tabana mabaka hao a tlabe a eme jwang ka re ha fitla gore nyana ba re mo meditle e be re ntse re sola pele re bua mo ileng gore hona ntaba ke batlang go e beta fule mona ke re qoqe ka yona fela metsotso ha ile mona ile e mashome a mabedi ka morao hora ya bobedi ere kongela fela se hlopha ke sena ka mona ke sa mafiki zolo ba re masthokose.

Kapine Monate, Gary Taylor, are times run out of time. Sabele sokial sedi ma medi hleme so so ke mashuma ma bedile metse tseletseng. Pele re fitla go reng ya boraro ke la bone bekeng. Kgwedi ena ya phupu e hlola masasi a mabedi selemo ke seudimo sa 2026. Wa tsama medi hantsa re shebile ditabe mona re mamela sia le moya re kena mona lo marang rang tshe motho tla bona gona go ntse etsala eng re bone gore ka nete ka mane ka province ya Limpopo maobane wile ha ba le kotsi ka nete tselenyane ya N1 mo ile gore ka nete wile ba le kotsi bohloko mogani wa koloi mo le na wile iphumana ka nete a hlokahetse o hlokahetse me hona le batho ba le shumele mo solo mo ba o ile gore ka nete ba ne ba lemetse ba ntse ba lemetse ka mantswa mang ba ile ba potlakisetswa ka mona ka Mosina Hospital bakeng sa gore dingaka di bone gore na di ba thusa jwang jwale ke mane mo ntlisang tabeng ya gore mamedihle jwalo ka ntse re bona gore maemo a legodimo a fetoga nako re gannang ka yona gaologolo nakong ena ya mesong go monate tseleng motho mo tla tshwa go ke nina tswa ka nete ke bone go le molemo go ke ganna ka nako e jone ke re fela tlhe re ganneng hantle ha re ganneng hantle o gopola gore ehlile ga pula e ne a tse le mona gwa thelela ka nnete jwale seka le ga o ntse le bosiutsena re nne re tlhokomeleng melao ya tsela re seke ra iphumana ka nnete re tlhaiso ke dikotsi tsa mofuta o jena ntho engwe gape mamedihle e ke e tlhokometseng ke ya gore le seponesa sa rona sa Aforika Borwa ka nnete se tiisitse letsoo se sebetsa ka thata go netefatsa gore batho bana ba tlolang molao ka nnete ba fumana kotlo ya bona ba ya tšhankaneng ke mane mo e leng gore ke ne ke mametse le puisano ya Pinar Subs ofisiri ya puisano Sergeant Temba ka nnete o ile a hlalosetsa gore jolo kgane ile interviewing ya radio o ile a hlalosetsa setšhaba gore ka nnete seponesa sa Aforika Borwa se ntse se tiisitse meno go lwantsha taba ena ya peto e e tsagalang dibakeng tsa rona ya boshodu o kile a bona le ena ya gender based violence mo e leng gore ka nnete ka malapeng a rona re a bona go dintwa di a qhoma and wa botlhokomela mamedi le gore Aforika Borwa tsela eo basadi ba tlhokagalang ka yona ka ba bolawang ka yona e tlile ke tsela e botlhoko fela he ga ntse re bua ka gender based violence ga re shebe basadi le bana fela batho ba bontate le bona re ya ba kenyeletsa ga re ba see morago gore le wena ntate wa ka hle ya botuwa ka gaetsedi ya ka ga e tlile ka go phela ka go bophelo boo ba gender based violence se ka mmamelela botlakela sponiseng ka nnete bo nona se uthusa jwang go ga o hanele motheno se uthusa jwang ha ebe motheno ka ntantsa o hlekefetswa ba mme ya kwana tshankana go ba ke ba ba itse di protection order impof mona protection order ihlile motheno ha imamele ho hang jole ke mane mo ileng ha ise le mona salukelo ka nnete go a e kwana tshankane a le kopana le thakatsa ha jole ke bone ho Sergeant Temba wile a tshware na ka nnete ke le sajene ke a hlapanya sechabeng gore ka nnete re sebetsa ka thata ha o le ho lebile jwa batswadi baka abanna jwetsa le batswadi go batswadi ka pa ba hlokomedi ba o ileng gore ka nnete ba hlokometse bana le bona ba lokela gore ba itse monete ba go polokeo ya bana e hantle go ba dikolo dikwetse mo mamedi wa ka dintho di etsa hala re ya bona Aforika Borwa bana ba nyamela ka segahla ka bo madimabe ba bang ba bona ga ba fumana ba se ba hlokahetse jole ke mane ma hlalosante ngore batswadi ba hlokomedi ba bana nakong ena e ileng gore ka nnete ke mariha dikolo dikwetswe ga ga hlokomeleng bana gore ba botshelela wa tlosole le fifi jole ka hlanana fela ona ngwana ha e ba so fitlikela pinka nako ke mathata fela ke mathata fela ba ga ipotsa ona e be ena papa di ya hae ke jwang e o tlhela bosiu jole ka nnete re a leboa South African Police Service ka mosebetsi o motle o ba o yetsang ka nnete jole ke a bona hape le hore ofisi ya mo presidente ba hlalosa mona le fapha la trade industry and competition ba bua mona hore ka nnete ha e ba kgwebo ya hawe a nngwe ke boipilaetso ba ha jwa le ba setšhaba le diketsahalo tse amanang le bofalli bo semolaong tse ka ntshenyo ditlhaselo ditshoso tshitiso ya tshebetso kapa diketane tsa phepelo ka nnete ba o kgothaletsa go tlalea diketsahalo tsena go lefapha la kgwebo industry le tlhodisano DTIC
ha ebo le motho wa kgwebo ka nete bile o fumana kgwebo ya gao ka nete a nngwe ke dintlhatsana tseo ke seng ke di tlhalositse ka godimo e tsa bonete ba gore o tlale hataba ena lefapheng la bokgwebo industry le tlhodisano ke tlhalositse mamedihle ka re ke Department of Trade, Industry and Competition. Bona he ba ka bona gore na ba ka o thusa jwang, ba ka bona gore na ba o thusa jwang o atle bakeng sa gore o fane ka matshwenyeo a gago le gore na tharollo e ka ba ya mofuta ofe. Jwale ba tlhalosa ba re ha eba mohlomo o na le taba tsena kaofela ebile o batla go bua le rona, mohala wa karabelo wa kgwebo le tshehetso ke 086 184 3384, 086 184 3384. Ebile ba teng gape ka mona ka WhatsApp nomorong ya 060 843 7201 0608437201. E ba jwalo ba re sireletso ya hao, kgwebo ya hao, ntho ya botlhokwa go rona. Jwale tsa bonnete ba go mamedi ha ba mohlomo o fumana kgwebo ya hao ka nete a nngwe ke dintlhatsena e tsa bonnete ba re ikopanya le bona o hlalose dintlhatsa hao ka botebo. Ke shabile metsotso ke mashome a mabedi pele re fitla goreng ya boraro. Ke ne ko bapaletse ke retailer Times Run Out of Time ka ba pala neo Soul SA are wa ngiphula inhliziyo he wa iphula inhliziyo yam akuntjela lesihlofa sama fikizolo bare masthoko ze sithando sami fela he miso tsu hampele mona ke mane montseng go bapala mino monate ke hlalusitse ka re hore nyana ra rumamedi hona le taba mone ke batlang re ke tlokoqa ka yona jole ke hlalusitse le hore hape ke ya bona ihliletse le bobe ya hore ke buisana le wena ya WhatsApp ai Haimpe hantle fela he nomoro ka mohala teng 086 3003084 086 3003084. We ngole fatshe hle bontate ba dintorontoro maitwantsa ya joang ka mohle ke a tseba letseleng a kontetse sepele ke kena sehlong sa rona ku utlwe rena ebe wena tseleng mona o so tsama ya joang mohlomolo wena mamedi hle ya se mosebetsing a ntse mamedi ena tsebeletswa le sedi re utlwe rena ha le tshaba lena ebe mabaka ha o a eme jwang go di fedile phata mabaka tshwara mona tlwella mane ferfer fela a ka jetsa rena be wena hle ha le tshabala ka jeno mabaka ha wa eme jwang bontate ba dintwa go ntetsetseng ba mosebetsing di night shifters e ya tloqeng o ntjetse rona so wetsa mfela ga mesena bina ke monate karabo khakhati

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Ebe batho ba ntse ba ho supa-supa melwana ka moo o le motho, ebe batho ba ya ho seba. Ebe ba dula ba o nyefonyefola. O tshwanetse o itlogole gore na gantle-gantle go etsagalang ke eng ka nna ga ke bona e kakare ke ya gagesela. O tsebe ke tsela yo o tshwanetse gore o itekole ka yona gore na go ile go a etsala phoso e feng mo go nna. Ke tsela e nngwe ya go itekola.
2: O
1: ikgalemela. Ga o ka bona fela o nyatswa ke batho, ga o ka bona fela o tsamaya o kgolotswa ke batho, tseba gore phoso e teng ko wena, itekole. Ko etsaetse mo go nna. Ga o ka bona ka gare go lelapa leno ehlile o sa tshwaratshwago, o sa tshwaro-tshwago gantle, o dula o supu-supuwa nako e kaofela, itekole gore na ebe go etsagalang ke eng ka nna.
2: O tla fumana Abdithala boy, ke lebohile haholo, ke lebohile haholo. Ke setlhoo se botlhokwa sena mo e leng gore se ama motho yo mongwe le mongwe. Ga ona motho a kareng yena ga a tlhoke go itekola. Ga ke nagane o te motho a kareng nna ga ke tlhoke.
1: E mongwe le mongwe kele setlhoo se botlhokwa haholo, ebile se a haha, ebile se le ka gore se re bope re bontshe bentho le nngwe re le tšhaba sa rantsho. E ge ke kobe kele dejel sporo ka ibuane ka poo yena thalela boy a gotlela go wena studio 4 bloemfontein magare for street.
2: Abdithala boy, ke lebohile haholo tlhe ke thabetse go buisana le wena.
1: Bye-bye kele dejel.
2: Bye Abdithala boy. Ee, mamedi wa tlhalosa Abdithala boy a re ya tsa ke ne bophelong ga le motho o tshwanetse go ikgalemela ka nako tse dintsi tsa dintho a di etsagala go wena. Se ka tatela go sheba motho e mongwe kapa o shebe boemo bo gore o bo beye matho ka nako tse dingwe wena ko o eme gannyane fela ko shebo e le gore o ipotapoto o kile bona o itlhae ka mona o boele gape o itlhae ka mona o itšhebe ore le go gantlentle bothata ke bofe. 086 000 3084 e re ke bone go na le mamedi ke mo tshwereng ka mona nane. E re ke bone 086 000 3084 le sele femelo gantle le kaya botiwa katlhe a botivelile
3: ya batho ba gao le motho o tlamehile o shebe o gadile o tlhakela mogosi wa gao a sa o shayele o sa dula o kopa motho wena a sa o kope.
2: Ke a utlwa
3: ke ntho e o tlamehile o ikekole ka yona yona eo go dula o kopa molebe o dula o tlhakela molebe motho o le o kopa o fitsa mogatshe
2: o ikgalemele.
3: Ikgalemele nako e ngwe la o samaka o tlhoka tsewa ko o thole o thole o re tu.
2: La o tlalelelane ka mone ka go ka ntsha wa tseba ka nako tse dingwe ka go ka botlha ore
3: kore o late gosi
2: o ithulele fela
3: o tola o tla o latile o thole maro a shempe ke thole go dula o kopa molebe ashe batele ba nthelele ashe ka mo.
2: Abtivelile ke lebohile haholo, ke lebohile haholo Abtivelile ke thabetse go buisana le wena tlhaga tsa ke ne ka nako tse dingwe le motho. Ikgalemele ke yona ntho yona go fela ikgalemele. O na le motho mona a ngotse molaetsa ona ke tlo o balala ke sa kopa tumelano ya hae empa he o ngotse phatlhalatsa mona marangrang lebitso la gae ke Mphwentle Mbiza. O ngotse molaetsa ona kgwedi e ka pele e fetileng kgweding ya Motsheanong. O ngotse ka segowa fela ga ke tlo leka gore ke fetolele ka Sesotho ya ka mokgwa ngotseng ka teng a re ke entse self introspection ke itekotse ebile wa tlhalosa gore ntse le motho a ntseng a ya money counseling. A re engwe ya ntho tse ke di tlhokometseng ke ya gore ke na le pelo e ntle go sa kgathale gore na bophelo bo ntatlhelela eng bo botla ka dife for dife empa nna ke motho a lokile nna go sa kgathale gore na ke kopane le eng empa ntho tlameng ke etse kore ke

0: tshwarele bakeng sa o dumela dintho tse leng hore dine di sa tlameha go dietsa hale di letsang kutlwisa botlhoko go tsa ntabola pelo ena empa ke fitlhile bo emong ba ne ba hore ke amoele nthongwe lengwe ke thutlile phosong saka ke bona mane mo gereng ha o itsheba o introspecta o itekola o ithuta tswa go tsedintsa diphoso tsa gago a re ile chapter e botlhoko haholo yeo ka nnete e ke gonneng gore ke e bule ya gore ke itshwagele diphoso tsa ka ebile ke be ke ithute tswa go tsona a re ga ke re ke motho ya lenyoloi ya ke etse diphoso ke a di etsa diphoso empa ntho ke e thabelang ka go fetisisa ya gore motho a itekole haholoholo ga o le motswadi ke ya gore le bana ba gago ba kgona go fumana mofuthu wa botswadi bana o itekotse o kgone go bona gona eng ke eng mme lerato leo o tlo le ntsha jwale o lefe bana ba gago a re ke kgotsong gana ba lejena ga ona letho fela he go ile ba le thuto bophelong ba ka ebile ke ipeya pele ga ke dumele eng kapa eng e tle e tlo mpeya fatshe mpho entle mbiza o e ngotse ka segowa fela ga ke e tlhalositse mamedi gore yena go ya ka tsela bonang ka yona leeto le ena la boiteko lona ke bofe ke lefe fela ga re metsotsong yena e le 12 ga o ntse o le ka go ntesetsa fela re kenke ya oqetela e be ke ya pineng ga ke gotlha pineng e be re tswela pele gape ka sona setlho sena lesedi fm hello
1: hello
0: gantle le kae
1: gantle ga loka le kae
0: ga monate ke a leboa ke bua le mang
1: ke rata topic ya lone ka jeno ke Tshepo osaka ka gomo
0: Eh ya Tshepo.
1: Ke rata holo mare es se tshaba sa gantso le teng e tla mare ho self introspection ska ye tsa ka motho mong hape ka mare ho pole ntho cause challenges tsa rona di tshwane nka o tla ho lukisa phoso ya ka phoso ya motho mong and to gena seretse
0: Yeah.
1: So na go ni etama go hopole mphe go fela. Mathata a tswane mare we cheba o wrong guy. Ke ntho tsa ma motho a yetse. That's the reason o ba na tshaba se fokola je no e tsala mathata. Ba le be dzintho ya e check. Wa re na phoso ya ka ke.
0: Ke a utlwa botse tshepo.
1: Yeah.
0: Ke rata go mona mo reng mathata gona a fapane le diphoso tsa gona di fapane motho a ithute ka yena a se ka ithuta ka motho emong
1: ke ratile o sana qeto bua o buile ka yona tsela eo e tlama ithute ka boyena selfo a ithute ka boyena ha sa thole solution then that's when o tlo compare bothata ba motho emong le bona ba ikeneng ho bona Yeah, ha le batho ba batho je re smart re brilliant just that e tlama re hopole e ka mara o ple blueprint yo modimo a refile
0: ke nete
1: fa lo o siwaka
0: we beile tabeng e a petit sepo ka fela ka mo ke le buile ha holo hle fela ke a dumela ntso le handla kere
1: ke a le bo ya ntse ke le handle ka le bo and even I'm the first time caller
0: a o tlo kena go bulelle he
1: Ke le buile
0: ho la petit tshepo hle ke le buile ho lo ke thabetse ho buisana le wena le nna tse.
1: Thank you Soka.
0: A thank you gaitse ya mo. Mama di hle re metso so ha impile mona ile le shumele metso me ne re fogaletse hore ena ya boraro re ntse re tswela pele ka sona se hlosena re ntse re tswela pele ka sona se hlosena hore na boitekolo botsama le eng. Ho ba nngwe le bohloko hore ha o le motho o itekole. O thimo ngwa tsha ke ne boitekolo botsama le boikarabelo. Sona tso kana go se dingwe ithuto go nka boikarabelo. Ba diketso tsa gago ba ntho tse etsagalang ba ntho tse o di buang tse shebaneng le wena wa bua mona petit sapore bothata ba motho emong ke bothata ba motho emong se ka batla gore o bo bapise le ba gago compare ebi kapa o batle o etsa ntho e le nngwe ga e sebetse jalo ke nethe girl Senathemba Abokang Jeso ke morena

0: Mthandazo Gatya are ugogo ileshimele metso o le mo metsotso ka morao gore ena ya bone mamedi hle habatswe batho hashtag habatswe batho ko seng
1: o rata ho etsa mang le tsatsi ka jeno le tsa le sedi FM le nana ngola dikalaneng o tlo o ruwetse bo
0: 0860003084 le sedi FM hello Pelo pisa hantle.
2: Amona ke tsere ke kopa o tsa o dikile thekiso. Ke ga ntatele tsila mo fukeng ka kwa kona dibili. Ke go isma o e se se khale ka tele ka ba ai bo hle ba ka sia ka Brandfort na jo maso ke ite bo ela.
0: Ke la bile ha ho lo hle ke thabe se buisana le wena o swaka.
2: Tsa tsile monna ke kinge.
0: Lo wena fela jwa lo ke ya lebuwa.
2: Ke ya lebuwa.
0: Ke na le buileng le se le family lo.
3: Allo tini le kae?
0: E ke pisa hantle me waka.
3: Mamtena wa thila ka mona ka Mea Tony.
0: A ke le bua ka nete.
3: Ka go ke kene mona so solo ke re gauta mabosa a tsuwe. Be ke kene ka mona ka Valley ka Everton ke re ntate S. That SK Hlongwane a tsuwe. Be ke kene mona ana ba ka mo e kululeni ke re ntate Lebisa a tsuwe le yena. Batho bana ba itse tsotsa tsiki mamtena ka mona ka Mea Tony. Thank you kini.
0: A ke le bua ho lokho thabo se buisana le wena mme wa ka hle.
3: Thank you, no one is.
0: Sa tsile monate bye. Le sedi family hello.
4: Eh, ke no chapo jo.
0: Hantle le kae hle?
4: Nga ke monate ga tsedi mo. O tsere thabo le ya batla ga tsa go biswa. Ke nya go ke kere mo sebetse mo ho le nna mo la bakeng tsa ka Bethlehem. Mo sibuwa nye folo a tsuwe ke re mogotsi ya ka Maranta Richard o ka mola ka Golden Gate ka mola ke mogotsi ya ka wa hlo ya gomo. Ke ya ka mola ka Sixweke ka mola ke re Chabedi mo kwena. Ke dira ke mogotsi wa ka ke e mong wa mapolisa ka mola ka Sixweke ke ka mola go tswa mo ke ba sebetse mmogo le nna o se ba masipale mona di tshabeng le rente ar tsueng re mo sebetse ngwana ha le ya batlhela ntse go betswana o skine tanki ga tshedi ya motho
0: ke le bula hola botu wa ka hletsa sile monate utlwa
4: tanki le wena sefo jo le gitira
0: ke a le bua le se le family
4: hello ke ne de ke
0: handle le ka ya botu wa ka
4: I'm not man ke kopa go bagire happy birthday ho eke ke pule mabena o ka botshabelo F section ke tso se mandla ke le me ka mona ka botshabelo section C2 ke ketele jwalo ka le rato mo ke jana o ka C2 bona ba tsosa ke futsi ma pakita ka Boston thank you kimi
0: e ke le bile ho la botwa ka tsa tsile monate hle ke a tsaba ba tswile handle
4: same to you ya ba tla tswa ntle ga itse ya motho
0: ke le bua
4: thank you
0: bye le se le family
4: kimi
0: Hantle le kae ntate? Ha mona ntle kae?
4: Thank you. Moruti motlo tsuruti na dikgwa.
0: Eya ntate moruti.
4: Ke kopa ho tsosa bana ba latelang. Ke tsosa ntate wa ka yeng ba le fetela motlo o mo impression bona mona tsuruti na dikgwa. Ke tsose le mo ifrantie ena kwa kwa tsimana ko pisi. Ke tatelle ka ho tsosa ntate ra mo mana go tlile go sa tswile ke ntate ra mo mana go di nkuwa. Ntate ra mo mana ke tsa di fetela yena mo kgotsa tshilo yena ya le bua
0: thank you moruti ke le buile go tsatsa le monate hle
4: thank you
0: ke le bua mongaka le se le family
5: hello ke le le kae
0: hantle le mongaka
5: ke demo ratuwa
0: ke a phela hle
5: ke go patisa mantle la khujeni ka mo litse ka mo le ke a tshe go se ke ga rata mare le se le tsane tshe go se ke re ke ke khala le ka fela ba ga mo di tswa go tsela ke ya se ya thank you making
0: a ke le bula go le ke thabe se buisana le wena hle
5: thank you hard luck
0: thank you bye bye le se le family hello
6: ke ile ka mo ratua
0: ha ntle le ka buisa ka hle
6: o teng ya u ntshere me manga ka kamenya ka podcast
0: e ya me manga ka
6: ba tla ka o go tsetsa ma tele mana o pao tshikire le mamo le ya tswe ke tsene ber komo tshire mana ka le ga tswe ke tla mo trente mo nka matebelo la anya tso ga tla ka ke le bo go tsa ke nna tekere
0: mme ga ke le buile go lo hlelwana satse le monate
6: thank you
0: mami mami di meso so ke le sheme le meso e tseleteng re foreletse hore ena ya bone 086 003084 re batso se hle re batso se ko seng re batso se ko seng re ntse re hopotsa hore re ntse re le kgwedi yona ena ke kgwedi ena ya phupu
1: o ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela kgoeletso ke gore re gemele le sedi FM o thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo ke molelo

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelo ke le ka ho fumana nga ga mona. A ke tsebe ka paketla ke network ke hana. A ke tsebe ka paketla ke network ke mamedi mohlomong me halena ke yona. Empa ne se khale ntse ke bua le yena mona ngaka. Ene se khale ntse ke bua le yena na vele tsena. Ke mo hlalosetsa re ngaka re tlo tshwara. Re tlo buisana le wena re utlwa gore na ebe immunity ke difentse go tshwara tsentsona tshebeletsong ene ya lesedi ebile ke ya bona gore metsotso empe mane go ye mashome a mabedi le metso mehlano hantle nako e leng gore re ne re badile ka nnete gore re tseboge tlo buisana jwalo le ngaka ngaka moima ke amogela tshebeletsong ya lesedi o phetse hantle mo ngaka
2: dipetse hantle mme rona ke neile ntse o tsoile wena
1: ke tsoile ngaka ke a dumela le wena ka nnete o tsoile mogatseleng ona dirameng tsena mo ngaka
2: ke tsoile hantle mama ke o dumedise ke dumedise le ba mamedi ba Lesedi FM ke re batswadi ba ka se dumelang le bontate fela jalo le bana ba rona ba dikolo ke ntse ke ba dumedisa ke rata go bua taba e monate ke ena o ba mamedi botlhe ba Lesedi FM o tsebe gore discam ao fela ha tsona discam ka ne ka mona le discam o teng ngwana o kene fela o re o batla immuna jew o tshwere 249 rand o tla bo fumana botlo tse pedi tsa immuna jew ya ba o ile o thaba mmeleng wa gago mme ke neilwe ga ntse go bata ga kana-kana bomme le batho ba le sa tswang le batho ba le ainang le eme le batho ba le namelang di-steps le ntse le theoa le berekela bana ba rona le thusana le rona ka malapeng mara bothata bo bogolo mme ke neilwe ke bolwetse ba masapo bo le tlhaselang go tloa bogatong ba maoto mangolong matheka mahetleng menwaneng ya matsogo ga o nolowantse o utlwa ke o ka re bitswa ke ntho nngwe go wena jale ke ntho re bitsang gore ke arthritis kapa osteoarthritis rheumatoid arthritis bolwetse bona bo bosoko gagologolo na batho ba bomme ka gore le sebetsa ga bosoko jale he immuna jew ke moo mme ke neile e kenang teng ya ba e phatlhalatsa bosoko bona bo leng teng masapong ebile e thusa gape le megalatshika ya lona gore e kgone go sebetsa gantle gobane ga ntse o tshwara ke di-cramp circles kana o utlwa mesifa e gogega gore a re o tlhokang ka ra immuna jew o tlhoka blood tonic kapa o tlhoka insulin kapa o tlhoka dimela tse ka bang 28 amino acid and enzymes e leng tsona diagammele tsa bophelo ke rata gore mme utlwa gantle le wena ntate utlwa gantle a ba o tlhaselwa ke bolwetse ba masapo ya mefuta e meraro re na le arthritis osteoarthritis rheumatoid arthritis ke ntho ena gagangata e tshwenyang batswadi ba rona ba seng ba ikgoletse le ba se ba leng dilemo tse masome a mane ke mo bophelo bo kalang teng o tla utlwa re se ke utlwa fa go le tse ke utlwa fa go le tse jale batswadi ba ka discam tsene ka ofela from herdel pharmacies ka ofela Thomas Choice ka ofela ditheositse di-price tsa bona e no ba discam fela naeng yotlhe mo o leng teng immuna jew e theohile ga monate 249 rand o fitlhelela botlolo e le nngwe ya mahala ke tsele gore sa etsala o discam tsena ka ofela nna Dr Moima ka moso ke tlabe ke iteleketse ka ko Marabo pharmacy next to Bela Ombre station mo ke tlabe ke tswelela pele ka buy one and get one free re na le tlhodisano e na le 10,000 rand o tlameleng o etsa yona o reka botlo tse tharo ya godimo a be se o ngwala gore healthy ga o kretsa o tsenya code yane e leng ka ra botlolo o seka lebala go kenya les a bo o romela go sms number ya rona ya 43366 nomoro ya mogala ya ngaka moima ke 072 a bo ore 73 88 24 kapa letsetsa clemboy go 072 abore 5950198 kapa ofising ya rona gora ya borobedi fitsa gora ya bone o tla bore 012 abore 546 98 abore 22 mme ke neile ga o kwetsa o tswa mane studio o kena o discam o batla e mina di o tata o mpolelela gore e o tshwere ga monate jwang
1: ke tloetsa jalo ngaka
2: ba tla o bona o glowa o le kenaile o tlhoileng go glowa ke a leboga mme modimo o etsetse ga monate oka
1: tanki ngaka ke tloetsa jalo ke batla o glowa le nna
2: o jobe motle ba o tlhola bašwa ba dioyo ke ne e lena o tlhapa ka eng o ba bolela gore ke tlhapa ka
1: emina jew
2: ke le buile motswadi yaka modimo ke o etsetse gantle
1: tanki ngaka ke le buile go letsatsi le monate tlhe
2: Thank you,
1: ngaka. Mamiri hleke ngaka moima wa Imina Jew ar ke nite girl a go kene ka mona ka di scam. Ha o fitla ka mofelo tla itholla botlolo tsa hao. Hlape o iketse ntho tsa gore ke a o bolella ke nite girl. Ba tla o botsa ba ga ile hantle ntle ke nite girl ho etsalang ka wena. A re tla bo dilo wa kele. Ke la vila ho lo hlengaka ke thabetse buisana le wena tsabeletseng ena le sedi mamiri hle. Ke tsona tse aneng a o tshwara tsona tsa Imina Jew. Ke shebile metso tsokele shemele metso e robong pele re fitla ho reng ya bohlano. Ha re la pele hle e bile jwalo lenano le nna le ya mane pheletsong ho so setse metsotso e seme kae fela ai ke a chaisa ka nete lena ke a tsamaya ke lo phomola jwalo ka bana ba bang Bruno Mars Versace on the floor

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Ke yena ya re laolelang kgaso ho netefatsa hore makumane a fitlha wena ntle le tshitiso ya letho. Mantsheua ke lebitso la ka hopola hore lena la makhumane o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nkukapere. Amedi hlokomela hore ho tsemelomong ya batho ho marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media tseo ke tlong ka maikutlo gao ka tsona ka jeno Brigadier Rachel Macheng wa sepolesa sa naga SAPS o lelekilwe mosebetsing qeto ena e nkuwe ka mora gore ho phetholwe megato a galemo ao kgatlhanong le ena mo a fumanweng a le molato wa ho boitshwaro bo tlhephileng ka mora gore ho fumane gore o ratana le moqosuwa wa ketso tsa bobodu le teko ya polao ya tswang kapa ya sa tswa dumela molato wa bobodu moraong tjena bose mose ikgetha matlala gara diqoso tseo a fumaneng a le molato tsona ke ya ho amohela melemo e itseng phapanyetsanong le eo le ena a nehelanang ka yona ho pamihlodi ya tšhelete ho se tshepagale le ho fa matlala a lesedi le batlhanka ba sepolesa le sa lokelang ho ba matsogong a hae gara tse ding. Macheng ke e mongwe ba hlaileng ka pele ho komišina Madlanga o ile o hadikwa ka dipotso mme a dumela gore Kat Matlala o ne a mo rekela dimpho tsa theko e phahameng a bile a dula a mo romelela tšhelete ke mona o feleletswe ke mosebetsi. Re santse re buile ka ena bosemose Kat Matlala le lekgotla la dinyebe la ditlolo tsa molao ya kgwebo Pretoria le hanne kopo ya maqwetha a ena Matlala le botšhotšhisi ya gore a kwallwe tšhankaneng dilemo tse robedi. Sena ke ka mora gore Matlala a be le tumelano le botšhotšhisi gore o dumela molato dikosong tsa bobodu tendereng ya sa sepetlele sa Thembisa eo a e fumaneng ho sa latelwa metšha e nepagetseng a ba a dumela go ba paki ya mmuso. Lekgotla le hanne kotlo eo la re e bobebe haholo le ekeditse ka dilemo tse nne go ba dilemo tse lesome le metso e medi 12 maqwetha a Matlala a sa ntse a ile go buisana le mmuelelo wa ona ka qeto eo ya lekgotla mme ke gona re tla utlwa gore o a e amogela kapa tšhe le se lebeletsweng go tlwa mona go ya pele. Mamedi setlhopha sa mo nalapeng Aforika Borwa sa bolo Orlando Pirates se netefaditse gore se rekisitse sebapadi sa sona ke lebogile ra e thoma ra e fetsa Mofokeng o ya mane Belgium. O tlo ntetsetsa ho 086 000 3084 sesuthi haufi le seyalemoya sa gago o tlo utlwa selelo sa mo mamedi wa makumane kajeno le thuso eo moifo o mo fumanetseng yona e re ke fetise mabenkele ke tseba o kena go tsena le tse dingwe.
2: Weetbix Club e se e qadile jalo ka mahlasedi a letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5000 rand kontane le Weetbix ya selemo kaofela. Romela voice note o re phethele pale ya ka moo o hlolang diphephetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Qala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Qala letsatsi ka Weetbix. Ho sebetsa melao le dipehelo.
3: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Re ntla fela metsotso e leshome le motso ka mora hora ya bohlano ere re simolle makumane ho sengwe na parliamenteng ya naha. Mopresidente Cyril Ramaphosa o hlomamisitse semmuso matona a matjha le batlatsi ba ona ka mora ho phatlalatsa diphetoho kabineteng ya hae. Diphetoho tsena di tla ka mora puisano le mokgabadi A mo letona la mehleng la tsa temo John Steenhuisen le entsweng motlatsi wa letona ha ka lehlakoreng le leng letona la mehleng la lefapha la dikgokahanyo Dina Pule le thontswe ho ba letona la lefapha la ntshetsopele ya setjhaba. Bahlopholli ba ditaba tsa dipolotiki ba hlalosa ha sena e le sesupa sa hore tsohle di etswa ka puisano mmusong wa kopanelo. Zara Groenewald ke yena e a re hlophiseditseng tlaleho ena eo re itlisetswang ke Rabosana Madiehe.
4: Ho latela kopo e ileng etswa ke boetapele ba mokga wa DA.

0: Obe oboloke. Disolongse jolo ka mefuta yohle ya di 400 ml tsa Nivea body lotion ka $54.99. Le mefuta yohle ya di Lux bath soap dife kapa dife tse pedi ka R26 fela. Disolo di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 12 tsa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Di scrum half di hloka di fly half. Feinberg Ngomezulu o hloka Willemse. Mrs. Hlopa sa mabokoboko se hloka Siya. Mrs. Tini se seng le se seng se hloka Afrisam Cement. Di dubile mmoho ka motswako o matla wa samente ya boleng bo tshetjwang re bahludi. Reka mekotla e mehlano kapa ho feta ya Afrisam Cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di Springbok. Mmoho di dikete tsa di voucher tsa ho aha. Afrisam. Batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Ho na le dipehelo.
2: Mabedi re lekoletse melo mong ya batho ho marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media ke itse Brigadier Rachel Macheng wa sepolesa sa naga SAPS o lelekilwe mosebetsing qetenwa enkue ka mora gore ho phethelwe mehato ya kgale mo kgatlhanong le yena mo a fumaneng a le molato wa boitshwaro bo tlhephileng ka mora gore ho fumane gore o ratana le moqosiwa ba ketso tsa bobodu le teko ya polao ya sa tswa dumela molato wa bobodu mo round ena Vusimosi Cat Matlala athe ge santse re buile ka Vusimosi Cat Matlala lekgotla la dinyebe la itlelo tsa molao ya kgwebo Pretoria le hande kopo ya maqwetha a ena Cat Matlala le botshotshisi ya hore a kwalwe tshankaneng dilemo tse robedi fela sena ke kamora gore Matlala a be le tumelano le botshotshisi gore o dumela molato go tsontsa bobodu tendering ya sepetlele sa Thembisa eo a ifumaneng ho salatela metjha e nepahetseng a ba dumela ho bapaki ya mmuso lekgotla le hande kotlo eo la re e bobebe haholo le yekeditse ka dilemo tse nne ho ba dilemo tse leshome le metso medi maqwetha a Matlala a santse a ilo buisana le ena ho utlwa hore o amohe la kotlo eo ya lekgotla kapa tšhe mamedi setlhopha sa mona lapeng Aforika Borwa sa bolo Orlando Pirates se netefaditse gore se rekisitse sebapadi sa sona re lebohile ra e thoma ra e fetsa Mofokeng. Mofokeng o rekilwe ke setlhopha sa Russells sa Belgium Royal Union St Julius. Setlhopha se re Mofokeng o ile tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe tumelano e se e fitlheletswe ke bone barati ba bolo ba molakaletsa katlego le mahlono le Mofokeng ba re o sebeditse mona lapeng ba re ha lo re emela hantle dinaheng tsa matšhaba ba re ha re koloti letho you owe us nothing ntetse 086 000 3084 086 000 3084 kapa nthumelele voice note 071 846 0740 e re ke phete 071 846 0740 e re ke tsotlhokomediso ke ena pele keng ka maikutlo a gago.
3: Maikutlo a latelang ke a bamamedi. Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
2: Re potlakele botshabelo ho ntate Pule Mabena. Kgotsa ntate.
4: Re tele ka mang?
2: Ntate.
4: Ege. Wa bona eo ya le lekile mosebetsi ntho kara siponisa. Ke hanke gore ba mo etse hanke. Wa bona o le ponisa o ba ratela le senokwane. It means that on the information as the police of WFA Senokwane wauka it's like it to do with hore una home ho itse ho Klaus Senokwane so ped makala jwale ba mo ntse hanke ba ke ba mo leleke ba mo khose mo ho bana ka ntse ha ile jwa ha se le tsia wa bana ha se le tsa se police o se le tsa le fa ba le o le le bo hloka hloka ha ho bo ntse fela wa bona kana Africa borwa there shall be security and comfort for all jwale ha hona security ka Africa borwa ka ntle o ntsha information ya sponsor of we fast no ka ha khona go re ntwa ha lwa ka ntle ha seletse ha ka ntle ba mo tse hanke ba mo go sa kidibile man
2: a re le bo he ntate Mabena re le be Carltonville ho ntate nka e kae khotsa ntate
5: ka tlo ga ipuka
2: re tla ga ntate
5: ba teng buka ka nnete ke baka ke dumelelana le magistrate yono tabeng tsena tsa ntate Matlala taba eno ya plea bargain eno ntate Matlala a nang a se a ka o dumelelane le ntho le bo ke yona NPA kapo ke yona IDEC nna ne ntse ke bona nta fela le ketsuonyana go bala ga nkanke etlhile dilemo tse nne ntse di le nyenyana and gape taba ko gona le ga ke raya ba o ka fiwa dilemo tse 12 ditšhelete tse ngata-ngata tse ne tlamehile di thusa setšhaba tsona go thweng ka tsona go siwa ka nane na di a gutlwa gore di kgone go di etse mesebetsi e meng ya setšhaba bane ditšhelete tse le gore ntate Matlala ona sa di utswitse ka nnete taba tsa ntate mokgonatsi tsa di-sixty tsela tsa selemo se fitileng tsa July ka nnete ke ona go bolalang ditholwana tsa teng ga mmoo le Matlanga commission tabenyana ge le dule mofokeng ga o simantse ona ke lekgotsi le legolo ngwane empa ke ya mo le buisa ngwane eno ke botlhabe tsa tsamayo le mela Afrika Borwa gape ke thabile haholo le tlhabogo la rona la makosi e ngwana ne ke motshaba eno
6: Ausmantheua.
2: Hey.
6: Eh, ke lakaletsa mofokeng. O tsiyanela ka bo smart monu. Ke lakaletsa mofokeng a no remela monu. O kopela ke tshidi ka mona ka zwutseng ke ha no remela.
2: Alala.
6: Alala ke utlwa ga nyane na makhosi yo le ba re tsana ba tsotsela gona a a.
2: Re ga go bona bana mme. Ha ba re. Ba re ba putulile ja le. Re lebo vale ho ntate mphore go tsondate.
7: So le tsang ona mme.
2: Re tele ga ntate.
7: Mona ati man. Eh ka vale ka mongwana mme. A tsho wa hopola mo fotseng tso rona ka mo. Collection mona mme.
2: Eh ka vale ka mo.
7: O tswa ka vale ka mona ka Sabrile mona mme. Ko rona mwana mme. A ne jwale. Mahlono no yena. Mara o sebedi itse mona mme. Ha o sheba Premier League mo le ona le 10 goals. Amporan ka Golden Boots. And then a hat striker o dlala ka mora di striker. Papa di se pedi nyana ge tse ya pele ke yona e tletseng hantle. Ya bobedi ena na ha ga lantle mara fela nnete fela go ke kopa fela tise fela ke yona tabele ne re bua re ra itho mara e fetsa. Nna ke le Pirates le le holo popping pot. Ha ke mola ka letsa mahlono le ma Pirates ka ofela re a re emela ka motlotlo mo Belgium. And then la sebetse ka thata bona mme.
2: Ke mkhaya wa hao.
7: Ke mkhaya, ke home.
2: Na ke family ya. Na ke family ya.
7: Ha lo bi. Wa tsotsa u pa mo le
2: tsane. Ke pa, Ms. Kantela.
7: Ha pa ha dingwe
2: le. Ke le bula ho lenta tempore ha re le betlo kola ne ntate sekola nyane go tsonda.
5: Go go boga ga se dire.
2: Ntele ga ntate.
5: Hashtag right tomorrow right.
2: Right tomorrow right. Ha go no itlwe. Pele re fetse ha itlwe.
5: Ramule buisa ke tlile ka tsheo wa tsheo o tsebe di tsene hape ke tabisa ngore di le motho ha di sa lenyane ya tsepa hore o tla re emela ha ntle nae tsa machaba o tla hola a hola ho feta mono ke yona taba e tlhini e le ke le lenya ka ina ga jinji
2: a re le bo henta te sekola nyane re fura le tlokolane re le ba tueleng ho ntate skeme keme khotsong that
8: e le ka nne mantse wa tbudisa ka
2: re tele ka ntate
8: hela ha tsa mae and that le bohang mfukeng e yona re phatsa ntsha ngwana mme he rona re le ba khosi re ba tla re thabile a holo mme mantse wa he nna wa tswa ke tla re ke motswalle wa ka wa tsa motho a etsa ntho ten ke rata ikata metsa pela nna ka re ke motswalle wa ka mme mantse wa la ho se jwa lo mara he ke wa ne se ka mo le buisa mana sa me a ntle mme mantse wa re emele ke a motse go tsa ntho ten ke a khutla ke tse tshele teno sa le mnyane me mantse wa ke le wetse budisa ka
2: ho re kolote le tho mo fukeng o as nothing re le ba Phil Jones crew no ntate so koti go tsonda le
8: ka ya swantse wa
2: re tele ka ntate
8: a re tele a nna he ya pele mantse wa o la buisa bo hloko e tsene sa ndang se ibine mo hope ka tsho di ka pirate ba le tsene re ka tse e tshwere mo hope wa ona wa di tsomo wa betway so ke re le bule mo fokeng ga tsa mae nne go ya bontsha go pirate mano re ke tsene e go no tshwere ka thata ene ba bang pirate ba ka tshwara flat ka mo fokeng ke ka ba le fufa ne o tlo mo mong e pa bo hata tsho chance a itse bo nne di fela ba hore go go ipo go le nna a re ku a ye ka ntle ke ka ba le fufa nne
2: ho sebetsa ka thata
8: ke tsebetsa ka thata ke lontho
2: mo go tsela ya tshebeletso a re le bo he re le buila ho lo ntate sokoti re dilo hona Phil Jones crone re le bo ntate Jackson Ntjangase go tsonda
9: le ga mama
2: re tele ka ntate
9: e teng ah nna ne ke le buisa re le buile mphukeng eh ah ke nana le ba bang bana ba bang ba tla bona go tamile ba phamisa dikaunso
2: okay e ile ke mo hlala o motle e ke mo hlala o motle ba tla bona di tholwana diteng e di tholwana diteng ka motho a sebetsa ka thata ba tla bona hore ha ho sebeletse mahala o ntse o sebetsa ka thata ke le buile ha holo ntate ntjanga sa ka mo ka Phil Jones Crone a ke re utlwe maikutlo a rometseng ka voice note. Oh mabedi nkinela matsometseng re le buile holo ka maikutlo a ho tsena tsemelo mong ya batho ho marandrang a dipuisano tsa setjhaba social media re re di kwaletjena
3: maikutlo a ntshitsweng ke aba mamedi Melisedi FM kapa SABC News hena ka be
2: abedi hajole ere ke suthele mosebetsi mbohole nna rape o mokwena a re fedi tabatsa kgwebo le moruo
3: re o be se solo ka sa moruo le nana ngola makumane

Robo Musi. Gori yetse dina go tla o seng. E betse sa le bale. Wedding ena re gete ka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba o lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.

0: maemong a hao Jesu a ke ke ba o sila maemong a o ona le wena ke letso mofuto ke rata le taba ya hore o ho wena amara se betsa se le fa dumela kem ele la bone beke nakale bitswa ke monolo ke o sola khazana re ke na jwa lo ka bashanyana mono ti a tsama le mashele ona le wena ke keletso mofukeng ele buile hle mo ifoma kumane ba tsama le lwana o tla re nya botlhano ba di sile kwano re nya na botshelela ta go breakfast show ke le na no le qalang he ha jwa le tsingena le shumela metsi sile ka mora ho raina ya botshelela re le boa tsiye tsi muhamadi ba letse ditaba a tsa hora ena o tla boela gutla hape ho re nya bo I'm not going to tell the city of family, Nano Lani, let's hear him at the TV, Lani, let's hear it in the Dabal, and let's hear it in Tuto. It's a Halikadi, Lakalibitoki, Mono, Kihama, Dumehalo.
1: Africa, Brasa, Fella, Jolan, Shabala, Sibila, Velabit, so, Yavala, Yavala, the biggest of the drive. Get a whole breakfast show, Hola City of Family, Kilabune, Kajenu, Hora de Mikola, Jolama, Sama, Baby, Hori Gabu Supaya, Selema, Selema, Kisana, 2026. Ibilakilon, Alisa, Silo, Bafana, Bafana, Bahutelana, Yarun, Africa, Bora, Kauta, Bileka, Sama, Pikile, Kamane, LR Tambo International Airport kamora dipapadi tsane etsa mohope wa lefatshe ke a tshepa ba teng batho ba tla ba lo ba amoela ka mono bafana bafana le hafela ba bang ba re ai banna re thabela eng re gutlile ka pele hakana ba bang ba re a ntwene bana bana ba yentse ba shimane bana ba yentseng ka nete ke ntwe ya pele ke kgatlo la pele re e bona ntho e jwalo ha holo se pensana ha sa bafana bafana mohopeng wa lefatshe Africa bo re be mo fetlo re ga bro bonga jo litho teng tsa che patele mkaka re bana ho tlo reng a bro bong ho tla ba monate ka nete ke dio ga tsetha ro lo ngata se ro tswa ga tsentsona mantse wa mofoke le moifo ba sebetse mo tlo reng a le ba hlalo tlo reng a matshelela ba sebeditse ba betseile ba tla khutla se ba khutla ape ho reng yane ya bo ya bohlano ho sane ka la bohlano ibile le letsatsi la ho qetela lenano leno la makumane ya monale mani lenano la ditaba tswa ba re foka na kwa ho re o di betse ka pa o di ga mo khotsuwa ka witu kise o hlobetse o le bejolo mo sebetseng ifihlile Kolar be mofta lorengane ya brobom kaka ke la academy tso tumela nhle
0: Che patile no tem mamiri katsana tsa dipapadi wa tsiba ro mahlwana tsa shebile dipapadi ntsana tsa mohopo le fatshe Che pat tumela bana khaitsedi ya ka ke tsepa o tswila nhle
2: moro DJ moro ka mo comrade lo wena caramel ka mo hauli ka ka jene
0: a khaitsedi ya ka ntse di tsama ya hantle o ntso di thaselletse jalo ka ntse di gepoa je
2: ai jalo kona ho ba mona tolo feta bana le ha fela mo ba ne ile ka utlwa bohloko bana bana ba eso ba hlaba ka le ka le ka lena ka fatshe bana ba sa ba tshwere England
1: tse ke jwetsa le Jonito ka Senegal wena chepati ha ke lo robala ine tsa mapele ka nthatse pedi ho noto ke a gholana se tsimetsotswe robong e robedi ha ke lo robala ke ga
0: e se ba ofeli
1: la ba qeti
0: wa re ba qeti
1: ha o bana ke tswa ho tshwehla tswitse
0: ha e so fele ha e so fele
2: jwale hona le ntho engwe mona e ke utlwang eng hwaya ha go se tlhopa sa gona se atla ka jeno
1: eh
2: se lo amoe mane airport
1: eh
2: empa ine ka re ka ba amoela go bana re le ile ntweng re le go mme ka nete ga lebowa kgetlo le tla letla sebetsa hantle e ska ra tla bua se go e ska ga ba celebrate wa bane ha re etsa jo le tla be re tloela ho celebrate mediocrity
0: a yo no khale re tloetse chepat ena na ke santsane ke lo iketikela hore ntsha hanyane re tla gutla
3: Weed Bigs Club Ese e qadile jalo ka mahlasedi a letsatsi e ba le monyetla wa ho hapa 5000 rand kontane le Weed Bigs ya selemo ka ofela Romela voice note o re phethele pali ya ka mo o hlulang diphepetso tsa ho seng hore o qetele letsatsi o le matla kala letsatsi ka dijo tsa ho seng tse matlafatsang kala letsatsi ka Weed Bigs ho sebetsa melao le dipehelo
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pama tsi di swa ma holo wena wa lokela uto bana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sirele sa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Nahana fela o bitswa o ba sehlopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rassie Erasmus. O iketle le Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloha le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola.
0: $5,000 Ekaba e qabolang ekaba e khothatsang ekaba e rutang fela ebe e ikgethileng ya hore ke eng kapa ke maano afe a wa Kenya ntsebetsong sengwe tsa bonnete ba hore we matlafaleditse letsatsi letsohletse tlatla le lona mamedi o skaba fetwa a ka nnete ha ke tsebe ka down tsa bua ka batho ba ba re mafana ba ketekwe chepatare a
1: ke tika ba fihle mo a nna ke ba
0: ketika ke ya naha e bapala bolo
1: ya a ke tshebeletse bo Senegal le ba
0: shapwe
1: ha le bona mo ho ho
0: I like to know. I can't even bother you more.

0: a check BBM BBM ke lebitso la ena pina mme wa tlhala jwa lo ke liquid deep metso tsinga na mashoma mabedi ana le metso etseletseng a kamara ho ra ya botshelela go di ka bo supa mme di hlola matsatsi a mabedi ke 2026 dikolo di kwetse ba nice ba itletsela pe ba ba ba sentse batsoa ba re e house twa sale abdikada sentse ri tukisetsa jwa lo ho ja borotho ka tie babang ba tla ja di cereal jwalo ka o fapana o bane ko seng ba itukisetsa letsatsi la bona mme mamela tsebeletso ya lesedi FM ka jeno re bua ka Panda Thursday mme Panda Thursday ena ke letsholo la NYDA mme ke letsholo le leng hore le reretswe naga ka ofela re tla buisana jwalo le NYDA provincial manager le bitso la hike to me Ditebe re hlile re shebane jwalo le letsholo lena re tla utlwa hore le o ama jwang le motho e motjha re tseba hore godimo dumo re lwantshanang le yona re le Afrika Borwa ke tlhokeho ya mesebetsi ha holo batsheng e ama setšhaba ka kakaretso empa a ikona ntho e tsalang batsheng yona e a tshabeya mme jwang kapa jwang taba ya ho thewa ga dikgwebo ke ntho e leng gore e botlhokwa haholo ba ne re bone gore ke yona e leng gore e thusa naga gore moruo wa tsona o tswelele pele
1: mashoma mabedi a betso e robedi fela betso tso go faletse ra ya botshelela the biggest about the drive takwa breakfast show hopola tlatla go tlo utlwa le bolepe boeme jwang re utlwa gore papadi tsona di tsamaya jwang tsa sephetephete hantlentle metsotsika le leshobela botshe botlhano ka morao ra pele gora ya bosupa dimetro tse tharo re utlwa gore di eme jwang fela he jalo ka kgaitsela ka sa o jotsitse Panda Thursday o sanzale teng tumi Ditebe ka kwano a re fe tsona re utlwa gore di tsamaya jwang monga Ditebe tlo go dubele sebile re amogela le Serie FM ka jeno le kae Panda Thursday mohlomong a o hlalosetsa mo America le nane o lena le bitswang Panda Thursday le maikemisetso a lona o ka le hlalosa hore keng
2: a ke hlalosa fela tato wa ka ke hore sepiele le morero ka le nane o lena la Panda Thursday ha o le go fetola menahano ya batjha ha o tlua ntshetsopeleng ya maphelo a bona nka hlalosa ka gore mohlomong ke go etsa gore ba nagane ka tsela tse fapaneng o na le gore mohlomong ba nagane ka bophuja Thursday jalo ba tle ka metšha e leng goreng e tla ntshetsa maphelo a bona pele ne gobane le gona jalo ka gage leum lekala la mmuso le ikarabelang go batšha re tlameya gore ga batšha ba tla ka di-idea tse fapa-fapaneng tse di tla ntsha maphelo a bone pele ke ba haufinyana le bone go ba thusa le go ba bontsha menyetla e leng teng gore ba kgone go ntshetsa maphelo a bona pele
0: go tla ba go etsala motlhomo ga o ka tlhalosa gore leano lena go na le mesebetsi e tla tshwarwa go na le dikopano go na le eng ke dife dintho tse e leng gore di tlabe di etsagala go phatlalela le naga e le gona go ganna gore Panda Thursday e be leano le amogelwang ke batšha e le motšha wa tharololo motlhomong wa go lwantshana le mathata ba tobaneng le
2: one Panda Thursday mme wa kane ke leano le e leng goreng ga se tlotla e salang ga nngwe fela e bo e go fetile ka lone ke ntho re tlo etsang la bone le leng le le go ya ka naga ka bophara mme ga re etsa Panda Thursday makala a leng teng ka ga naga NYDA ba ya go batšha ba e leng goreng gagolo-golo ga ba kgone go thola menyetla kapa lesedi le tlakileng gantle gore ba ka etsa jwang gore ba kgone go fumana mesebetsi ba kgone gore ba kene dikgwebong jwalo-jwalo jwale re tlabe re ya batšheng re kgetha dibaka tse e leng goreng re ya go tsona mme ke dimo re kopanang le batšha ke ba tlhalosetsa ka menyetla e leng teng le gore na ba e fumana jwang menyetla eo and ga re ke le bang fela re sheba gape le stakeholder tse re nang le tsone tse e leng gore di na le menyetla for batšha mme re ya go bone re fitlha re ba presentela menyetla eo e leng teng mme ka tsela e jalo e thusa gore batšha ba fumane menyetla e e leng gore manatse ba sa kgone go e fumana
1: re utlwa go tla diprogramo tse ngata tse fapaneng tse e leng gore di le ka jalo go thusa batho ba batšha le gona o lwantsha taba ena ya tlhokego ya mesebetsi motlhomong a le sheba lona le se le fitlheleletse ka tlo e feng a e sale le qadile
2: kaba o se sebile tato wa ka re na le about 100,000 opportunities tse di leng teng ka gara naga go batšha mme se re qadile ka yone Panda Thursday o etsa bonnete ba re 100,000 opportunities tse tsa di-jobs tse di leng teng batšha ba khone gore ba register for tsone mme ba di fumane so re tsere ka dilo ona jwale ntate ba tsala empa fela e le gore tsone ne re tsala ka yone so re tsere ke sebetsa jwalo re tla seta hantle be ya gore na e se le ba tsaba ba kae mo hloma re khutla hape re tla khone gore reporta gore since re tsala mo hloma mo khwedi re tsere ka dile ke re se re fitheletse ba tsaba ba kana mme menyetla se fumane ke menyetla mekana so ke ona ntse re kintse tsa maisong mme re tla khutlela hape re reporta gore na ke ba tsaba ba kae ba se ba fumane ntho ena go bontsha katlego ya teng empa seng go hlalosang ka sone gore le mona Free State se re qadile beke ya ho feta re nepile mane welcome mo e leng goreng go na le about 500 opportunities for bašwa ba ne ba le moo mme re ntse bonnete kao bašwa botlhe ba ne ba le moo ba registerile for menyetla eo gore ba kgone le thola
0: ga ke le motšha ke o mametse je ntate go ipega botleng ba gore motlhang thuso e shebileng ka go nna e be ke na le tsotlhe tse tlhokegang ke dife dintho tse nka ka qalelang o di bokeletsa e sale ga jwale kapa go ithuta tsona e sale ga jwale go ipega botleng ba matsholo a ka reng ana a bo Panda Thursday
2: me wa ka gautlhiwa go nthong tsa ntlafatsa ditsebo le mosebetsi ke temo le gore gaolo-olo ntho e tla tlhokagang ke bukana wa karata ya boitsebiso go tlhokagala CV ya gago go tlhokagala di-qualification tse o nang le tsona ga beng o na le tsona mme ga o na le tsone o kgona gore ga re tla go lona o re fe tsone re o registerele tsone mme o kgone go tlhola menyatla e leng teng ga o tlhiwa nthong tsa kgwebo ke teng mo le goreng le yone bukana boitsebiso ntse tlhokagala di-documente tsa ditokomane tsa kgwebo ya tlhokagala ke tsone ntho tse ka sesololong tse re di tlhokang ga re tlhoke ntho tse ngata go le gakalo NYD e gore re kgone go thusa batšha gobane ba utlwisisa gore ga re batloetsa gore batšha gore ba kgone go fumanya menyetla e leng teng e be ntho e bang boima gore ba e fitlhelele ke ka ware ba re tlhoke ntho tse ngata mme ga o se ba le those document ke teng mo leng gore re kgona re qale le wena ka tshebetso ya gore o thuse gore o kgone go fumana menyetla leng teng
1: ka metsotswana fela se re kwala monga dithebe mmameditse re buisana jalo le Tumi Dithebe re shebile jalo Panda Thursday ya NYDA mohlomong diteng tse re di sile morago tso kalakatsang fela o di fetisa ka metsotswana fela
2: se nka tlhalosang fela batho ka ba ke gore re tla bona re khutla gape re reporta setšhabeng gore na le nna no lena la Panda Thursday le ntse le sebetsa jwang mme ke eng se re fitlheletseng ga jwale ma se nka tlhalosang sone ke gore bašwa ba lokela gore ba pe karolo ya lenano lena gobane lenano lena ke for bone mme ke gore ke kgone go fetsa maphelo a bone pele ga ke dula monate go bona bašwa ba sa sebetse bašwa ba kena di-drugs-eng bašwa o sena ntho tse ntle tse ba di etsang ke batla go etsa go bonnete ba gore bašwa ba South Africa ba kgona gore ba ntshetse naena ya rona pele
0: ga itse raka re le boiletsa tse a ebe le monate re tla nne re sale morago matsholo a kang ana motšha a dule a tseba gore go na le sentseng se etsagala mme re bone rona re di sebedisetsa molemong wa rona jwang re le boetse nako ga o tsatsi le monate kgotso mamiratshe baletswa le sedi 20:55 pele gorra bosupa butle re suthele chepat ka dipapadi
3: mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM moro ga ko leboe DJ Twasa ko leboe comrade Jonito e ka setsana le the disco dancer mamedi maabane ile a tsa etsagala ka mone ka go FIFA World Cup ei ba buile bana bana beso ba re ntse di ya dikgephoa ntse sea se notleya segeo ba ntsa ba senotla ba senotla jalo di ga ba o yapang teng England ile tlhaba ntlha tse pedi DR Congo ya tlhaba e le nngwe Belgium ya gutla ka morago ya tlhaba tse pedi ha Senegal ile a tlhaba tse pedi pele jwale ka ula a batho ka mona academy ga ile ba ka loga bala ke bona ga Senegal e qetile mosebetsi empa he boemo mo ra ba papadi o qeta mosebetsi ha phala ile ha e bole motho wa dipapadi o tla hopola mamedi ore Orlando Pirates kana go ya mokwetlise Rudy Kroll unoke ke wa re o jile Orlando Pirates e phala e shoka baile bana ba khona Orlando Pirates ya rodi krolo e go hlabe dinthlatse pedi wisa o tse thago ka metsotso e mehlano e setse Orlando Pirates ya rodi krolo jwa le boemombo o lwana o tla na molelo ke a phala ella a re di kwe under 16 ile a tshwara ka mane ka Lesotho ile tsena tsa interdistrict ka mane ka Maputswe jole he mona mamiri tla tlameo hlokomela hore ne le di track ka ofapana beria ila kopana le botaboti ya ba ya feta beria ka tse pedi o ile nngwe liribe 2 ke streke se bitswang liribe 2 ile aba noto beria noto beria papa ding nngwe a hlabatse tharo mogotlong noto beria bo ile a kopana le liribe 1 ya ba beria hlabantla le nngwe liribe 1 noto mogotlong ya hlabantla le nngwe botaboti ya ba tse tharo ke tsane tsene di papala e ka mane ka Lesotho ile ga bua le ntate Mickey ya Mamedika tsena tsa bana ba ka tlasa le lemo tse le shomele metso e tsheletseng le bashimane ho interdistrict ka mane ka Lesotho jwale ha ene di papala ka mane ka Maputso ile tsa papala di le mmalwanyana tse ding tla nne ko neletse le tsona ha ntse re ya le methati jwalo ya thagoa tse ding ditaba tse thewang ka mane ka mosoma wa London UK ke mo di supang hore Xavi Alonso o mo di se se papala tsa sa pele e sa le ba mokwetlisi setlhopheng sa Chelsea o tla hopola he Chelsea e la nka monna eno a Xavi Xavi o le a qetella o ne a kwetlisa ga tla tsamaya maana a sebetsa teng kgatlho la go qetela e ne le a sebetsa ka mane ka o Real Madrid mme o le a tsamaya he jabe le gore ke eno o iphumana sa le ka mane ka o Chelsea Football Club mme sebapadi sena sa se sa nnege ke Marco Palestra ga re tsebe he lona batho ba Chelsea ba latelang Chelsea mokwetlisi ke o le sebeleditse ya tsagwa ga jeno ho junior world championship papadinya rugby fumana na haya ya France in kana le Spain athe Wales se tlabotsana di poso le Uruguay Argentina isa ne u di mo le tlase le Ireland Australia in kana jalo le Fiji haile England itlahle ehibi bisane le United States of America New Zealand in kana le bana ba Scotland haile bana ba rona di Blessbok Springbok e bila siri Blessbok bana ke Springbok Junior Springbok e leng South Africa e tabeng kana jalo le Georgia papadi ena rona e mantsibu a mane mamili wa sebeletswa le Serie FM Italy yona e tlang kana le Japan tseleng tsela ka di fumana he mona gore ho ntso ba pala tsena tsa hockey women's team e ka mane ka Western Cape baka Western Cape mamiri bang sa fotsi ke mo leng he ka jeno metsotsonge mashama raro ka morao ra ya le shumene motho le mong ke mo Kofsi ile University of the Free State eta be papala jalo le Rhodes University tsese monate papa dinya bolo ko re mokotlisi wa mihleng wa Free State Stars le Orlando Pirates Roy Barreto o hlokaetse Barreto o hlokala tsena mamidi a le lemotse mashume a supiling ana le metso emedi ke yana monana fihle mona mamidi a sebetsa hantla holo mane Free State Stars a mathisa bana ba ne bo Magic Salomane bo Serameletswaka a mathisa bo John Tlale a mathisa bo na Steve Compera ona ntse le teng kana go ha ksa hopola bo Maphutsi ona le motla holo Roy Barreto o la ba fihla le ka mona ka Orlando Pirates mamiri ke tsona tseno tsene go putheletse tsona he hore nyana tlo ntumella he le nna tle ke le tipa tipe ke fihle ke tshetle hanyane tla salagalla Auckland Park
4: with Big Club e se e kadile jalo ka mahlasedi ya letsatsi e ba le monyetla wa o hapa 5000 rand ka kontane le with Big ya selemo ka ofela Romela voice note o re phethele pali ya ka mo o hlulang diphepetso tsa o seng hore o qeteletsatsi o le matla kala letsatsi ka dijo tsa o seng tse matlafatsang kala letsatsi ka Weetbix ho sebetsa melao le dipehelo
5: e bang nana o ruke ka wa khona o lefella lekwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. dipehelo di fumanea online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Fontaine motse wa di rosa
7: set away
6: berenye tso singangata manga unge pelunya free state le seri fm le fumane ha bonolo le khobung la 89.9 ka ba kenang ho sabc plus f ke molelwa
0: sabela tsokile seri fm ta kho breakfast show a isola le ya madlanga commission hey mamedi ho thata ba na bona batho be tshwantseng e tlo ba dipaki bale ba se ba le dipetlele ba okwa dithunya di ile tsa gabola a ikona ke mathata me ka nete rapela gotso le gutso a o le motho shebile le hore le tsona dikgetho ke tsena di atamela kgweding ya November me ibile hangata tsena he ha di atamela a ikona nna ke tsibuetsa langa tabena ya batho ba bolawang ka sehlohu ba batlang ho yema fela hore ebe bo mo le gotsa dibakentse fapaneng o fumana hore jwale ba bang ba bona ba bolawa ba thunwa botata bona ba dithunya tsetletsetletseng dibakentse hore phelang ho tsona ka nnete ha re boneng hore na ha o tseba hore motho na a tshwanela ho ba le sithunya maponisa ha ka bitswe ka nnete ka lo hlola mono
1: fela tswarele e ya madlanga hey ke boleng tate madlanga le ba sebetsang le bona ehle ba kentse jwalo ba bua le ba monghadikhane khone maobane
0: hey
1: a ke re wa hopola ho hlaile taba tsa hore o thuntswe ebile o sepetle
0: e hopola hantle
1: hei ke bone ba bakentse khoneng gore um dipampiri tsa hae tsa ho araba ditaba tse o tshwanetse lo di araba ka madlanga di kene ka ba metsotso e ka ba mashome a mabedi ka moga
0: ka mogana e tshwanetse kapa ho solfetse nako e nyane
1: pele ya two gore ka ra diqeta o kena ka moga metsotso e leshome le botsego bedi mashome a mabedi ho so kena molaetsa wa ro thuntso nna le ba kopanya ntho tseno ka ofela ha ba re a se nnete ha ba re ke nnete o thuntswe
0: fela a ke le arabeng tsena tse
1: di madlanga yona a o kotse thwa sa o motlo hantle ha sa o tshwere ile yena o botsang dipotso
0: wa botse ke rata ha sa re as a reasonable
1: ya o kotse ka tsela ya ka ha re ntho e buang a se yona ka pati yona wena o tla iketsetsa qeto wena a shebelletse gore motho o batla gore
0: fela o tshwaya ya batlang
1: mobe
0: abona tsebela tsara se di butle rutlo ka exine ya hore maemalodi mo re ka ra lebellang ka jeno ke a joang re tsebe o kena jwalo tsona tsena tsa sepetepete rutlo ka mangaung ka Joburg le ka mana ka ikurulene sephala joang toli ya ntla ke re go sontswa itukisetsa ho ya mosebetsing ba bang ba re abekeng ena ke sebeletsa hae e motho ko wena ba bang ba re a ihlile ke batle ya kantorong e bebe ka jeno lena a khona ke tshwanela hore ke lo tloka mongwa tswa o lo batla mosebetsi a re etseng jwalo exine ya dumela wena ngwane ra o amoela o thagwa breakfast show tsepa o tswile hantle hle ho tlotla ba jwang ka jeno
8: ere ke le dumedise tsasa le ba tsikana moho le ba mamedi ba le seng fm ha re tshaba ka jeno tsa bodi pe re tsala ka mona ka profession ya Gauteng teng ho ba tsa ka jeno ne maro a tla kwaela le ka rodong tse teng ho le profession ka le bele mafatsana a itseng a ge tuma di ba kentse ka borwa mantsi ya ka jeno Pretoria di ka dila mane ho le shume le metsero bedi ha le Johannesburg di ka dila mane ho le shume le metsero hlano ka mona ka Mpumalanga le teng ka jimlena na ho tla ba ta ne maro le teng a kwa etse di le ka lebella mafatsane a itseng a ge tuma Mbombela le Emalahleni di ka dila mane ho le shume le metsero bedi ka mona ka province ya Leboya Bophirima le teng ho bata ka jeno mme maro a kwaetse ebile re ka lebella mafatsana a itsetsileng a di a duma tlextop le Potchefstroom e ka dula mane ho leshome le metso e mene ka mona ka faceta le teng ho bata haholo ka jeno mme maro a kwaetse ebile re ka lebella mafatsana a itsetsileng a di a duma Rulung Bloemfontein di ka dula mane ho leshome ha e le Welkom di ka dula mane ho leshome le metso e mene profensing ya KwaZulu-Natal le teng maro a tla kwaela dikarolong tse itseng gotlhe profensing mme go phodile ebile re ka lebelela mafatsana a itsetsileng a di a duma gotlhe profenseng sepen le Richards Bay di ka dula mane go mashome a mabedi le metso e meraro ka mona ka profensing ya Kapa le Boya teng go bata haholo re bona ka mona ka Southern di-temperature di tse mane go hlano ha e le Upington le Kimberley di ka dula mane go leshome le ho le shome le teng re ka lebella le swa ka mana ka dipakentse ka bora jo ka bo Springbok le bo Kalsini ya mo ho le 1000 ha le dipakentse di teng re ka lebella mafatsa le 8000 a dia di ma ke le se dile ka mona ka province ya Western Cape le Eastern Cape ya dipuletse matsatsi ka le bitsang a di hohola mo ho le leswa di thabeng tsa ntsa Eastern Cape a hira ele hloko ke tsa bile pina media ha ke le bo tsasa le batho ka
1: are le bo ya go lohle e wena gaitsiri ya ka exini ya tla go tla sa go tla hape go sane le shomela ba se ba rofela betsotso a ga le bile tsholo re ka busupa tla go tla sane ya sa go tla ka tsona tseo tsa bolipi re utlwa go di me tshwantsa bolipi jalo ka ha antse a fana ka tsona ba ba dikolo ba santse ne ba lela pemba iketlile ha monnati dikolo dikwetse ha ba tla dulanyana bo di beke tse tharo pele dikolo di tla bulwa ha o le phomoleng a bonnati ba khotsi ba ka mine ne re ba be lihlo ba khotsi bana ba rona eika a ga sa tshepa ka ntle ka mona ntholi ngata tsetsa lang a ke tsebena o tlile ka mane ka Nigeria e ne ya bana ba nyamelang Nigeria mane hona le ba mashume a mararo be leng hore hona le batho ba ileng ba kena sekolong sa bona kae kae ka bona ke bo di hostel jwalo jwalo banka bana ba mashume a mararo a hopola mathata a Boko Haram le yona lefatshe ka bophara re la raetse ba ka yona nthwele ya ho kwetela batho ha holo bana ba dikolo basadi ka mono ka Nigeria jwalo batho ba bangata ba re ei Nigeria rena lo bona ma Nigeria rena lo bona ka nnete le shebane le ditaba tsa gore dinatse ding di letshwere jwang di etsa jwang di etsa jwang tsa lona ditaba ka ga di a lehlola ke mathata nthone ya batho ba kotelwang ka mono ka Nigeria hona le bana hape ba seng ba kotetswe a se lekgetlo la pele e laetsa di ba ya ba ka ditaba lefatshe ka bophara wa hopola lefatshe ka bophara ka taba ena ya Boko Haram lefatshe le la bua gore ho etsalang ka mono ka Nigeria jwale batho ba bang ba re ei Nigeria ka re ka nnete ka nnete ka nnete le ka shebana le mathata a shebane le naha ya lona ka mono hona le hore le bentse le lela ka dinaha tse ding gore di letshwere jwang di etsa jwang ga ba le batle dinaheng tsa bona se bona le mafatshe leng ora o tswa Nigeria go ba le bothatanyana ba gore o kene fela he ke mathata ka mono ka Nigeria le nna ke tshojwalo ke re ei ka re ka ba ditho tse leng gore di emelwa ka maoto ka mono ka Nigeria taba ena selemo le selemo re dula re utlwa bana ba kwetelwang ka mono ka Nigeria batho ba bolawang ke mathata fela ke le shoba ba tsebedi fela betsotso re lebile tsholo re ka busupa o tletse ka mane ka airport lo amoelwa jalo bafana jalo ka ha ke utlwile gore ka re ba fitlhile bo gore tsaletsa bo botshelela sentse ba le ka kwano kanang ya rona ya Afrika Borwa re utlwa ka sepedipete seno jwang dimetro ke tse tharo tse re mathango tsona madikgang seo ka oteng a re fetsona tsa mangau metro a o se madikgang tlha kore bedisa gaetsedi yaka ke tsa pele tsa sepedipete mangau metro di eme jwang ka jeno
7: George and President Brandt, Connor Walter Sisulu and Stanberg, Ezelin Robot, the Robot Oliteng Hadi Seveti, Zaston and Second Avenue, the Kopafella Bahani Bawana, who are the Seveti's and more, but the Seveti's and Jolo Cafe, Stopo, Lofa Jitasa Sebaka. Go tloa mo sephalela gantle ngwaneso ga o sa dijofela kopana mogatelong wa bobedi ke a leboga
1: a re leboge gaetsedi yaka re fetela City of Joburg ke lebogile mafauteng a re fe tsona re utlwa diame jwang a o se ke lebogile tlha go dumedise gaetsedi yaka ka labone ke tsa pele tsa sepedipete City of Joburg diame jwang
9: ke leboga batho kgara le tshwasa ke dumedise go lona le go bamamedi ba le City FM re tsale mane Park Town re na le kotsi ya dikoloi go M1 North le Empire Road of Ramp go tswala le mane Midrand ditshulane go N1 Southbound le Ellendale Road exit ba khani ba kampe ba sebedisa Pretoria Main Road a se se pedi se matla mane M1 North hara Poisons Road le Smith Street off ramp ka Bramfontein le ho M2 West le Heidelberg Road off ramp go Soweto go petisane go N1 le N12 le Lady Cruz Interchange go Glasgow Valley Road le N17 Circle ka Orlando se pedi se matla hape le ho Soweto Highway le Poisons Road Reserve kara report sepetetsane ho Collett Avenue le on Decker's Road ho jalo le ho N1 North hara Besnoke Drive Gardenburg ho ya ho Winnie Mandela Drive ka four ways mane Woodmint sepetetse se matla ho N1 North hara Potchefstroom Interchange le N3 Southbound a tsama bona ala olang sepetetse tsile taolong ho Klipriver Drive le Impala Road ka Kibla Park mane Rampart Ridge a robehile matianong a Christian Tvet Avenue le Besnoke Drive ka four ways a tsile taolong hara Witkoppen Road le Sira Road Jalal Mane Jobek CBD a robehile ho Ilof Street le M2 West on ramp. Ba kopa ba khani ba sebedisa ditsela tsena jalo ka matshwao a ho ema ka pa banke molao wa di points man. ya ka le go tsepetse re ena ba tsukara le tswa sarle bo HR e ka ka ho.
1: A gele bo ga itse ya ka roba fela ba tsotsa le bile tsholo re ga bo supa. Ko re bigeseng o teng e kurulene re utlwa go di eme jwang ka monoka e kurulene. Tare ba gaseng ka go rubele se le go ala ka ke tsapele tsa sepedipete e kurulene di eme jwa ka jeno.
10: Re le bo ha le go ala ka le hong bana be so ke di medise moifo wa lona le ba mamedi. Ka le go ena ya sepedipete. Le tshise tswa ka go tlolo tswa se policeng sa masepala wa motse mongolo e kuruleni. Mothati wa ba le dikolo di thulane mane se bakeng sa Kempton Park. Mona ke mateano nga Rietfontein le monument le hlokomela moganneng. Mo mo bona ya ala ola se pedipeta tsweng taolong. E ba le tshwala o MIBD a re faneng se baka. A re buisana ka mora ho ra busupa.
1: A re buisana ka mora ho ra busupa ntate mo khaseng. Robedi fela betsotso ga le bile tshwala re ka busupa. Ei ba ile batho ka mane ka epoto. Ke bone le mampudi ke Saddam Make e ke mo qetetse gale
0: ne ke tlo ya le nna ha ne ke se mosebetsi
1: wa ine pantate Saddam ha le teng di thontsena o tlo mmona jwang ka pa jwang no lo fitla lo wena
0: ha ne ke tlo ya gaitsedi ka ba shimane bana ho ya ka nna
1: ba sebenzi la ba fana
0: a isa na isa le ke phela lefatseng ha ke tsebe sehlopha sa naha sa Afrika Borwa se ke leng sa fihlella boemo bona hore ba fihlile jwang ai gaitsedi ka ke phihlelo ga le re ke tika nthotse siyo ma
1: ba fana ba fana
0: ai ga le re ke tika nthotse siyo re re o tla rutlwa re ke tika ga o tla loka re santsane re lukisa jwa ba yentse ntwe bona halang re batla o church ai ke ke tika
1: wa kete
0: ga ga kete ka khaitsela ba sebeditse bana bana
1: ba ba kete ka mopongwa le fatshotlang re ya la 16 o tlang fela he motho ha o so e sheba ka history we sheba ho ya ka mohlalo sang ka teng khaitsela ya ka ha holo le hona tsena tse tharo di papa yono sina motho a re fa monyetla hore ka feta ha holo re ka feta re sa balotsane tse robedi tse o thweng tsena re a sheba hore ba kopantse dinthlatse kae hore botho ka feta le number 2 number 1 ba ho no sina motho a re fa monyetla ono le nna ha ke shebile ka lihloleno ka nnete le dipapadi tsena tse tharo ha o le ka moga o la hlelwa ke papadi ya Mexico papadi ya bobedi ga papala ka o lekana ho no sina motho a re fa monyetla wa ho re ka feta ho yena ya boraro mohlomo motho a bo sheba ka lihloleo ya o ka e bona phitlhelo ya o fitla o la 32 le kgetlo la pele ka nnete re fitle mo e leng re se re fitla o tsena tsa mantshano motho ka re ba sebeditse ka nnete motho ka re ba sebeditse
0: ai gaitsedi ya ka ba sebeditse mme ke a utlwisisa hobaneng ba hana jwale tjena re bua ka dibapadi tse e leng gore di shejuwe ke dinaga ba bona hantle gore e talente e teng mona talente e teng mme go nka gore le dule nakwana gore le bonwe di bakeng tse jwa ke dumela gore o tloa mona re ka nnete re ka gola
1: ya no re ka gola kgaitsedi ya ka tsheletse fela betshotso go fitlhile gore ya bosupa ge lebile jalo re ka bosupa ke the biggest money drive ao bafana bafana tlong banna tlong se ba bile ba fitlhile ke a tshepa le ba melapa ba malapa metswalle ba teng ka moo o amoela bashimane ao banna re botlotlo wa golo ka lona tlong he PSL e tlo tala banna tlong PSL e tlo tala re boneng gore selong sena re sebetsang jwang.

0: Ba le ba tsamara re fela mo se se ka le bile tsholo re ga bo robedi the biggest fun and drive at a quick fast show and WN play with my radio ga se ka mo se tsela show ba le ba tsamara re fela ba re ka na tsholo re nga ne ya bo robedi ka nnete le nna ke batla fela ho fitisa ka nnete ho le boa o le boa bo se ba ntse ngore kgone ho etsa hala re le buile mo fokeng hore ka nnete ka nnete ka nnete a fumane sehlopha mo so mawatle go thabetse ya holo ba fana se go thabetse ha holo holo holo holo nako thabetse ka nnete ka nnete o no so o entse nthwe ngwe le ngwe o tshwanetseng e etswe kwano Afrika Borwa jwalo ho hola ha hao ke hona hore o ye mo so mawatle kwana ga la ka bona ba bangata ba hola ba tlempele ho wena but ba tsana le bo Benny McCarthy Benny o la qala leaking yana tse batho ba ne ba dumela hore ke di leaky tse nyane empa tsa ya mo thusa ha holo batho ba tla o jwetsa hore leaky ya Belgium leaky ya Netherlands ke di leaky tse leng hore Batho ba bangata ba tla o jwetsa hore dibapadi kgolo ya bona e ba ntle haholo ha ba qala ka mo Netherlands, ba qala ka bo Belgium. Benny McCarthy la qala ka mane ka Netherlands wa opola pele a ya ka mane ka Porto ka Portugal, mme Portugal ya mo fa monyetla hore a ye Celta Vigo a lo bapala Espanyol ka mane ka Spain, Spanish football. Ka mo ga Spain ya ba Benny McCarthy wa phunya o kena mane EPL jwale. Ihlile yona kgolo ya bo Belgium, kgolo ya bo bolo ya ka bo Netherlands. Dileaky tseno di thusa haholo ebile ke dileaky tse matla haholo tsenang le tšhelete hape o se ka ba nagana gore ke leakinyana fela moleboetse haholo ebile ke mothabetse re lebuile mo fokeng motho ka thaba o ka bona ntho e jwalo etsagala gape ka motho a tshwanang le Khuluso Modau motho ka thaba haholo o ka bona ntho e jwalo etsagala ka motho a tshwanang le Teboho Mokoena ka nnete ka nnete ka nnete e tla re sehlopha sa gona sa naga se bapala o tla bona gore hona le mo re yang teng motho a o shebile bo Senegal tjena ha o sheba bo Senegal ke batho ba bapalang bo EPL ke batho ba bapalang bo France ke batho ba bapalang ha o sheba bo Ivory Coast o sheba bo eng ha ke nyatse leaky ya rona ya ka kwano fela gore re a rata kapa re rate mosoma wa tle kwana dileaky tsa bona di kgolo ho feta ya lapeng kwano ke ka ho bonang dileaky tsa kapa dinaha tsa rona tsa Afrika di ntse di sokola le mohopeng wa lefatshe re a rata kapa re rate nnete ke yona eo jwale ha re ba le dibapadi tse ngata tse tswang ka Afrika Borwa e tlo re thusa ho bafana bafana mme ke tlhokometse gore ba bangata ba neng ba le kamane ka mohopeng wa lefatshe ehlile ho na le dihlopha tse kokotang batho ba tshwanang le bo apolisi ha ba tsamaye batho ba tshwanang le bo Mokoena ha ba tsamaye batho ba tshwanang le bo Rile ha ba tsamaye batho ba tshwanang le bo Khuliso Modau ha ba tsamaye jwale ha se ba kopane le bo Mbogazi ba kopane le bo Maseko ba kopane le bo Akoebo Okhoni ke tla be re na le dibapadi tse e leng gore di na le boiphitlhelo le tsebo ya dipapadi tsa matšhaba le o bapala beke le beke maemong a hodimo mosoma watle go thabetse rele
1: hao dipampiri tse ngata jena ke ntsamang
2: ga setsa hao ga ditswe capfin sena ga wa se utlwa ka rona re o amela fela gannyane ka seo cristelline a se ngwontseng
3: mosadi ya neng a nthusa o mpontshitse mogato ka mongwe a nolofatsa tshebetso ena ka ofela ka fumana tšhelete ya ka potlako ntle le go saina dipampiri tse ngata
2: etsa kopo online o joina maAforika Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao go na le dipehelo plan smart think capfin
4: Now I hopula air fryer ela o shebang khafetsa websiteing le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fela ka di solutsa birthday ya OK furniture ntote o neng o di labalabela jwale di theotswe e pumanela titanium silver finish side by side freezer fridge ya 541 liter ya Hisense ena le water dispenser ka 11499 le eblo espresso double base set jwale ke 499 our first birthday your best life di fumana ofihlela ka di 5 tsa July kuna le melawana le dipelo
5: Amara tsabetso ya lesedi ke nakwa teng ke nako ye mona e wetse bang e re tshwanelang re kena o tsona tsena tsa di papadi ho thagoa breakfast show
6: ka hua ka tsa di papadi ho lesedi FM ke molelo #thagoa

0: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsang tsela ka sesotho se monate.
1: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse go godisitse.
0: Le go fa maikutlo a o begang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.

0: ke lebitso la sefapa smooth but it's summertime ai ka kwano ke maria ona sama ho hanga na jwa le tsena ba mme tsere tswana seri ya fame tsutsi la hantle ho ya le shumela metsi mina pelo ho ra ya borobong ke na kwa ruto na tuli baby o tla ba re tshwaretse di fame ka nqano ho ra ya borobong o santsa le
1: ntse ba lla ka o ba double fountain ya
0: ka jen
1: ya no
0: ka le ma ba no ba tla podile
1: kai
0: jo na gaute
2: Ao batlala tsane tsa
1: go. Jwale he o kae ya paga he tlhola. Ne ge rekela, ne ge le rekela tsona gore le di apage maemong a.
2: O ne se tsa mikiti ya gaso.
1: Ah, e le yona ha o bata tlhola.
2: Ah, jwale o tla e sotla.
1: Ke ntola e etsa. Ntola e etsa qoqo ga ke la ka tsaba o bua fela gore he mona wa chesa mo. Ka tlo ke motlwelo tla ga motho mona.
0: Selamba ha se le buima ha kana o se hlatswa ha kae.
1: Ah, so that's what you
2: said. Ibile di bomba tse. Bomba tena go thole boya se bo mathile bo ile kwana. Bo bo mo ile kwana. Bomba e tlhatswa ka kelo hloko ena ha sa. Tsantsi motho eno a nke le tsatsi ka ofela.
1: Batla tsana le yo. Ba sa se phumotseng re tlo bona ka pele. Ke tla ba jwetsa ke ga. Wa ne se sena se phumo ke a se bo.
0: Wa se mora man. E wa se mora man.
1: Ala ke tate ba re reketseng bana ntate ntho Jonito.
2: Tate mafaiza
1: a di ntle. Ke tla o jwetsa le ba di morang hore ke bo ma. Tla o jwetsa ke tsho ke a se phomole ntate mafaiza. Donne. Donne ha o batla tsena he tholwana ho batla hala sona.
2: Eh o batla sona jwae.
1: Ha ke se
0: bese. Ha se setla ke se rata ka kaping ka mo.
1: Eh le ka ga ka mona tlo
0: na tlo. Mo tlo hohlela ka ga sona ntate a e khona. Ha ba sa se ba re ke thwasa ka
2: ba ke ngwana ke nwa batla sona e hlile.
1: Ha se setla ntate mafaiza. Se batla di jini tse tsa maisha le tsona.
2: Tsai.
1: Se botla go bela le di boka tega.
0: Le boka tse tsa maisha.
2: O fua pakao batla le tsona ka ofela.
1: O tsane. Ka ba tsa di boka tse tsa maisha.
2: Se tsone di boka tse tsa teng.
1: Se tsone di boka tse tsa teng tsa maisha. Hey mtolala tsola dikhe o swotile ka jeno
2: a ke se phumuditse re ke tsetela ka mafelo a beke
0: a
2: e ka pa ka tsho tsho go tla re report a se
1: ka pa se a pego ke ntate mola o tsala
2: a o le khoko shem
0: we ba tsa mo ilente
2: e we ba tsa mo ilente lamba yeo Ucho se a pego ke ntate.
1: O ka se tsebe tlhola wa bana.
0: A ke go dala se ma hetla se phaga.
2: Mang le mang wa kena.
0: Mang le mang wa kena ke
2: ba. E le teng a ona phoso ke ga ntse se botulwa ka ga lelapa ka mo.
1: Hey, ha se lapeng. Tuli re re go be a go khutla ga itse ya ka ofe mmamedi re o go tshwaretse mmamedi betsotse ke mehlano ka bararo borobong tholana moletsane santse le teng wa mutlwa a o fetsona rutlo re di eme jwang ka January tse tsena re atle
3: na go ntsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ai Thuli! Na na na. ke nako a teng wena ngwane so go tshwagatse di fe
2: ke le bohle bana beso ka jeno re tla ke re qoqe le momamedi hore di kopano ntsena tsa kereke di conference ntsa kereke o tla fumana kereke ile matsatsi a mabedi a mararo mono ho isa ho amane ho tshohlwanye kana kana di kopano ntsa mofuta ono ntle le mono he re tla ba le merapelo mo re tla beng re rapella bana bana ba phelang di drating ha holo utlwa ho bata joang re ke re ba be di thapelong le bona ka jeno ntle le mono he bana beso re tla ba le moeti e o re tla bua le yena ile sibini sammino wa sedumedi ke le buile ha holo
0: Kale bila wana ngwane so sebetse ha monate hono le tjena he mo America mona ka zia khala ai yesi o ntso ja ifa papa to ntlantla lena ka netona pere hantle ka tsela makatsa ene le batle mafiki zona

0: Weed Big Club. Ese e qadile jalo ka mahlasedi ya letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5000 rand kontane le Weed Big se a selemo ka ofela. Romela voice note. O re phethele pali ya ka mo o hlulang diphepetso tsa ho seng. Hore o qetela letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa ho seng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka Weed Big. Ho sebetsa melao le dipehelo.
1: Na kontsa tahlelwa bophelong. Mohau. E ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tshebeletso hara ditshebeletso lesedi FM.
3: Mamidi ke mesoso e mashuma mabedi le mosolomong ka morahora ena ya borobong. Tshebeletso ke ya hao ya lesedi o ntse mametse lenaneo la itlhabolle ho ne ho tshwerwe seboka sa boraditaba Bafana Bafana ka bana ka OR Tambo International ba se ba fitlhile wa tseba Afrika Borwa ka nnete a ke le itšhapeleng matso mo le leng teng a ke le itšhapeleng matso mane. Li kgahlanyeditse Bafana Bafana ka nnete uno sena mang ya kana hanang gore batho ba katswa ho seng hakalo empa le yentse a le yentse nthalona ka nnete ba ikutlwile le bona hore ba amohelehile mona lapeng ka moratshebetso entle eo ba e bontshitseng dipapading tsa mohope wa lefatshe tsa FIFA 2026 ke botle ka nnete jwale hona le ntho e nqabolang ha ke ntse ke shebile seboka sena sa boraditaba ho beuwe di nomaphodi tafule mona ya baetapele ke bone ho beuwe di nomaphodi tse ka bantharo tse pedi le metsi jwale hona re le ha seboka sena se fela ha hona le ya le mong a nweleng dintho tseo jwale ke re a ine le rona makation kwana ntate ke be re dibitsitse ka ofela ha tsona jale wa bona dintho tse tsalang boemo bo tjena ntate ke hona le a ipotsang gona ke ise letsoo pele ke lonka metsi kapa ke ise letsoo pele ke nke senomaphodi di qetelela ba eme kaofela ga ona ga di a noa ke dishef ke bashefile kaofela ke wa bona motho a tsho re e mekete ena maemo a odimo le yona mane di khutlile di noma phodi di le jwalo di be wota filemon tse tharo kaofela ga ona le a le mong a ileng a isa letso a go amomorotsa nix ere ke ga ine le rona kwa makeshining a rona kwa ke be re nweleng di noma phodi tseng di le tharo kaofela di botlolo ba phutha ba phutha ene ke a tshwenya ga ime ke tema e maudi mo o fumanele ha o le mokete mona ntate o le ka VIP kapa VIP Batho ba ipupile ka mono ntate. Ba ipupile ba tla o makalla o nwetse mehlolo ka mono. Ba tla o makalla. Le ha o be wa snake tafule mona o tshaba le ho isa letso. Tshaba le ho isa letso wa tshaba. O ntse o tsiba hore o motho le snake wa tshaba. Ka mokgwa batho ba dulang ba ipupile ka teng. Ha ba dutse ka mane ka di VIP le di VIP. Le ke le ba bone. Jale ke ka ho batho ba thabela go ga ba ile beketeng hai khone motho a ga nna ke dudula mahohong kwana ho monate kwana ho monate kwana jale ka mono ntate a u jwe di sutu hai khone a u etse mehlolo ka mono Mabitso motle ho bona tika net what's ba ho monate ho bona di hlophatsa na ha di thabisa re ba motlotlo ka tsona ka harana ena ya Africa Borwa re bone ka nete le basadi ba di protest ba sebedisa hantle hore ba qetelle ba finyelletse dipapading tsa di semifinal tsa World Cup ena ya T20 ba sebeditse ka nnete ba tlo kopana jwale le sehlopha sa England ba re malala la o tse re ntse re itukisa ka nnete hore re tlo kopana le sehlopha sena sa England me bana le hona bana le tshepo ya hore ba tla feta ba fetele dipapadeng tsa bagaologang ke botle ka nnete ha o bona Afrika borwa di hlopha tsa teng di tshwere ka thata le mafelong ana be ke re bone papadi ya rugby e golo e lebelletsweng mo re tla bona Afrika borwa di Springbok di bapala le sehlopha sona sa England tla ba hobi ntate tla ba hobi ke botle ka nnete wa bona sena sa rugby sena ntate a ikon senu ke becha ka sona se ha o tsitsipane o se shebelletse ha o tsitsipane o se shebelletse ba sebetsa ka thata ba tseba hore na ho apara mebala ya naha ka nnete ho bolelang ho hamfela ke re motlotlo ka nnete ka dihlopha tsena tsa naha tsa Afrika borwa dihlophentse fapaneng re motlotlo haholo metsotso e mashima mabedi le metsotso e tsheletseng a kamera ho ra ina ya borobong re tlo kena senelong sa tumelo ha re ho sona ka Holy Life Family le Omega Khuno inkele morena
4: Tumela mbasu tufe Akere Jesu ki murei

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa ratwa. Wa le. Lesedi FM.

0: le le pina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle ya ka.
1: Dumela mmatshepe.
0: He. Lena ke letsatsi le leng le monate mona lenaneong la bana. Ke thabile haholo ho boela ke ba lelona. Ha eba ho ena le motho ya kileng a o etsetsa se seng se itseng, o ka ikutlwa o le jwang? Hmm?
2: Nka ikutlwa hantle mmatshepe.
1: Lena ke re ke a leboha mmatshepe.
0: Eya ngwanaka. Nako le nako ha motho a o etseditse ntho e ntle, ke botle hore o leboe o bontshe teboho. Ka hore o re ke a leboha.
2: Ke nahana palo ya rona ya kajono ke ya o leboha mmatshepe.
0: Hloni a re mameleng pale ena ngwanaka hore re tle re utlwe hore na yona e reng. Mekomo e mmedi ya matlakala e fumana sefaha sa molala se ileng sa lahlelwa ka phoso ka hara o mong wa mekomo ena ya matlakala. Na mekomo e e tla kgutlisetsa sefaha se ho monga sona. Mekomo e mmedi ya matlakala e ne e beilwe ka thoko ho mmila. Baahi ba mmila ona ba ne ba lahlela matlakala a bona ka hara mekomo ena. Le bona ba hlwekisa mmila ba ne ba sebedisa mekomo ena ho bokelletsa ditshila tseo ba di fumaneng mmileng e fapaneng. Mantsibeng a mang le a mang, koloi e kgolo ya matlakala e ne e tla ho phutha matlakala ana. Matlakala ana a ne a etswa malapeng a fapaneng le mebileng e fapaneng. A ne a bua a sa qete ka tse etsahalang malapeng a mangata a motse ona. Dikgaketla tsa mahe di ne di bontsha malapa a jeleng dijo tse senang meroho.
2: Motseng wa rona, lori ena matlakala e phutha matlakala ka manta o mollo o mongwe matshepe.
0: Ho lokile Hloni. Teng ke a o tseba hore o phuthwa matlakala metseng ka ho fapana ka matsatsi a fapaneng. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Basebetsi bana ba etsa mosebetsi o motle. Mekomo ena ya matlakala e ne e tlwaetse ho sekaseka ka matlakala a ka hara yona.
3: Maobane ntlong ya boraro, ho ne ho phehilwe Lady Finger.
0: Ke mokomo wa matlakala wa pele oo.
2: Ke a kgolwa hore ntlwana morabo-robong e phehile dikebab.
0: Lefielo le neng le beilwe haufi le mekomo ena le ile la utlwa puisano ena ya mekomo. Le ile la re,
4: bobedi ba lona le tshepetswe ho phela le ditshila. Ebe ke eng se le thabisitseng hakalo?
0: Mekomo ena ya matlakala e ile ya arabela ya re,
2: ha re tletlebe ka letho ka mosebetsi ona wa rona. Rona ho kela ke ho tshwara matlakala a mefutafuta ka hara rona. Ke ka hoo motseng ona ohle o hlwekileng hakana. Sena se re fa thabo e kgolo le ho kgotsofala.
0: Ya ba jwale lefielo le fellwa ke mantswe. Tsatsi le leng jwalo ka tlwaelo, motho ya phuthang matlakala o ile a lahlela matlakala ka hara o mong wa mekomo ena. O ile a lahlella sefaha sa molala sa taimane ka phoso ka mona ka hara mokomo wa matlakala. Mokomo ona wa matlakala o ne o tshohile ho bona sena.
3: Sene ke sefa se setle e le ka nnete. Ke kgolwa hore se a bitsa.
2: Ke nnete. Re sebeletsa batho tsatsing le leleng. Ke kgolwa hore ho na le motho a rometseng sefa sena sa tamano jwalo ka moputso. Jwale ke mona o se o le monga sefa sena se setle. Ke a o lebohe.
3: Ke a leboha. Ho monate haholo ho ba le ntho e ntle hakana.
0: Ka yona nako eo, ke ha mokomo ona wa pele o utlwa lentswe ka hare le bua.
3: Motho e o le nyana la mwasa sena. Ke a kgolwa ho se thatse mekutlo. Nahana ka yena hle.
0: Jwale ke ha mokomo ona o ikutlwa molato ka sena.
2: Haeba ha o batla ho dula ka sefa sena, mphe sona. Ke batla ho se rwala.
3: Ha se hantle ho dula ka ntho e seng ya hao.
1: Ke nnete mmatshepe.
0: Ke nnete. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona.
3: Hey. Hopola ka nako yane ha o ne o lahletswe ke handle le e nngwe ya hao. O ne o hloname ebile o se thabetse maikutlo. Hona jwale ke a kgolwa hore wa tsaya keng monga sefa seo le ena o matlhabeng a tshwanang le ona ane ao o neng o le ho ona. Ke tla se kgutlisetsa ho monga sona.
2: Tlole ke etsa sethotho tjena we. Pata sefa seo ka mane ka huku. Koli ya matlakala e tla tloha e fihla hona jwale.
3: Ha qeta ho se pata ho etsa.
2: E tla nkella sefa seo. Le matlakala, ke a o jwetse.
0: Mokomo wa bobedi o ile a leka ho fetola monahano ona wa mokomo wa pele hore o patesefa empa moqomo wa pele wa seke wa natsa ditaba tsena o ile wa qamaka hohle jolo ka haika o ne o batla ho bua le ntja e bitswang kgodu empa ho ne o se mo o ka e bona nteng le ha o le jwalo mosadi wa yona eo ineng e le tjonjo o ne a ntse a tsamaya ka lehlakoreng le leng la mmila moqomo ona o ile wa hweletsa tjonjo o ile wa rwesa ntja ena e bitswang tjonjo sefa sena molaleng tjonjo e ne makaletse sefa sena se setle tjonjo e ile ya re
5: sefa se ke se setle ha ka ka nna ke saka
0: moqomo o ile wa re
3: bona mona tjonjo ha se saka wena ha se sa hao ke sa motho yo mong go lokela go tlisetsa ho monga sona nna o ka nthusa eh ke tla o thusa
0: moqomo ona o ile wa pata tjonjo ka morao e le hore ho sebele motho ya e bonang e rwetse sefa sena molaleng
2: lena ke lana le letle mme masipi
0: ka ona nako eo ke ha o bona morwetsana o ne a bonahala e ka ho na le seo a se batlang o ne a hlile a ferekana o ne a ntse a lla moqomo ona wa utlwisisa hore morwetsana enwa e ka nna ya ba ke ena monga sefa sena o ne a lla hobane o ne a se lahlile moqomo o ile wa re
3: tjonjo le ba morwetsana yana mo fase fase
0: tjonjo ile a fela ya etsa jwalo ya le ba mo rwetsana ya ema ka pele ho yena hang ha mo rwetsana a bona sefa o ile a emisa ho le o ne a thabile o ile a nka sefa a mola le ngwa tjonjo ya ba ore
5: ke a lebo
0: o ile a kopa tjonjo mme a e phaphata o ile a boela a e fa dibiskiti hore eje o ile a boela a re o tla fepa tjontjo letsatsi le leng le le leng ya ba tjontjo e kgutlela ho moqomo mme ya re
3: ke a leboa o lokelwa ke tefo mosebetsi o o entse ha bona ko tswileng matsoho o motlaho
0: moqomo o ile wa bososela mme wa re
3: mosebetsi o motle ka mehla wa lefa sena se tlisa thabo e kgolo haholo le kgotsofalo ho nna
1: re a leboa mme Mathepe
2: kapa le ene monate
0: ke a leboa ha le la ipha nako ho mamela pale ena ke ka mo re fihla mpheletsong ya pale ya rona ka teng ke a kgolwa bohle di le yana tefelo ke ho mamela pale ena ya rona ya ka jeno jwale arabang dipotso tsena tse latela mo le kananelo le hlolo ke ne mo re reng re a leboa
2: nna ke leboa hona le seo ke se fuwa mme Mathepe
1: nna ke re ke a leboa ha batsadi ba ka ba mfa dijo mme Mathepe
0: hlalosa ka bokgutshwane se ileng sa etsahala mona paleng
1: Ona ena le miqomo e mmedi ya matlakala. O mo ile a thola ka sefa sa taimani. Mme ke ha o bona hala e ka moqomo o mong ha wa thabela seo. Moqomo ona o ile wa nka qeto ya hore o rwese ntja e bitswang tjonjo sefa sena hore e tle e tsebe ho se batlisa monga sona. Qetellong monga sona o ile a se fumane. Ya ba o putsa tjonjo ka hore a efe dibiskit. Le hore a itshepise hore o tla e fepa tsatsi le leng mme Mathepe.
0: Ke se wena o ithutileng sona mo paleng ya kajeno.
2: Ke go tshepala wa puza mme Mathepe.
0: Ke a leboa metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipane. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsa bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipane. O bane di tla le thusa hore le be bana ba holang. Ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruile ntseng. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle mme Mathepe.
6: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Wena momamedi motle, mme taba eo ke tlang ho bua le wena ka yona ke di-conference. Tsa kereke di kopana tsena tse kgolo tse hlophiswang tsa kereke di conference tsena tsa kereke o fumana hore di hlophiswa honka matsatsi a mabedi ka ba mararo ho isa ho amane di tshwerwe jwale ke tlo qoqa le wena re ke re utlo rena kereke nya hao ho bua kang ke ndi ntho tse tshohlwang ha le ile di conferencing matsatsi a mangata tje le bua kang Yako a kontetsetse bo nke kutlo rena le sebetsa jwang ha le ile di conferencing kerekeng ya hao mo mamede motle matsatsi a mangatana ho ntse ho etsuwang ho tshohlwa eng ho lukiswa eng a ko nqoqele re ke re bua ka yona taba ena re ke re utlo fela rena tshebetso ya dikereke tsa rona ntleng ya diboka tsena tse tshwarwang tsa dikereke dikopano tsena tse kgolo tse tshwarwang tsa dikereke lona kerekeng ya lona le sebetsa jwang ho tshohlwang e kana kana ha re nke epina mo mamede motle ke moruti nkomfa o tsamale mkhabile bare theko

0: Hey, tloko e etsa pina e be monate. Wa tseba tloko e etsa pina e be monate jwang? Hey, tloko le biti. Hai, di etsa pina e be monate man. Wa tseba pina ena ke mabetse. Tloko ya teng ntate e etsa gore la o ne o dutse fatshe o yeme. E le shume le betse behlano metsotso ka mora hora ena ya leshome 0860003084. Re bua ka hore na ke eng eo mohlomong le etsang ha le kopane di conference tsa dikereke tsa lona ho tshohlwang jwalo ka ke hlalositse ba bang ba tla ya matsatsi a mabedi, ba bang ba ya matsatsi a mararo, ba bang ba nke le ho isa matsatsing a mane. Jwale le tshohlang le lokisang ha le kgutla mono ke dintho di fentse ba mohlomong le dikenya tshebetsong. Le Sedi FM mo mamedi dumela
1: antle kae mama ndi tlhola
0: ke a phela mme o phela jwang
1: ha mona ke ke ntle le tshinyana kwa ke kene tebe ke re conference mona mo ntse ka bua e bua mo mama ndi ke maano a tlameleng a be teng le nature e tlameleng e kenye tshebetsong o etsetsa gore kereke ya modimo e dule e ntse eeme jala ka e ga ke tshebelele ke
0: utlwaga ee wa utlwagala ngwaneso jale ho na le batho ba kgethwang ho ya conferenceng kapa ho ka ya mang le mang a kgonang ho itefelela
1: a ke baromuwa le ba kgonang ga o ikutlwa go wena o tla kgona baromuwa ba tla bantshiwa ke kereke ke kereke e ba patalla ba ya conferenceng but le wena ga o le mantshwi o ikutlwa gona o ka ipatalla wa kgona go ipatalla wa ya lo ba phati
0: o e tlhakisitse gantle mme wa ka ke thabetse bua le wena ke lebile utlwa thank you mme
1: bye-bye
0: le Sedi FM mo mamedi dumele ke teng o kae mme
2: ee
0: mamela mogotsi kwala wireless mo kereng kere ya kwaela wireless ya setisa ke a utlwa ka morago ka moo o buletse wireless phephi o tla le ka gape le Sedi FM dumele ke a phela ntate o phela jwang
3: amonatee mo rena rantshiba ka mona ka bonyakengntate todi a kere karo kereke re na le bogatlha ya batšha re na le bogatlha ya bomme re na le dikomiti tsa baruti jalo jalo kela re le conference mane megatlhele ka mamba megatlhele ka mebo mme ba tla kenya metino bona ba bona rena e ka ba tsamaisa bomme le attendancea bomme na kerekena ke ke le ona ba ka nyela mokotla jwalo le batšheng ka mona batšha ba kopana ona ge le batšha na ga ka etsa jang go nyela mokotla a kereile ona e ka ba discipline le gona e jwang karo kerekele karo batšha le ka nakong gape e letetsa go apara ke nako go na le go tlhatlho wa tlhomamiswa ka conference mohlhomong ga o le moefagele o tla moruting ga o le dodana motlhomo o tlatloa o boefagele jalo le ditlhomamiso ke ntse re di etsang ka fela tsena re le conferenceng go be re tetele ka selalo ka tsatsi la kutetela thulo mosetsa conference o mongata batlha o ba mongata go lo thule
0: jale la itefelela kapa le lefelelwa ke kereke
3: ee ga itefele e bane motlhomo o na le lelapa le e bane motlhomong re sena gona o na le sota se e bane motlhomong kereke e tlatsa nthonyana e tswale le o shapa botafole jale re bonelanya le bokae ebe ba motlhomong a ra 1000 ranta ba sa kgoneng 1000 rand eno ga ba tlatseletsa bone ba kgone go tsamayathule o bana le ona ba itefela ma ba tsenang ona re na le go kereke e tse mosebetsi ena o itseng o na le tšhelete ka re ebewa tšheleteng eo ra enka ge patela batho ana ba tse kgone go tsamayathule
0: a e tlakile network ke lebile ngwanese
3: thank you
0: tholo ga sema hem mamedi dumele kwala mogotsi wa ke ke o emetse ke phetse o phetse gantle my darling
4: re tshela gantle se moratuba gomme kerekeng ya rone ya christian apostola e re aparang blue and white la botlhano ke letsatsi la go apesa batho ba batšha ba aparang seaparo e bajele mokobelo ke mane mo o ne o dula fatshe jalo go tshwatlhwa dintho tsa kereke o shenya gore na kereke e itseng e sebeditsewang e itseng e la ba le phutho ye kae ka nako itseng mang o la kolobetsa ba ba kae ka nako itseng mang o la kolobetsa ba ba kae ka nako itseng jale di rabeya gore na mang e ntse tšhelete kae nakong e itseng jalo jalo ka ditulo jalo jalo jale tsane le ba le ha ile ba swala ne ha tse le ya mokubelo ha tse le khetetela ka skupu jwana ine jale re dina bophelo ko wena fela le bomme dipolelo hey de jale re le tsa tloko ba le thumbedi
0: eh jale sontale ya uruwa le emolemong le balapeng
4: eh sontae mo le mongwa go wa jale o ya lapeng re ntse re kholetsana fela ka monate o nwe mo sankile di momo go tsama mang kae ye mo sankile kore ke yona ntho e jalo fela thumbedi
0: go utlwisisa hantle ngwane se ke le bile ha holo
4: ke na matanga mo ka tsa lekomo ke a leboa hle ke dumedisa le bomme ba ka ba kereke ke re hei ipateng maqheku go a bata go a bata go a bata nne dipolelo mme ya sebolola ipateng ka moo go a bata
0: thank you moratiwa ka mantse a mang di tlisa kopano di conference tseno
4: gagolo mme wa ka gagolo ga golo letsoseletso wa fumana ga letswa bono le bana ba wile o fumana le bafolofolo wa tseba ka nako ngwe thule bebi ga retse conference ge ne nne batho ba bangwe ba gaufinyane sa bile ba tlo sokolwa ba sokolwa ba bona gore ntho ene e monana e ntle e tshwana le ga leile lefung ga leile lefung le phamisa le bua lentswe ka motho eno no le beya lege le na le batho ba sokolwang gona mono o fumana gore kere ke yalone e sebile e tlo tla tlala go na le batho ba se ba tlo inela ba re hele go utlwile batho bane ga ba bua ka modimo le ga ba pata motho le ga ba phamisana batho ba bua jwang
0: ae e tlhakile moratiwa ke lebile mme
4: Thank you,
0: no,
4: welcome,
0: thank you. Thank you, bye-bye. Mami, do you mean? 086-000-3084 ke nomoro yaka ya mohala mo mami de motle ka mona ka di WhatsApp-ong o ska makalla hle ihlile network ya rona haimunati ho hang ya tshwara ya tloela jale ke tla nne ke tswele pele ho nka mo mami di mohaleng kono le Sedi FM dumen Hello me
2: Hey, ke le go pompa ka le tsamponse ngwane.
0: Okay, me le sa di FM mo mame di dumela. Mame di dumela?
5: Hi tools.
0: Khotsa ntate.
5: Amna tele ga tsholi.
0: Amna ntate wa ke.
5: O bua le ntate le tsie wa tsene ya tsholi baby.
0: Eh, ntate le tsie.
5: Tsholi baby a hanga pa kere keng ya gona ya goma gona le di thota tsa bo di retreat. And hanga ta di tabe ke tswa ke bomme gatlo ka o fapana ya kereke boholo ba nako ke taba ya bo boithabollo e be taba tsa bo dithapelo thuli ho rapellwa ntho tse fapaneng ka mabaka a fapaneng ka nako ga ke gwa tseba gore dikereke di na le dinako tse fapaneng go tswa ka bo paseka go ya kwana jwalo
0: empa re bua ka conference ya kere moske ga dikopakopanya mogotsi re bua ka o rena le etsang di-conference le bua kang
5: ee di conference hanga ta tshudi hantle bo megatlo e tla be tlo kopana e sebitsana gona o tswang kae ntse o ntse o sebetsa jwang go etsang go hlabolla batho go itlhabolla go sebeletsa kereke ka tsela tse fapaneng e be ba tla bontshana he mohlomong e re ke re di-note e be ba bontshana ba thusana gore na re ya pele re ka sebetsang jwang re ka thusanang jwang go haha kereke le go haha setšhaba ka kakaretso mosebetsi o mogolo wa tsona ke thapelo le go thusa batho ka thapelo wena thule bedi
0: thank you ntate ke lebile
5: go leboa nna thu
0: le Sedi FM mo mamedi dumele kgotso hello
6: ao le kane
0: ke teng o kae ntate
6: ntate ke gopola tshware le ngwana mme ke kopa thuso ka gore ke ntate thuso ka lefatshe
0: mamela he ntate wa ka mamela ntate wa ka e ke mo ratang haholo e ke thabetseng hante tse ditse dinomoro tsona tsetse o diletseditseng ntate waka ke tsona tsa ntate thuso empa o tla moletsetsa ka bo 12:30 man o utlwa ntate
6: okay mele
0: ke a leboga ntate
6: ke a leboga o shwa thank you
0: ntate mame di dumele
7: re teng le kae thule
0: re teng le kae ma
7: re teng ke mkhono ka o tsa sekolo mona
0: eh yem
7: mame thule wa bona he rona thule le mo setseng setseng conference ya bona re tshwarela kwa na Moses Mabinga
0: okay
7: Holy Sisters Fellowship. AFM tsena ka o fela 9 provinces re kopana mo no no. Ho ba le team se soho. Se tswang ho ba le batho ba tlo bua hodima so se no no. Ho re ntwe ba mmane ne ho lo hlabolla me ya ho tsoseletsa batho. Ho ka bona le mong o tla ba mengwe ha health. E mong a po a mengwe le bo mapoliseng ho re hore a tlo bua re be o tseba ka bophelo. Ka bophara. Ha go le lentse heli ya rutwa mono no. Ha ile sa qeta teng. E mong le mong o tina botshaba ba hae. ire ha re tine bo tshaba bona ba gona ba sotho ba tla be ba thewa ba di dietsa go le monate fela ba dina pina ya bona matsonga le bona jwalo fela tse
0: e
7: rade yena ka ofela e ba ntwentle ga go lo satota ha re tine me ntho di aparo tsena tsa rona tsa tsa botshaba eh sonta he le teng o seng he le a lecture ho na le di lecture di rutwe wa e bona se rutwe re rutwe ke tsama le mo fao o so hlometseng wa hore ha re fihla kwa na morao ke lo be sa mollo di puteng tsa ro
0: hey ke utlwa mama hore ke engwe ya karolo tsa diketsahalo tsa kereke tse utlwa la ha o bua fela wa e rata ketsahalo yena ya kereke
7: e bile weekend e tlang ke tla be le hona te Moses Mabiri
0: okay
7: conference ke conference be ke nyetla I am possible mama di bonji.
0: Eh.
7: Eh motho ke le kgobala le ratang.
0: Ah motho ke le kgobala ntho e ratang mogatu. Ke le buile meta tsa sile bona tsoka.
7: Nwe na tsela jwa lo bongi.
0: Bye. Le seria FM mama di dumela. Hello. 086 000 3084. Eh a ho hlakile ka nete hore dikereke ka nete engwe le engwe ha itukisetsa ho ya conferencing bana le sepio bana le seo balakatsang hore ba se fihlelle ka kopano eno me o so utlwa he hore dintho dingata ka nete tse etswang nakong eo ya conference ke nka wa qetela fela re tlokena merapelong ya rona o mametse le Seri FM mo mamedi dumela
8: khotso metuli le ba mamedi ka ofela
0: khotso me o phila hantle
8: ke ha mona tene wa ka lona le kae
0: ke le boha mama
8: ke me masekane e motsongwa matwaneng tene ka e go tswa kgikenya M10 me wa ka rona di conferences tsa rona re le ma Anglican mothers union e re tsa mosebetsi o mongata ha holo jalo ka ha di buitseng se di buile re ela ho lo hlabollana le go bona hore na makaleng ka pa di toropong ka fapana re ntse re tshwere e tsene pa hetse mbakeng sa morero wa rona wa mothers union hangata re di le re meme di bui tetso hlabollang bo mme go ba bolella ka taba tsa bo gender based violence jalo jalo ene se ba ka se o tshwarela conference tsona e ba se le hlwane ha re ya re ya le di food parcels le di ntho e be re loetsa outreach teng go lo fa malapa a hlokang kapa ha e ba hona le mahae a di tshwala kapa di khutsana e be re isa di phahlo mo e ba mosebetsi o motle ha holo ka netlozi o marathoneng o etsang o fe marathoneng e fetola malapa hantle ntle ho hle mo leng teng e sebeletsa ho fetola malapa setjhabeng
0: Hey le tsa mosebetsi o motle ka kang ke mohopolo o motle o no le skela ya fela ya ba letswa ka hara motse ono le sa fetola bophelo ba batho ba no
7: e le ba Anglican fela re shebile ba community ka kakaretso ka nne ba mosebetsi o motle ha holo jwang le ho sheba hore na melao le melao ya rona ho batla ye ho na le e batlang hore re revise ho ba ndlo ke re ga sebetsa ka ntho e tswana motlwa dilemong tsa gale o fitlhela ona jwale dinako di a fetoga re tshwanetse nne re fetole maemo le o bona gore na re le o fetola eng e tle re ga uwa sinotong e be melawana eo e re e fetolang e tla fetisiwa sinotong ka batho re sebetsang ka tsona re le marathoneng
0: ao e wa di beha monate mme wa ka ke a leboa ka nnete ke thabetse e se ka re leano lena la lona dikereke tse ding wa tseba go monate ga kakang o utswe ntho e ka o ntshetsang pele bophelong ba ke ba utswe mogopolo ona wa lona ona ke utlwa e le ntho e ntle e le etsang
7: e
0: ntle gagolo
7: ka nnete marathoneng e fetola maphelo ebile gona jale lemong sena e keteka 150 years e le teng gore e ba mekete selemo sena ka ofela wa o qetela le o tshwarela Durban ka di 30 tsa September go tlela ka di 3 tsa October e tlabe le World Wild Conference e ile o tshwarwa moo
0: Ai ke taba tse monate ka nnete ke taba tse monate re lebuila ho lohle mewaka re lebuila haholo tshwarang jwalo fela le tie
7: ka leboa mewaka
0: re leboha a se mohem mamedi re ya lebohle ho bona la ka nnete hona le dikereketse nang le maano mehopolo emetle re utlwile ka ofela

e ka mo le di beileng ka teng le wena ya sa gona hore a kene a bue ka rena wena o sebetsa joang le sebetsa joang kerekeng ya lona ngwaneso re a leboga tswela mpili ho atleisa dikereketsa lona le ho ntshetsa pele dikereketsa lona e ka sitana le sechaba pele Misusu idula hantle ho mashima mararo ka mora hora ena ya le shime ontse mametsi le sedi FM le nana wa kila haula itlabolle jale ri tukisetsa ho kena merapelong ye rona me o polekitse ka jeno re rapella bana bana ka papathu bohle ba phelang ditrateng e batho bohle ba phelang ditrateng bana re a tseba hore ha se bana fela le batho ba baholo ba teng ba phelang ditrateng jale nako ena ya selemo ya Maria ke ke bone e le nako e bohloko haholo bakeng sa batho bana ba phelang diterateng dirame diteng jwalo ka ha ho bata tjena matsatsing a mang jwalo ka tshwanang le ka jeno ho a bata mo mamedi motle jwale o so bana hanela fela gore na ba etsa eng dirameng tsena me ke bona ba hore re ba rapellang tsatsing lena mo mamedi motle re ke tle kenke pina etla jwalo ka nqobile are kusenguye u Jesu.

0: Amiti re sentse re le teng re kena merapelong ya rona metsotso e dula gantle o e mashome a mabedi le metso mene pele gora ya leshome le mosomong e re ke tla kenke mo mamedi a le mong ya lakatsang gore bulela mosebetsi ona ka thapelo le Sedi FM mo mamedi dumele.
1: Mamletsane ha re ya thapelong ntate wa rona ya lukileng modimo ya mosa modimo ya lerato. Ntate ko sengona Jehova lukileng ha re qala kgwenyena modimo ya nang le matla. Ntate re ya o mema ka tshebeletso ena Jehova lukileng gore bana ba gago Jehova ba phelang diterateng Jehova re bula tshebeletso ena. Bontate ba fotseng ba ne ba tlhoka mesebetsi ntate ke a rapela o sengona theolela manyelo ya matla Jehova lukileng wa bahlanka ba gago kenya malakabe mmelomong ya bona Jehova makhubu a sealemoya sena a theoela Jehova nyelela odimo modimo ya lukileng a tla buletse e leng gore dikwaleile ntate Jehova re a rapela o sengona fa bahlanka ba gago matla Jehova fa naga ya Aforika Borwa matla le dinaga tse ka ntle rapela Jehova ka lebitso le enang le maatla la morena rona leng Jesu Kriste morutisi bo fika ntha ka lentle kgotso thule
0: kgotso ntate re a leboa. Amiti ho seng hona re fumana palo ya rona ya lentswe bukeng ya Luka gaolo ke a leshome le metso e mehlano. Re bala temana ya mashome a mabedi le metso e mmedi ho fihlela temana ya mashome a mabedi le metso e mene. Empa ntatae a re ho bahlanka ba hae, phakisang le tlise seaparo se selelele sa bohlokwa le mo apese sona le mo kenye le sale monwaneng le be le mo rwese dieta maotong mme le tlise namane e nontshitsweng le hlabe re tle re je re nyakalle. Hobane mora enwa waka o ne a shwile mme jwale o boetse o phuluhile o ne a lahlehile mme jwale o boetse o fumanwe mme ba qala ho nyakalla. Palo ya rona ya lentswe e fella mona mo mamete motle e re ke fete mabenkeleng ka mora mona he ke tlabe ke bitsa bareri ba rona ba lentswe ba letsatsi.
2: Ha o kopana le mathata bophelong ha o hloke letsatsi le leng o tshwanetse ho phethatsa tse o tobileng letsatsing la kajeno. Mona Cash Converters same day loan ya rona e bolela tjhelete ka letsohong ntle le ho letsa e seng hosane e seng dihoreng tse 24 empa kajeno. Mme ha o etsa kopo ya same day loan hona jwale o ipeha moetleng wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand cash e ya lebenkele le haufi le wena kajeno. Cash Converters, re a reka, re rekisa, re kadimana ka tjhelete. Ho na le dipehelo.
3: Basotho kopana.
4: Basotho kopana.
3: Pina e nngwe, mme re qhaellane dikopo.

0: Amedi rekenke motsotsona ke amohele Bishop Mamurena Mia Mena o tswa kerekeng ya Mara Apostolic Church kamana ka sibukeng me Mia sibaka ke sa ha mewa
1: Netulana ke a dumedisa go seng ha letsatsi la ka sheko ke dumedisa le mamane di bohle ba le sedi FM ke dumedisa ke Lady Archbishop Mia go tswa le fatseng la Orange Farmer ka tlase ho Mara Apostolic Church bana beso ba gateileng ke le boela monyetla wa go kena ke kgothatse bana ba rona ba tletsetletseng le ditrata Netulana lengolo la rona re lutlile hantle go tswa ho ngaka Luka yena e leng the highest eneng e le pela Jesu ka dinako tsotlhe Luka o reetsetsa tshwantshiso ka batho ka bana ba babedi ba motho yeo e mong a ileng a nka lefa go ntatae e le ntho e sa etsagaleng a ba a lo iphanaga ga a sa gutla a gutlela go ntate ntate wa mo thabela ga mo balele ditshito go bana beso ba tletseng strateng go batlha ba rona ba robalang ka di-cardbox ba bangwe ba robala dikotopong ke re ke nako ya gore le nyolohe le ye ka gare go malapa e le phelang go ona gobane ga ona bophelo diterateng ka ntle go malapa a bo lona bana ba rona le tswile ka gare go malapa ba bangwe ba lona le tswile ka mabaka a fokolang empa lengwelo la letsatsi la ka sheko le re ngwana le saswa ga elelelwa gore o ja le dikolobe o gopola morao ma a tswang teng gore kana ka gare go lelapa la ntate dijo di teng le lona letsatsing la ka sheko gopola mme le tswang teng gore ba bangwe ka gare go malapa a bona ba tswile fela gobane ba sa batlo galenyelwa gopola mme le weleng teng le lo kokota ka gare go malapa batswadi ba ya lla bana ba borona batswadi ba ya lla bosibo le motsheare ba rapela modimo gore e kare ba ka le bona lehlaya ka kgona jale letsatsing la ka sheko ke re go lona bana ba rona ga gona lelapa ka ntle go lelapa la gabo lona ga gona motho ya tlo le rata go feta batswadi ba lona ena ke nako ya gore le iketsetse molemo le gotlhele ga eme le tswang teng gobane ga gona bophelo ba o dula strateng ga gona bophelo ba gore e be dipula di a lenela ka gare go malapa a ne le tswang teng maroko a mangata le dikobo dingata bana ba rona gotlhelang gae o re a le kopa re a le rapela ke nako ya go le gotlhele gae ngwana le tlhaso ga ele lwa gore ke fositse gore ke tla tsoa ke ye go ntate ke re ke fitetse le godimo ga mmo le wena fa ke se ratang ka ntatae ga mmona a tla a mo mathela a ba a mo aka mamela a mo sabela le ye golo poko ya gore go mmontsha gore ga ko o balele ditshito ngwana ka gotlela gae yena ke nako bana ba rona gotlelang gae ka gare go malapa bomme ba lona ba ya lesoka ka gare go malapa bontate ba lona ba ya lesoka ke nako nketsetseng molemo wa go gotlela gae bana beso ba gateileng tietse ko gore ba bangwe ba tswile fela ka lebaka la gobane ba sa batle go galenyelwa ga ngwana a sa batle go galenyelwa o tla iphumana a le diterateng empa nakong ya gana jwale sa rona fela ko gore go lona gotlelang gae gotlelang gae batswadi ba ya le batla bana beso ba gatile netholwana bana ba rona ba tletsetletse naga ba saba le go gotlela ka gare go malapa gobane mohlomong ba ipotsa gore ga re kala re taisa batswadi re tlogeng empa tse bangwe gore batswadi ba le emetse e tswang dikotopo mme le dulang teng le tsamaye le ye gae le lo kopa tshwarelo batswadi ba le emetse ke nako ya gore di itlhotlhoge di-dust tsa strata ke nako ya gore le tlose phoka ya strata le gotlele gae gobane gae ba le emetse mamela bakeke ba leballa ditshito bana ba gona emang ka maoto le gotlele gae ka baka gopola lengolo le reng kokota o tla bulelwa ga o ka ema wa le kokota ka gare go lelapa la heno mamela o tlo bulelwa o be o fuwe mofuthu tloa strateng ngwaneso tloa go ja di-drugs gotlela gae gae batswadi ba o tlhoka bana beseo ba gateileng keetse ko gore re na le bright ya go a se re tswike go thata gore re gotlele gobane re a ipotsa gore ba boneng re ne re dula strateng ga se re gotletse ka gare go malapa ba tlo re sheba jwang tlogela tlogela o sheba batho gotlela hae batswadi ba o hloka ngwana eso ya rateileng batswadi ba o hloka tsetsi ke gore ha o ka gotlela hae re keke ra o balla ditshito fa ha o gore fela re tlo amohela mentate ha kena o se mo balla ditshito o mo amohele bana le so ba rateileng netlwana ke a leboha ka ho mpha motsotso wa go gothatsa bana ba borona bana le so gotlelang hae ka Kriste Morena amen.

na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: Mabidi e robedi metsotso pele hora ya leshome le motsomong e rekeng ke sebaka sena he ke sefe me moefangedi malerato moeketsi yena o tswa kerekeng ya Uniting Presbyterian ka mona ka Kopis me mamoeketsi sebaka ke sa ha mme wa ka
1: ha ke di meditse me tholwana ha moli mo ifo wa hao ka le bitso la ntate le la mora le la moya o halalela e letlana ya bua mona ke malagato moeketsi go tswa lefatsheng la kwa kwatikopisi tlase go kereke ya Uniting Presbyterian Ebenezer tlase go referent lethele metholwana ke o hlomphile ga mmogo le bamamedi ba lesedi FM letsatsing la kajeno metholwana setlhoo sa gago ke se utlwile ka baka se utlwisisa letsatsing la kajeno mme wa ka o re re rapedise ga e le bana ba rona ba dulang diterateng ba dulang dikwaong lentse ke le reng gobane morayenwa wa ka o ne a swele mme jwale o boetse o phologile o ne a latlhegile mme jwale o boetse o fumane letsatsing la kajeno re kopana le le ngwana ya lehlatswa ngwana ya kileng ka letsatsi le leng a kopa maruo a gae go ntatae a tsamaya ka ona itse maruo ga sa fedile tsotlhe di fedile a sa sena letho tshola mosebetsi mo mosebetsi wa o fepa dikolobe ka letsatsi le leng ngwana yena a iphumana a ijale dikolobe aba a ikgopola a re kana kana bogabe bo mongata ka tlong ya ntate ke fela ke tla tsoga ke tseye go ntate ke le ntate ke sitetse le legodimo le wena le letsatsi la kajeno e ka re re ka modimo a ka re fa maatla ga kena dikounta diterata ga fedisa ga e le bana ba rona go batsoe ga e le diterateng re re seke ra ba data re re ba bontshe lerato gobane ga re tsene mme tholwana gore na ba tlile jwang ga e le diterateng le letsatsi la kajeno ntate modimo itlala ka lo re apesa ka maatla a ba re tlholela sebe ka mešwa ga ba le maatla a re fa maatla Baba dutsini tshateng mme tholwana ha re tsebile baka impa re tsaka bomene bontate ba kidemba baba ichama baba re tsa mosebeletsa ha hana go itumela le tsa dumeli o re bana ba rona baba tsweni tshateng le ba rapela ka nnete le le ka tumelo le le tsa tsela ka jelo le ha re tsamea o ja tsabana ba rona ha ba le ditrateng ke tsamaya fela le ba ka mangwele go kopentsa tsarne ya maholi bong hore a ba tuse ba ba iphumane jwalo ka ngwana yena ya le hlatsa ya kile nga iphumana a khutela hore a re ke tla tsoa ke ye ho ntate mme ke re ntate ke tsite tsolo ho di molo wena le mona le tsatsi la ka jeno mme tholana e ka re ntate modimo wa ka lo re tsa hantle ga lo thuta bana ba rona mo mohlomong ga ba rapella ba ba tswe ditrateng re re seke ga ba jatha gobane ga ona motswadi ya ratang go tswala ga e le tsona street kidsi batswadi ba lela bosiu le motshegare ke bana ba bona empa batswadi ba ka ke rata go le kelenkele go ngwanena ya lehlatsa ka letsatsi le leng ntatae a mo bona a ta le gole ke a tseba mme tholwana gore batswadi ba lela bosiu le motshegare ba bala ka sa bona bana ba bona ba ba le hantle ga go lo dulang tshepong re mo rapele gore bana ba rona ba loke bana ba rona ba tlhoka tšhapelo ba ba tlhoka tšhapelo fela gore ba loke re re seke ga ba jatha ka keresete morena ke a leboa mme tholwana amen.

0: Hometi emehlanu meso so ka mara hora ya le shumele motsomong ntumele he ke amohele mo kamedi OJ Tshotetsi yena o tswa kerekeng e bitswang Ethiopian Church Basutoland ka mana ka na mahadi Frankfurt ntate sebaka ke saha
1: a ke lebowe metsholwana ke o dumedi se ha mmoho le ba mamedi bohle ba le fedi FM ta le dumedi sang ke mo kamedi OJ Tshotetsi ho tswa lefatsheng la Namahadi Frankfurt mme wa ka ke o tlile hantle taba ya hao mo meleng teng rapelang ba rabalang distrate e mme wa ka ka baka utlwa le lengolo le buang hantle ha ya robalang setrateng a se a kgutletse ho ntatae e re palo ya lentswe ntatae a bua le bahlanka a mo apesa a mo resa dieta a mo apesa a bua le bahlanka a mo etsa hantle a bua le bahlanka aba bolella taba ke ena o ne a shwile mme o boyetse o tswile o ne a lahlehile mme o boyetse o fumaneile tlo re tadime morao hanyane mo mohlankana yona maitseng a kala teng go robala setrateng e re palo ya rentse o ile a tswa a ya go ntatae a nka tsa lefatshe a tsamaya ka tsona a gopola gobane ee ke tsona e tla mo phedisa a gopola gobane ee ke tsona tse tla mo gorisa a gopola gobane ee ke tsona tse tla mo apesa empa qetelong ya dintho a fumana tsohle difediwe pela hae ka be ka gopola lentswe lentswe le re tsohle di tla fela go tla sala go sale Jesu fela ga iphumana gobane difedi fetse e reparo ya lentswe a ikgopola a kgutlela go ntatae ga ntatae a mo bona a seke a mo balola melato ga ntatae a mo bona a seke a mo balola boikgantsho ga ntatae a mo bona a ikiela molaleng wa gae a mo atla a seke a tsarima ditshila tse wa leng go tsona a seke a tsarima monko o wa leng gona monko wa dikolobe tsena tse wa di fepang empa ka tsabo ya pelo ya pelo ya botswadi e raparo ya lentswe a mo thabela efe ke nako le wena ke a robalang setrateng ke nako ikgopole tle o kgutlele gae ikgopole tle dijo di teng gae ikgopole tle diaparo di teng gae ikgopole tle bana beno ba teng gae ikgopole tle matsogo a teng gae matsogo a kao aka matsogo a kao begang sefubeng jwalo ka monna yo

0: ba batla ba le sedi FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Ke nako jwale. Kgutlela hae. Mahau wa morena. A ke o dule. Go batho bana ba robalang seterateng. Le reko la morena. A ke le batadime. Mosa wa morena. A ke o ba kgutlise. Ba seke ba kgutliswa. Ke le serame. Ba seke ba kgutliswa. Ke tlala. Ba seke ba kgutliswa. Ke mofokodi. Mofeng kapa bofeng. Mo wa ka bofumanang. Mo ba leng teng. Empe ba kgutliswe. Ke mohau wa morena. Ka tsela eo. Ke a leboha hle. Ke a leboha lesedi FM. Ga mmogo le mme Tholwana. Mohau wa morena o le etse hantle. Ga le tswile ka thari. Le thari ya thapelo. La pepa bana bana ba batho. La ba kgutlisetsa. Ka hare ho matlo a bona. Mohau wa morena Jeriso. Kreste. Kopano le matshidiso a mo halang. Tebe le rona botlhe le ka go sa feleng. Amen.

0: ha re le bohe di ya mo eti ka ditaba tseo tsa hora ya le shume le na le metso e medi ha re le koletse ho hlobiseditseng tsona ho le nala ka jeno. Diketekete tsa batshehetsi le balatedi ba sehlopha sa naha sa papadi ya bolo Bafana Bafana ba amohetse sehlopha ka matsoho a mofuthu nakong eo se neng se fihla boemafofane ba matjhaba ba OR Tambo pejana kajeno. Lefapha la naha la tlhabollo ya batshwaruwa ho tloha maobane le nkile taolo ya Changane ya Mangaung e neng e le tlasa tsamaiso khamphane ya tsa tshireletso ya G4S. G4S e tsamaisitse ya Changane eo dilemo tse 45. Re tlo buisana le setsibi sa ditaba tsa tsamaiso ya Changane ka mohato oo. Imameletse na le tse ding ho lena la imatlafatse ha le ntse le tswela pele. Moshopisi wa lona ya ka setlhohong ke hlooho ya mananeo wa ditaba tshebeletsong ena ya lesedi FM yena ke Morapedi Sekgwane. Bahlahisi ba lona ke baithuti ba dithuto tsa boqolotsi ba ditaba ho tswa Rhodes University le University of the Free State. Bona ke Thandi Makibene le Boipelo Mokwena. Kgaso e laolwa ke Morutisi ya Malaku. Nna la ka lebitso ke na ka Moloi ka ho ke re rebe mmoho mamedi ho tloha hona jwale ho fitlha ha lena le dimatlafatse le fitlha pheletsong. Metsotsong ya 30 ka morago ra ena ya 10:42. Mamedi metsotso e robedi ka morago ra ya 10:42 re pele re ya kae kapa kae re fetele ho Ramatheola.
1: When it okay starts.
2: Reka se tsa isa sefe kapa sefe seng kang seabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetla ngwe kgapela engwe ya di holiday tsa le show metsa boleng ba 100,000 rand. E le ngwe. O be o boloke. 100 ml ya Colgate Herbal regular kapa gel toothpaste ka 23.99. 2 kg ya Sunlight auto washing powder kapa 1.5 liter ya liquid ka 54.99. Le 900 gram ya Pocomo Weet-Bix ka 49.99. Di solo di fumana ho fihlela ka di 12 tsa July. Ha di fumana Nay OK Express le OK Urban OK beng ba le beng ke le ba o ka batsapang
3: ke tsodi tahoha tlhodisano ya season of champions e keteka 2026 hollywood best 7 july o ka ikhapela karolo ya 2.5 million rand le meputso a o betcha ka 50 rand kapa o feta moja o ngwadi pere online kapa le kale la hollywood best le haufinyana le wena betcha hona jwale mme o loko le tholo
4: Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahiswa tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Cremora Crema ka 49.99. Le 10 kg ya Speco kapa Golden Delight Rice. Ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka 299 rand dabararo ba tsona. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefo se ke disolo sena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave. Go fela mo di jo tsa meme di bitsang hanyane ka mehla
0: re ta khola la ka jeno ka ditaba tse supang a se hlopha sana ha sa papadi ya bolo Bafana Bafana se a mo hetswe ka di atlatse mofuthu ka jeno se nkitikitikete tsa batshehetsi ba se hlopha ta go nyeo sena se free club ya mafofane ba matshaba ba OR Tambo Johannesburg ho tswa di papadi ntsa mohope wa lefatshe tse ntseng di tswela pele na henya America, Mexico le Canada. Sehlopha sena se ntse nalane ka ho ba sa pele sa ho fihla mokgahlelong wa mantsha.

0: a private. Mme go nna ke sa gatelwe go nna ke sa ba se le tsibana go bana se le tsene ka tsone ka mmuso. Ba ga se go le na ha le bona ithisitse ka mmuso. Ke tlhobo e go loka ne go bana le ba ba se le tsiba tsa yini go bana ba ka se le tsa ba tsena. Mme la o le tsone ntsho ya mmuso.
1: Ne le yona ntlha ka bobedi gore e be phapang ntlheng ya tshireletso le tshwaro ya batshwaruwa ga tšhangane le ya poraefete le ya mmuso phapang e golo bo bokae
0: taba ya pele ka tshogong ga e le ya poraefete poraefete ga ngata e fedile phaelelo jale mmuso a o etse phaelelo jalo ka tsela e jalo ka nna gare ga e le poraefete basebetsi ba batla ba sebetsa jalo ka makgoba thoto ya motlhala ka mmuso re tla fumana gore madima mo tse fete masome a mararo di sebetsana le motho a le mong ka poraefeteng madima mo tse 64 di sebetsana le motho a le mong oo di ne le kgatelelo e golo bakeng sa basebetsi e ne le mafisapelo a magolo ande o fumane gangata o fumane le motho wa mosadi ka nako ngwe le moimana ga sebetsana le batho ba 64 go o ne o ne o sixtywan ke baikutlwa ka katsela e ikgethang gona go tla jwang thaka mmusong batho ba kgona motho a le mongwe a kgona go sebetsana le batho ba fete ka poraefeteng e ba 64 wa utlwa gona e ne e le kgatelelo kae bakeng sa basebetsi jalo ke ka baka le o kereng mmuso o batla go le bobebe go sebetsa ka mmuso gobane jale o tlo imolola ka mane ka poraefeteng tho a shebileng gagologolo kore ka sekgowa bare ke profit orientated organization kore ba shebile profit o feta bophelo ba mosebetsi jale ntlheno e sa ntule ga monate goa gore matsogo a security a beiwe matsogong a poraefete ma security ka tsela tsotlhe di tshwanetse di be matsogong a mmuso
1: mamedi re ntse re buisana le ntate Tatolosetai yena ke setsebi ditabeng tsa tsamaiso ya ditšhangane re bua le na tjena ka mora gore lefapha la naga la tlhabolo ya batshwaruwa tlwa maobane lenke taolo ya tsamaiso ya tšhangane ya Mangaung e neng le tlasa tsamaiso ya khampane ya tsa tshireletso ya G4S ntate Setai kopa tshwago jalo felanyane re yo gora matheolo a re gutla re tswela pele
2: sha moya ke wa distika hohle hohle ke teka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bets o ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi betcha fela ka 10 rand ka pofita dipapading dife kapa difitsa bolo ya maoto o ka betcha online kapa le kale le haufi le wena betcha hona jwale mme o hape haholo bona le dipehelo Hollywood sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Now I hopula air fryer ela o e sheba kgafetsa websiteng le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fela ka disolo tsa birthday ya OK Furniture ntho tse o neng o di labalabela jwale di theotswe e fumanele twin tub washing machine e grey ya 16 kg ya Hisense ka 3999 o boloke 400 o fuwe ketlele mahala le Huawei Nova Y73s e na leng dibats tsa mahala jwale ke 2899 fela our best birthday your best life di fumana ho fihlela ka di 5 tsa July o na le melawana le dipeelo
1: Mamedi metsotso ke mashome a mabedi yana le motso le mong ka mora hora ya leshome le na le metso e mmedi re hatela pele ka maemo a ditaba tšhankaneng yane ya Mangaung ka mona ka Bloemfontein ntate seta ha le mona mmuso o sonkile taolo ya mangaung go lebeletswe eng go tswa go G4S ha le mona e tloela mosebetsi e tsamaya ntlheng ya go thusa mmuso ka tsamaiso ke gopola gore ntlha ya neletsano ke ntlha ya botlhokwa golo
0: thapedi ya ka e kgolo ke gore mmuso ga o batla go dintho di tsamaye ka o tsepame jalo ka le kgotla dilela bolela ga ba ntse batho bano ka ofela ga gologolo bana ba neng ba seletsana le batho ba rona ba bile ba tswelele pele ka mosebetsing bane batho bano ba ba etsa mosebetsi o tlhwatlhwa ka tsela e ikgethang ka gona ge ga e baneng ba batla go ntho dile di tsamaye gantle ga ba tswelele pele ka basebetsi bano ba bentse ba sebetsa mone ba tlolele ntlhona ya go banne ba lobele provence tse di baba tsa batho goba gagologolo tšhankanyana ya mangaulene e tseditsego go fane ka metsebetsi bakeng sa batho ba Bloemfontein Thabantsho le Botshabelo jale mmuso o ka iketsetsa monyetla wa gore o etse ka gotlhegotlhe batho bano ba nentse ba sebetsa mono go ditho di tsamaye ka o tsepang di tlolele batho bano fela jalo ba nentse ba sebetsa mono ba tlolele go etsa ba tlolele go nna ba dikadika ba ya kwana ba ya kwana ba etse seo lekgotla le tsomoletseng ba nyeke bona batho bano ga ona bokgwebo o tlaba teng
1: ai tata se taire lebile agolo ga ile go ipha nako le motsotso go tla buisana le mabedi wa tshebeletso ya lesedi ka taba ena le ka moso ntate
0: ke a leboa
1: mamedi puisano eo ya ka le ntate se tai e re beya metsotsonyane e mashome a mabedi a na le metso e mmedi ka morago ra ena ya lesome le na le metso e mmedi e na nako e mamedi re fa wena re utlwa maikutlo a gago ka mogato ona wa gore toronko tšhangane ena ya mangaung e be tlasa tsamaiso lefapha la tlhabololo ya batshwaruwa go tswa go khamphane yane ya tsatsireletso ya Britain ya G4S ke tšhangane yane eo Thabo Bester e leng mabeta ebile a ntse a tshwere gona jwale ka lebaka la go thoba tšhanganeng a ileng a tla a thoba go yona mme ga fumanwa setopo sa motho ka mono o ka reletsetsa nomorong ya mahala ya 086 000 3084 086 000 3084.
5: Maikutlo a latelang ke a bamamedi. Millicity FM kapa SABC News ha ena kabelo.
1: Mamedi re hatela pele re ka utlwa maikutlo hao sentse re na le mamedi wa pele ke ntate Wiseman. Abuti Wiseman, ha na le tsalo ka?
6: Welcome.
1: Maikutlo hao ntate.
6: Re kopone gore ka jaaka G4 di karabela. Botongo me wa go tswe go nna le bo tlo le mo tsa go tsamo be tsa gore go nna go escape mo wa so go go mo se ke le re o sa employ ba tlo ba ba ikara be ra e le ntate mo lo ke ke me ku tlo ka tsela wa
1: a re le bua ntate Westman re le ba versus Brown ho ntate Rantheba go tswa buti
7: a ke ka ntate mo lo
1: re a pila ntate ka mahago
7: ha mna di na ke bona le sa gore la ba sebetse batho ba hantle ba ba la chelete le di be tshitse tsa ba di fana province fana bo ya FA jwa lojwa e pa ile se sa go la tshiretso ntate ke bona ntso o tshwana ba ne bonokwane bona ka bo bona botsotsi bo ke se fele ka go tshangana o ha wona ke private bona e le emotion ka bo ya empa ile sa go la ba sebetse ba di ba ntse ba tshwetsa tsa mo a o tshe ba ke sa mo tshwetsa ke bona e tlo ba ntse ba ke ba tlo di private ba o de ka tsa mo tshwetsa tsa mo ke le bo
1: ha ke le bo ntate rante ba ke le ba Kronstadt ntate kwa le pe mo yeketse go tsonda re
8: o tshe papa re
1: ga re ntate ka utlwa lona
8: e ke se ke bua nna ba le la ba sebetse ke di bona le ntate ha re ba ba tlhola mantse ba sebetsa mo ba ke le pele nna ba tshwetsa le bo
1: e
8: ya papa
1: nekwa ho ba neng o dumela le yena hore ba tswele pele ho sebetsa a sa kha o sa kha wile ke mang Messi Thati Fosloras
9: ha tso ke Messi Thati ke ntate Thati
1: ntate Thati ya shape fast ntate
9: mrana na ke bona ntate ha ke tla tshwana mo ke a go la go ka batho ba bangata ba nna ka hore ba tba tla sebetsa ka dinga jang kae empa ke hantle ha mmuso o nkile over and then ka baka la hore ho na nthonyana tse ngata tse o se ka nga ba setšhaba sa kgotsofala ka sona jwale ka yona ena ya ntate Bester yona a ileng a tswa mo tronkong o sa tsebisana gana ga bane batho ba tšhang ka gara tronko mo go ntse re teng ba lebedi ke hantle ha mmuso o nkile ntate
1: ga re lebo ntate re le ba Heleman go ntate tsediso kgotso ntate
10: hello ntate
1: that
10: eh ke na na hore mmuso tabile o hire o tsa tlo di private company o hire security sa government o be le security sa government se lo re ke tlo ba sona se ka sa mo di tronko mo because ba ba di security company ke fraud fela ntho ba etsa mo ba di connection e ka la ona mo di mapanti ti a ba ba etsa connection le bona ba ba ba di private company
1: that that is so
10: I want that
1: ke ba tswaruwa ga tlo letla ga se mapanti ti ke ba tswaruwa le eno ga se le amohelileng kwano sele moyeng tate mali o letsa le fanda be di park go tsonda tate
11: Mono msasazi wami njani ba?
1: Siyaphila tata kunjani?
11: Enkosi tata. Hayi mina tata ngithi benze kahle kukhutshwe lento eyefama ngithi mhlawumbe umzekelo eye contract kungene ebona abantu abawaziyo umsebenzi waphaya ejele. Kuba security leyo iqashiwe. Mhlawumbe ibingasiwanga uyonolongwa ukusebenza ngabantu aba bavalelweyo ngoku aba bantu abavalelwe aba abasebenza ngabantu abavalelwe bayayazi ingcukacha lapho yonke so izawuthi noba kungavela eyiphi ingxaki izawuba ngabo abasithengelelayo kungabi kusithiwa hayi le nto yenziwe ngulona ayenziwanga ngulona bazakwazi ukuziphendulela nkosi yabo
1: ah tata mali siyabulela tata mamedi re le bakamane ka Kimberley ho ntate pitso kgotso ntate
12: ntate ke ka mosompe wago
1: re tse ntate ka mogago
12: amonate re a leboga mmuso ya le o batlong ka ntho ya Bloemfontein eno mare bothata kore na re tlo batlo tseba gore ka ra mmuso na batho ba tlo tshwarang mono na ke batho ba maemo a jwa ke batho ba jwang na ga se batho ba e leng gore ga e le go ka tsela gore basebetsi bana ba sebeletsa GPS e le gore batho ba sebeletsa batho ba nka ba ba sebeditse mono na ba tla ba putswa ka moputso wa gantle gore se ka tlha go ba le manyofo ka ra kgoto ka ra ntho mono ka ra kgoto ya ntho ya GPS ena kapo jwa nna batho ba mmuso batlobeiwa mode e be bona ba tlo tsamaisang na e tlo ba batho ba lokileng gore le bona ba se ka sheba diphokota tsa bona kapo se ka qeteletse go ba le manyofonyofo a tlo etsagala ka gare o motse wa Bloemfontein ena
1: ah tate pitso re lebile agolo ka mo ka Kimberley re leba go ntate di sa bole o letsa le mašaeng kgotso ntate
13: go tsena ga mo aga
1: re te mo ngaka
13: se ding hai nna ke bona la se e tlo o pogi ke ka tsana ntse ka tso se tsa tso pogi ke ka tsana ntse nna ke bona di di sa sebele tsa thantle o na ye tla sebele tsa thantle jwang ba tla gona o pogi ke jwang nna ke bona tsela o tshintshile botlo fela mara manyana ntlo ya no le mo ya tlo ha na ke wa sebetse ba nne ba sebetse ba ba ntse ba tlhoshiwa ba ntse tlo tla le ka bunya ta ba bona go buthite fatse dikene ka ga ditlongo ha hona mo se tsa motho bonane ba ile ba yeta ha o tshintshile botlo lo fela ha le mo ya no na tshe ntse bona
1: ntate di sabole tlo
13: kampani tle tso tse tla new mafapa o no ke mmuso ai a itshire tsa mo go ba batlang ka ding ga ke bona mmuso ga ke bona ka fa nenteng
1: ha ntate di sabole ka mo ka mashaye re bile ho ntate
13: a ke le bona
5: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi Melisedi FM ka ba SABC News rena ka belo
1: mamedi ke ka mo re fihla mpheletsong ka teng he ho lena la ka jeno la imatlafatse mohlophisi wa lona ya ga se tlhong e bile morapedi segwane ba hlaisi ba lona ke ba ithuti ba dithuto tsa botlhokwa ditaba tsa Rhodes University le University of the Free State bona ke Thandi Makibene le boipelo Mokwena ga sone la olwa ke moruti sia malaku nala ka lebitso ke na ka moloi ka ho he kere ha re kopane hape na go etlang ho tswa ho nna ke re hyper patwe ke sutelang tshego lo masututsa o sale teng ka jwale ke nako.

0: le le sotho motho motle le ka nna la kgethea le ka le sotho ka etsa la hore le kgethee ha ona ka jeno metsotso ke mashoma mabedi le metso mehlano pele hora ya pele a the he mona kauteng ho tla bata Friday Saturday ho tla bata kamane ka bo Kimberley lona temono ho tla bata ke a kopa hle sheba bana sheba batho ba baholo Haba pare, ba futumale, o ba fele dijo, tse tlang ba futumatsa. Le dijo tse tlang ba futumatsa. Lona ba tlang ho nka maeto mantsibuya, hlokomelang. Ha le ka la kgethea fela, le a tseba hona le dibaka tse di mo lekekeng la kgona ho kganna teng. Tsamaya e sa le nako, palama e sa le nako. Tloela o tsamaya bosigo sentse ke o file maema le godimo ka KwaZulu-Natal mmoho le ka Kapa Botjhabela kabela gape ka o fa orena le ka Lesotho ka jeno ka e tsalaeng le ka nna la kgethea tla metsotso e mashome a mabedi le metso e mehlano gantle fela pele go gora ya pele lenana o ke jwale ke nako ka fumana molaetsa molaetsa ona ke tla o balela ona gantle ka Sesotho wa mme re tla bua ka ona ntate moteung ke emehlogo sebata ke motho a sebetsang ka kaho ke aha matlo ke etsang jwale ha ke tsebe ntate banna bao ke sebetsang le bona hona jwale bao ke ba fumaneng bao ke sa tswa ba hira hore ba tlo qetela mosebetsi ho tsho mosebetsi no so qadile hore ba tlo qetela mosebetsi ba mpotsa hore na ntlwe ke a hanke a bokai me bona ba sheba ba bona ke a hantlo ya milioni tse pedi ya milioni tse tharo jwale ba batla o tseba hore na ke tlo ba patala bokae pele ba qala ho sebetsa jwale ntlo ena e sentse e phahame ho tshwenngona le batho ba neng ba sebetsa moo ha ba sa leyo hona jwale o fumane batho ba bang ho ya ka moo ngotseng ka teng ha o re ho bona basebetsi ba re pele ba sebetsa ba phahamisa dikefole ba phahamisa eng ba batla o tseba hore nna ntlo ena ke ya bokae mme wena o tlo ba patala bokae motswalle wa ka ngwana mme ngwaneso ha ke tshei ke alla lefolo ke ditsheo re ntate a ke tsebe jwa le ke etsa jwa ntate wa ka hona o bulela la o sa bui o sa hlalotsa hona o bulela hore hona le batho ba o neng o sebetsa le bona batho bao ba tsamaile hona jwale hona le batho ba neng o sebetsa ka bona ha ba sa le jwale ore o fumane batho ba batjha mme bana ba batjha bana bao ba fumaneng ha ba tlameha o qala ka mosebetsi ba o botsa tšhelete pele gore na o ba fa bokae ntlha e nngwe gape ba botsa gore ga o aga ntlo ya dimilione tse pedi ya milioneng tse tharo tjena o fuwe mosebetsi gore o tlo aga mona jale gona o bolela gore o tlo etsa tšhelete ba tsho jwalo go ya ka mongwe oleletseng ka teng batho bana bao ba bitsitseng gore ba tlo o sebeletsa bana bao ba bitsitseng gore ba tlo o thusa gore le qetele mosebetsi bona jale ba batla o tseba gore ntlo e ke ya bokae mme ebile o tlo ba fa bokae mo mamedi he ke enwa ngwaneso o ngwe o tso jwale mtaung ke etsa jwang ga olee ke etsa jwang ga olee mo mamedi o tla bua le nna ke tlo o kopa fela o nka ba babedinyana ba bararo ba bane jwale ntate a tla etse jwang he batho ba batle gobane batho ke bana o ba bitsitse batle ba tlo o qetela mosebetsi go ne o bolela gore ntate mosebetsi o ne o tshwantse o qadile mme o na le batho ba oneng a sebetsa le bona jwale bana ba batšha ba fitlha ba re o a ntlo ya bokana kana ga re e shebile kore ba e shebile fela ka matlho ba e kala ba qeta o e kala ba re jwale le rona he re batla tšhelete o tla re patala bokana ke etsa jwa mtaung ke ama benkele mpele mo mamedi motle ko me ke tlo bua le wena gore jwa how le je a itse jwa when I want to so jwa do ka ngo letse kwano ha le bona ba se ba o butsitse gore na jwa le ntlo ena ke bokae ba e kala bona ba ba o duetsa gore bana hana gore ke bokana jwa le o tlo ba fa bokae mo o ba bitsitse gore ba tshware dikefole ba tla ba tlo sebetsa wa ba bitsa gore ba tla ba tlo duba taka o phame stene go phame le bota o kene di festere inyulwe ye marulelong ba o botsa mabenkele
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dumelang, ke nna Real Deal Loaded Chicken and Spicy Pie ho tswa ho Debonairs Pizza. O ka mpisa me spicy. Tatsa eo e ratang haholo. Jwale e tla ka nama e ekeditsweng habedi ka 35.90 fela. Ha o batla ho hapa 4,000 randa. WhatsApp hashtag doing too much ho 087-240-5777. Mme o re jwetse hore o etsa haholo jwang. O ka hapa 4,000 randa ka lebaka la Debonairs Pizza ho Lesedi FM. Ho na le melawana. Debonairs Pizza. Try something amazing.
0: Ke o taba o tsebore hosane nanon lona lena leo le ratang aholo o ditšhelete di a tswa mono mothemotlhe le a o sheba mane Facebookong ya maloba mafatlha wa di fumana ditaba tse buang ka yona tlhodisano yona ena empa ke ya lesedi FM tshebeletso e kgolo lenanong lona lena hosane fela mona a o ya tswa jwale ga o re fela mahlo mane sheba mono video mono o fumana ke itse banna seana marena saka mono a nane lena le leholo aholo mo mamedi ke tlo bapala pina mme kgweding ena ntate Mandela e re ganyane fela ke re
3: tlotlisong ya ntate Nelson Mandela kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa gatelelo ke molelwa
0: ke nnete lesedi FM ke molelwa Nelson Mandela ba ne ba bina jwalo e re ke nke mo mamedi a le mo nke nke ba babedi o rena jwale a etse jwa mothenwa nomoro ke 086-000-3084 ke tlo a pineng ya baptism langene mo mamedi dumela o moyeng kgotso o kgauile wa bobedi ke
4: no
0: halewa
4: halewa sebata
0: ntate
4: o bua le selo mogatlhane mo na melodi
0: e ya selo
4: As a professional bricklayer.
0: Hey.
4: Ntate o yana a hane batho ba hane ba pele. Bana ba bobedi. Ba lokela ho botsa gona. Ona sa patetse batho ba o buka. Ha ko a hantlo ka bokae. Monana ba tla fumana bokae. O tshwane tse setsi. Ba ye ho di architects. Architects hi.
0: Hey.
4: Ba bolelle gona. Mo a hono so a wo fika mo plus minus tsheleteng tate tsa leng a fumana ke bokana aba ba bolelle bo ntate ba ba batla go tsheletsa le ntate ona bona ba tla lokela go fumana bokae tsheleteng e setseng yeo thank you sbat
0: o ba botse pele gore na o patetse ba tsamaileng hona jwa le bokae
4: le hore na tsheletse ne tlo patala the whole structure so ka ofela ke bokae jwale yena ba ne go se itse jwang ka fracture se se se se le ka tshelete se se se ya patetse batho ba go tloa mo wo di architectural inspectors then ke bona ba tla fana ka di tshishile gona fracture se se se go ba qetelle ntlo nka tabulela na bo sai o saenela bokae le batho ba
0: ke o taba mo mamedi mo tle ntate o re jolo ka a professional bricklayer ha ba botsa jalo ba botsa rona ba le ba pele o ba patetse bokae jalo ho tshombana ba pele ba tsamaile hona jwale ka mathata nang hona jwale ba tswile ba mosiam le mosebetsi ha di ona jalo o fumana ba ba batsa jalo bana ba batsa ba pele ba qala ba batla hore na ke bokae e bile ba mojwetsa hore ntlo ena ke bokae ba hore ba ile ba e kala fela ka mahlo mo mamedi wa bobedi khotso hai. Hello.
5: Yeah, look at them too.
0: Get in that.
5: Ready. And under the way, now on a service and I want to go home. So it's one hour. We see it's a last square meter.
0: Mm-hmm.
5: And you tell me about we send a square meter. Ah, not square meter. Sack. The girl patala bukan. Simba motor now to a patala bukai. But not a man. We send a man. Gas square meter. Savona. Now about a patala bukai. Gas square meter. One hour. How to you come out? How to you get square meter?
0: Jale. Jwale mpulele mtswalle waka ho ne paetsore ba mmulele hore ha re sheba ntlwana e ka ba milioni tse pedi ka patse tharo wena ya re hirang o tlo etsa bokae me o tlo re fa bokae o tlo go re profit ya mo itlo ba bokae pele re se
5: profit nya ga wata me ba kene bona ke ba film sebedi bona o tla me ba juetse ona square meter sa bana ba tlo ntsha ja bokae ona profit ke tlo thala bokae yene ha ba tle bona wana go fela ba jwetse se mo tsa bona na ba tlo ba tabuka ka ntle go sebetsa se mo na ba tlo tsena ona na ke tlo tla ba ka mme sebetsi go aka
0: gore bona ba bua mtswalle
5: bona ba tla me ba mbutsa na ke tlo tla ba bona ba ntshaje na ba ba tabuka ka se mo tsa bona
0: hai be o sa khotsofala o ba bolela hore ha ke a khotsofala tsa mayang
5: e se mo tsa bona tswa tla suludi ke tla thola ba
6: Bashka na ba mmotsa dipotsa ha ba tsamae ka tshirela batho ba bang ke thato ke tlo ha ba batle mosebetsi bona ka latile
0: o ha ba batle mosebetsi ntse ba botsana le hore wena o tlo etsa bokae
6: na hana ntate thuso mosebetsi wa ka ke mpotsa mara nna ke latile ha ba tsamae ntate ha ba tle batho ba bang
0: ntate hore ha ba tswe ha ba hate ko sene a batle batho ba bang a rena hana ntate thuso mosebetsing wa ka motho a tlo mpotsa dipotso wa o ketela banna ke tswa ho ya pinenga o mametsele Sedi FM hi
7: ah ntate Mtaung
0: mme
7: mathata kona ha qale
0: ha tlo wa wena man
7: ke me sa le dinyane ntate Mtaung ko gona mathata a qale ya
0: ha e wena
7: ke ri bo tsale ba batho tlo sebetsa kgahlano le bona getlolleng
0: hai wena o reng wale
7: ya bona ntate Mtaung o bua le legato ka moka o dindane.
0: Eh, le rato wena man.
7: Ke o bulela ntate Mtaung go ona mathata a tla. Go go tsetsa le dinyane tse.
0: A msadi.
7: Ke o bulela ntate Mtaung mathata a tla ntate wa ka. Ke gona mathata a tla. Bona batho go tlo bule ya mahlo.
0: Le rato re nna wena.
7: Ke o bulela ntate Mtaung, ke o bulela sebata.
0: Ye.
7: Ke o bulela ngwana Mtaung.
0: A e bo ngwana na. Yo. Ke o tla le rata re khona mathata tla a re khona mathata tla ndira metso tsongele shume hona jwale hem pele ho hora ya pele mo metsele Sedi FM le nana o kele matla holo nana o le mofutwa le nana o le sebetsanga nana o le na ke jwale ke nako o ska le bala hore ke itse wena ka tseno ke tla bua le ntate Mokwena o na le kamane ka Bethlehem me o tlile jwale ke gola o le ba kamane ka maluti a phofunga ho tlwa mona o tla kena le ka Castle a ile o sheba di project tseno tsa metsi moholi di khwere khwere le yena ke tla monka ke tla motshwara ho setse na konyane nyane fela pele ke ya mabenkeleng hi hi mo mama di dumela
8: kaza
0: hey hello mo mama di kena le wena khotso
9: mana dada tu
0: eh mme o tlile taba yaka
9: e ke utlwile ntate
0: e ke
9: ha ba lele ke ntate
0: ah e bo msadi
9: a ba tle ba bang ho bana ya kere ke tshela teng tshe sebetsa ha ba tle batho ba bang
0: a ba leleke
9: e ya ntate a ke tete tshwane ke go pompe ka thuko
0: o ke le bo ngwane so ke le bo mo mamedi e ke ya mabenkeleng jwale hi Hello. Let's say the FM Dumela Kotso.
8: Nere Duzo.
0: Madame.
8: Nere Duzo.
0: Ah, nati.
8: Ke ntate Machesa ka mona ka go le go mo ka.
0: Machesa kwa la ditaba tsa ka ke a mabenkele.
8: Tanginda. Nere Duzo, ntwe ha se mo tlholo ntate ba tswana dikeng tsena ba botsa. O no hopola gore gona le batho ba re bala ba tso bene di chip le iba ke.
0: Eh
8: ba le bana ba hana ke na ha di chip le iba ba le ba batla ho tseba nang ke ha di million e se RDP. E di na o tlo go patala ba ka re bane bo RDP ba ba mbetsa bo 150 ka letsa.
0: O jwale o re jwale motheona o na o ya bona o ile a sebetsa ka chip labor jwale bana ba atura ngwana tsori ya mabenkele ntata mtswalle ka Velcom.
2: Ha o kopana le mathata bophelong ha o hlokeletsa tsi le leng o tshwanetse o phethatsa tse o tobileng letsatsi la ka jeno. Mona cash converters same day loan ya rona e bolela tjhelete ka letsohong ntle le ho letsa e seng hosane e seng di horeng tse 24 empa ka jeno mme ha o etsa kopo ya same day loan hona jwale o ipeha moetleng wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand cash e ya lebenkele le haufi le wena ka jeno. Cash converters re a reka re a rekisa re kadimana ka tjhelete ho na le dipehelo.

0: obe o boloke. Disolong se jolo ka mefuta yohle ya di 400 ml tsa Nivea Body Lotion ka $54.99. Le mefuta yohle ya di Lux Bath Soap dife kapa dife tse pedi ka R26 fela. Disolo di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 12 tsa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Kubima matsatsing. Ana. Bophelo bona le mathata bona mme dikgwedi a ditle ka o tshwana. Empa tshireletswa lelapa la gago a ya lokela go fela ka baka la go gelelwa ke tšhelete fela. Ke ka baka leo Metropolitan e tlaisitseng No Lapse Funeral Growth Plan e ntšha, insurance ya lepato e tseditsweng mokgwa o batho ba phelang ka ona le ka moo ba fumanang tšhelete ka teng. Mo na o na debit order, o lefa o kgona, o a iketsa, o na le tšhelete ya o iketsa. Me hang ha o ka fihlela mane ho 1500 rand selemong sa ho sa pele jwale tshireletso ya hao ya notlelwa mme a e sa fela. Ntho e nngwe le nngwe e laolwa ka WhatsApp mme o ka lefa moo o seng o tlwaetse o reka teng o kenyeletsa Shoprite, Pep le Pick n Pay. O ka abelwa fumana tshireletso e ketseileng ya ba lelapa lao kapa metswalle ya gago e e leng wa e kgothaleletsa gore ba etse ditefo di inšorenseng tsa bona. Nna o batla inšorense ya lepato e e sa feleng a ko romele lentswe No Lapse ka WhatsApp. Nomoro ke ena ke 086 0724 724. E re ke e phete No Lapse ke kopa o ngole utlwa ke e bitsa jwang 086 0 724 724. Hona le melawana le dipehelo. Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited. Ena ke company ya insurance ya bophelo e nang le license ebile e fana ka ditshebeletso tsa ditšhelete e dumeletswe. Hape ke mofani wa mokitlana ya ngodisitsweng ka molao. Nomoro 086 0 724 724. Nna ke a phela ebile ka ikgantsha ke letse Babtsi Mlangeni o sale lemo tse 85 o tsamaya mono gobane ntate Kaifa Semenya gona jwale o le modimo 87 jwale Babtsi o tla fela ka morago ganyane fela go bo ntate Kaifa Semenya. Pina tsena ne re ga a di bina diholong mona a di bina gotlhe mo aneng a bina teng batho ba ne ba ema ka maoto. Babtsi Mlangeni. Nna ke a phela ebile ke a ikgantsha ke letse.

nna ke a phela bile ka ikgantsha ke le tsena babsimolangeng ona sa batho re batho ba ne ba re ao shame ba mo utlwela botlhoko bane e le sefofu mona ona a ruta batho re a le sekela re utlwela botlhoko re a phela ebile re a ikgantsha utlwa ka moo a binnengpinena ga monnate kate e ne e le thuto ke molaetsa o rutang ona ke molaetsa o rutang gore a ba mmona a tsama mono ba seke ba re ae ao shame go na le mo mongwe mo a binang ga o bona motho a tshwere molamo o mosweu mothuse a tshele tsela kore o ne a ruta batho ba bo rona gore bona a le mmona a tshwere molamo o mosweu le mmona a sokola tseleng mono ka molamo one o mosweu le tsebe gore motho eo ke sefofu le seke la mosheba la momakalela lona ba bonang mothuseng gore a mona o seke wa tshela lori ke ena mona o ka nna wa tshela mona mona o seke wa tshela thuthuthu ke ena e tla ipotlakile mona jwalo jwalo e jwale pina tsa gae di ne di ruta pina tsa babsimolangene e ne e le pina tse e rutang wa utlwa gore o seke wa re ao shame o seke wa re ao shame ga o mpona ke a phela ke motho ke tshwana le wena mme ke a gopola ge radio sesotho re ne re bile re na le mosebetsi o motle wa melodi ya melodi mo teng dibini tsena di neng di kopana teng tse e binang mmino wa sesotho go tloa mono ge re utlwa gore na ke mang ke mang ke mang ke mang ke manga eo mo mamedi wa lesedi a tlang go mo kgetha gore enwa ke ena melodi ya melodi radio sesotho ka jeno re radio lesedi e le melodi ya melodi fumane banna bana ba basweu ba re neng re sebetsa le bona ba buang sesotho ba le teng mono he ga dibine tse e binang mmino ona wa sesotho di le teng ka melodi ya melodi ke opola lentswe le neng le ba teng mono e ne e le lentswe la kakapa ena ya neng a tsamaisa melodi ya melodi

sa bohloko hampe. Plastiki tshe sa bohloko a bohloko e ka o bolaela ngwana. Hlokomela mbana hle. Ke le kopa motho mo hola o bona bana mono ba besa ba itsang. Hey, ba khale mo bua le bona. Ke bele ke kopa o bana wa bata ka jeno matsatsinga na o tlo bata ho fihlela Sonta wena wa Paula. Wena ya sebedi sa Paula. Ha ke batlu tla o thwella palile ka bakala Paula. Lona ba dulang dibakeng tsa baipehi. Mekukhu ya lona e atamelane haholo. Mme ha e mong a ka etsa phoso ka kerese kapa ka Paula kapa ka hitara ya hae. E tjha kaofela. Le ona teng mono ke bela ke kopa. Ha o tsamaya o ya mosebetsing hlokomela hore kerese o itimme. Hlokomela hore hitara eno ya hao o itimme. O seka wa leka wa robala Paula e le ka tlung seka e etsa phoso eo. Re metsotso e leshome le metso mmedi ya ntle ka morago ra ya pele. Hape re kgweding eo moo jalo ka dikolo di kwetswe. E leng kgwedi ena ya mabollo. Ka mane ka bosirasete batswadi ba lla. Ho na le batho ba nkang bana ka sheshe ho ba isa mabollong. Ha ke tsebe ho lona dibakeng mono tsa lona mono ka bo kapa botjhabela mono. Kapa bophirimela provinceng ya Freistata hona teng kwano mona Gauteng ka bo northwest bokone bophirima le ka ere ke bone le ka Mpumalanga ke tsebe rena ho jwang maemo a jwang a tsebe rena maemo a jwang na le bona bothata bo mo fitlang batho ba nke bana ba lona ba nyamele ka bana ba lona ba ba ise le bollong ka khang na le na le bothata bo le tla bua le nna WhatsAppong ya le Sedi FM e leng nomorong ya 079-758-5066 079-758-5066 ke batla utlwa rona ho jwang makeisheneng a lona ho jwang metseng ya lona hobane re ba le bothata ka nako ena re ba le bothata bo boholo ho na le ba hlalefileng ba nkang bana bana ka kgang ba ba itse le bollong kapa gore ngwana o ke ona o sa ile le metswalle wa mmatla gona jwale ngwana o sa le le bollong o tla re bolelela ge ke o file nomoro ya WhatsApp le molaetsa o ka nna wa o romela 079-758-5066 go ka ba jwang motho motle ga nka lata monna mogolo Blondy Makgene a o teditswe na ditshweu twatwatwatwatwatwa gona jwale tshweu twa ke a mo lata gore a ka bine pina leng a e binela mma batho mofumadi wa gae mme wa bana ba gae bana bo Latoya baby I'm missing you.

0: ao lerato ya ba jwele wena ha o santsosa a go bona bile ke batle ke selwa
1: a se ba ka mo go ke bona gore betse ha monate ka teng e bile o ntse o bona la gore wa lora ke tsa file le ho tsitsinya o no loreng hela ga tola ke a tsapa o no lora nna
0: ke go lora jwa go ntse o le pila ka mo lerato
1: ka tata bokae
0: hey man ke lora e ka geng go na le fakane wa bona
1: bona ka tlhong ka mo
0: ke sa bone hantle gore na mang o lwana le mang o a itseba e moye o thweng ga ena monga yona ga ke tsebe gantle
1: wa tseba ke mehlolo a seba mehlolo
0: e butle ore wa makala a kana molato
1: ke mpa ke ipotsa fela gore na e le gore ke nna ke tlanyang kapa jang kore monna gao ga a se kgona le gore a ka o thetsa fela wa tseba a o thetsa
0: butle lerato ke nna a sitwang go o thetsa
1: ke wena eya
0: o batla gore
1: wa utlwa gore ke laka tsa ba mosadi wa gago max o nkgelela ka thoko fela jalo o nkutlwisa botlhoko
0: banna
1: re tla utlwisana botlhoko o fitlhane mmare ka fong ka
0: mo banna lerato
1: ke a botsa
0: ke abe se ke o kgeletse ka thoko ga ke ntsentle go wa tsaya lena ke bona gore ka nnete ka tunyena ka ena ke tlampe ke ithulele fela tjena bosiu le motsheare gobane jale ga kere kere ke phamisa molomo fela go thwe ke kgelela thoko batho ahle
1: abuti max wa e gopole pina ane metlheng ya lona yane e bitswang lie to me
0: ya ke a e gopola butle pele ga e ba ke gopola gantle ke sa re ebilane ene e binwa ke book belt ena ke ee ga dibinwa ga pina tseo metlheng ke ore ne re kopana ditlhogo ko bolelele nna ebile ge ke ne ke rata le o eletsa ga ke o gopotse
1: jale ga e ba ga ditoro di fedile o setwa ke eng go nthetsa pina e re nthetse o re wa nthata ke yona fela ntho o ke e tlhokang
0: bannaa
1: pina
0: ao banna we batsa rona re ne re ya fela le monate le morethetho wa pina le segowa se monate re sa natse nex o rena pina e reng
1: le jaeba fela le natefetse ke a utlwa ebile ke a o tshwarela nna ke ne ke gopotse gore ka mora moferefere o mokana-kana wa ditaba kgagalapa le la rona le o tla ko o thabele motsotso wa kgotso le gutso monnaka
0: ona ka nnete ke ya o labalabela mofuthu o ko obetse
1: tseba he ke o tlae leseding ga gona ntho e thabisang mosadi go feta go bulelela gore o a ratwa ke monna wa gage
0: bathong legato empa
1: butle ke a tseba gorena o ya kaya go se o tsho jalo a se ba banna lena le bothata ba gore re le basadi re ga tseba gore la re rata re tla tseba jang le sa re bolelele motho o dula o ile le kgongwana godimo go fitlhela monna a onkela stepo jalo ka a bofane tjeno o bona sa kena le moqekwa ka tlong ka mo
0: ge le o re nna ga bofane o se ankile stepo
1: o naana gore ba tsakang dithabiso se se kana-kana
0: ba le ga e ba ga bofane a nkile stepo nna o lokela go lwantshwa ke thabiso kapa o tla lwantshwa ke seipati
1: ga o tsebe wena seipati o emele sethokomagane o shebeletse gantate le mora ba ruthana jalo ka bommaditsonyana ba tsaka gare nagana abebe re tlo reng go bana ba barona
0: nna ga ke dikene go gang ntshe ditabeng

0: Dumela khotso, hi.
1: Hello.
0: Ire hello ntate Thuso, ore hello fela.
1: Hello ntate Thuso, nekisa hlokomela go seke ke ene ntate.
0: A ke o gaola, ore hello fela ho nna moyemmo.
1: Ntate Thuso hle ke kopela tshwarelo ha holo, ha holo.
0: Ire hello ntate Thuso.
1: Hello ntate Thuso.
0: Ke a leboha mme dumela, khotso.
1: Le kae ntate Thuso?
0: Ke a phela le kae mme?
1: Ya pila ntate hle ke kopa tshwarelo hape ha ke motho wa jwalo ntate.
0: Ei, ho lokile.
1: Ntate Thuso, bothata ba ka ke bonang.
0: Ei.
1: Ka kgwedi ya February a butwa ka o thotse ntlo Dennisville. A thotse ntlo Dennisville ke ke thabile mare he. A re fihla ka mono le ba kufela motlakase ha leyo ene a butwa ka ona le 84 years. O dutse ka lefifi ka mono o pheka dipoto tse ntsho ka ntle, batho bagaisane ba mokadimme dipoto ore a phele ka ntle.
0: Kore ke mang a dutseng ka ntle mami?
1: Ke abuti o phela ka ntle, o thotse ntlo, mmuso mo file ntlo.
0: Ei.
1: Ei. Ha mmuso mo file ntlo, ha ba nkuka mona ke ya ka mono bane ba re ke ka mbeki ka mono.
0: Ei.
1: Ke thola hore lebokisi la motlakase ha leyo ka mono.
0: Kau kambeki, iu kambeki.
1: I Dennisville.
0: No electricity. Ika Dennisville.
1: Enda de tous.
0: Ona lintuye na ya anto ya RDP.
1: Enda de tous. O tena tenche di hau.
0: Jwale abuti ona opela kantle.
1: Abuti opela kantle ba haisan ba mkadine di poto opela kantle ka poto tenche.
0: Alright, mpulele he kwa nmun. Ba sebetsang ka mtlakase mo Dennisville ke nkinto ke Eskom.
1: Ke Eskom ka mo ntate Thuso.
0: Number ya ntlo eo ke mang?
1: Ke 3270.
0: 32
1: 70
0: ka Mbeki section.
1: Ya
0: ntate Thuso.
1: Ya ntate Thuso.
0: Ya mama. Mbeki section, no electricity, Dennisville, Eskom, number 3270, ndate opela kantle ba bile ba mokadimile dipitsa. Dennisville, iwela tlasa masipala wa Sasolo, akere?
1: Enda di tuso.
0: Kele bo amkhotsi ya ka, ke tlaba letsetsa hona jwale.
1: Enda di tuso, kele bo ntate.
0: Kele bo rato laka.
1: Ke lebula olo hle, ubuwe na kholo mamtaumu na Dennisville.
0: Thank you mamtaumu.
1: Thank you ntate.
0: Ke utaba, mche mutle, mabengele.
2: Ethiopia is at the 2026 Grade 1 Hollow Bets Gold Challenge. That's the reason why we are here to the Season of Champions. Besha ta kipchiran chaka profit ali bilong la dipera online. Papa li kaleng le haufina na luena la Hollywood Bets. Vakeng sa mnyetla wa hapa karolo ya 2.5 million rand. Le mipunto. Besha hona jwale, we tshwase te gaunja. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal. Eo fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Momamedi a kore hanyane jwalo ka ntse ke botsa taba tsa mabollo. Ke botsa rona metseng ya lona hohle holukile na ke a botsa hobane ke kena motse le motse ke kena strata le strata ntlo le ntlo ka lenane lena ke a kena la jwale ke nako le mareneng ke a fihla ho bona ke bue le marena e re kopane le kgotsi tshotetse kwa mona hona jwale ke tle ke utlwe por province ya Freestata ho ye mejwa ntate tshotetse dumela mtlokwa
4: go tso mohlomphe ya gabane ntate thuso ke hlomphe le ba o ka medi ba le CDFM ke hlomphe ba ai ba province ya Freistata le mo le sedi le finyelang teng mo ngaka
0: ke le bo khosi go ye me jwang ho lona province ya Freistata ka man ka botsaneng go tlile ho na le batho ba nka mbana ka khang maria tsena ba ba isa le bollong batswadi ba satsebe ho wena ho ye me jwang khotsi
4: Mohlomphe ya gabane ke rata gore ke fane ka dipalo palo pele o latela district re na le district tse hlano ka ra province ya Free State dikopo re ile ra di fumana kapa tseo re ile ra kgona gore di ananele ga re ipi re na le mephato e 27 e kopantse ya bontate le bomme le jwe le putswa ke 41 e ntse e kopane le yona mme Thabo Mfutsanyana bitsong la serami ke phumelela fela e tlhomang ke mphato wa bontate e mine lezile tadi ke 43 Mangaung ke 96 mme putso ya gao mongaka mathata re ileng ra kopana le ona ke ka fezile tabi framforoto bana ba phumelela local municipality ba sa rerwang ke batswadi ba nkuang ke thaka tsa bona ba titimela mabollong a framforoto mme re kgonne re fumane bana ba ka bang 14 re ba gotisetse malapeng go batswadi ba bona mme ka lejwe leputswa ordinary race mphato ya teng re fumane bana ba 26 e re ba ntshitseng phatong e baneng ba ne ba tlile mo ntle go tseboa batswadi mme a ke bua le wena gona jale ke mona sebakeng sa Bellfontein ke ne ke tlile ka mantaga empa itsa re sheba tshebetso ya tega fumane sa re kgotsofatse re le komiti ya PICC mme ka jeno re kwano Bellfontein re sa di duletse majwana ditaba tsa teng mongaka ke fata ke fara ka report e feletseng nakong e tlang mongaka ke etsa kgoeletso go batswadi batswadi ga ba ka banke boikarabelo ba bana ba bona batswadi ga ba seke ba romelela bana go isa bana lebollong goba ngwana o rerwa ke motswadi ka lapeng go tshwana le gantle ga ngwana a lokela ye sekolong mongaka motswadi ke ena mmatelang sekolo ore qetele ya letsatsi a kgone go phetisa tsotlhe tse e tlhokagalang sekolong se ba yang go sone ke bua sena lebitsong la gore re kopana le mathata a bana ba nkang bana ba batswadi ba ba ise lebollong ke gotla ape ke galemele bona babolotsi ba rona ka ra province ga ngwana a sa rerwa ke batswadi a tlisiwa ke bana ka kopotlhe batswadi le seke la mo amogela babolotsi le leselele gape le thetsa batswadi gore ngwana a se o mokentse lenakeng empa o ntse o tseba gantle gore o na le sebaka mo o bolokile ngwana teng mongaka ditaba tsena tsa meetlo wa rona ka tsela le mokgwa o sa ba di sebetsa ka teng ka nnete sedi bata di sa kgotsofatse oba rona re tseba metlheng ya pele gore ga ngwana a titimela o titimela gotla ga gona mo a tla kopana le gore sa kene ka lenakeng motswadi a batloe tšhelete eo a ne a sa plana gore a ka e sebedisetsa go bolotsa ngwana empa ke se tlhokometseng mongaka bana bana ba kenang dikolo ba na le mekgatlho ba e ntse ya bona dikolong go ya bonagala gore ba bangwe ba bana ka seboko kapa ka sefane ba sa bolle ditsong la bagotsi ba qetela ba iphumana ba nkuwa ka sheshe ba isiwa mono gore fela a kgone go kena go mekgatlho e group tse tsa bona gangsterism itswe le yona taba gangsterism re itshwela gagolo ka mathe se re kopa tswetswe go babolotsi botlhe ka ra province ya Free State e fang bana thuto e nepagetseng go ra ba gotlela ka ramotse re bone diphetho re bone phapang ke tseo mongaka nka fanang ka tsona motsotsong wa gona jale se ga re sobi le mafu ka ra province ya rona Free State ga re sobi le dithekefetso dintho di ntse di tsamaya ka tsela eo re planneng ka teng se re rapela go ramasedi e ka ba ka qala jalo ka ba tadile gantle go fitlhela ba gotlela malapeng ba ntse ba phetse gantle mongaka
0: ke leboga gotsi go se mpolelle ntho yena e tsahala ya selemo le selemo gore selemo le selemo le dula le rapela batho selemo le selemo le dula le qeka batho selemo le selemo le dula le khumama le re butleng butleng hle mesuwe butleng hle batswadi butleng hle bana le tla butla butla o fitlaneng le tla rapela o fitlaneng gore ntho ena e etsala metseng ya rona mme e etswa ke batho ba batsho bao le buang le bona gore selemo le selemo tloelang go nka bana tloelang go nka bana empa ba ntse ba tswela pele ba nka bana tloelang gore le batla o etsa tšhelete ka bana ba batho batswadi ba sa tsebe empa ntho e o ntse e tswela pele le etsa jwang gona gore le etsa jwang ntho ena le ithibela e fele hanghang
4: ke a leboga motlhomphei ka potso eno wa tseba nako e nngwe motlhomphei ya gabane batswadi le bona ba tlhoka nnete goba jalo ka ke bua ka bana bana ba phumelela ba fumaneleng framforoto kore re dula re ba bolelela gore ga o tleta go fumana ngwana ngwana wa kgona ra o bolelele gore rankilwe ke mang e ya police station bule case ketelo ya letsatsi re fumane batho ba ne bane ba ntse ba nka bana ba lona ka sheshe mme ga batswadi ba qeta go fumana bona bana ba bona ba thabela fela gore ngwana ka go tlile lapeng empa re ntse re etsa kgoeletso le go bona re ba bolelela batswadi ka nnete-nnete le gopolo sebediswa thepa ya mmuso mona ga re kopa maponisa gore a re tsietse ba lokela go fana ka report e ka re batswadi le bona go tlhokala gore ba ka ba fumantshwe thuto gore qetelelo ya letsatsi ga ngwana a titimetse lebollong senokwana se lokela re se tshware se kwalelwe gore qetelelo ba bake empa tshebedisano ya bonala motlhomphe ya gabane gore e ya fokola ka lesaeteng la batswadi
0: kgosi e re ko leboe bane o kena kopanong ka mona ka Bellfontein wa tseba wena kgosi yaka kgosi e ke e tlhomphang gagolo ntate tshotetse wa tseba ga o le moetapele tshwantse o etse gore batho bao ba eteletseng pele go be boima go bona gore ba etse ntho tse fosagetseng tlhomong ke miscolo ke a ipheta ke re ga o le moetapele tshwantse o etse gore batho bana bao ba eteletseng pele go be boima go bona gore ba ka etsa eng kapa eng e fosagetseng eng kapa eng e o e seng yona jwale batho bana kao fela bana bao le ba eteletseng pele mabollo mona le bua le bona ka nako tsotlhe ba etsa dintho tsena gobane go na le nthonyana eo ba soka ba e bona le etsa lona e tla etsa gore go sane motho a nagana ga a robetse le bosio a na na go anka ngwana motho a na na go amogela ngwana motho ya itlisitseng moo a thothomele a se ka tlhola etsa nthweno jwale ba tswela pele go etsa gobane ba tseba gore letla nne le bue le be le bue bana ba tla nne ba nyamele ne ngwana o tla ba tlhokagetse ne ngwana o tla ba a tswile kotsi e mpe gampe ya bophelo ba gae kao fela ke kopang tate ke le etse ntho e nngwe itseng e tla re ruta jalo ka batho ba batsho e tla ruta thuso mo taung e tla ruta Thabang Morobane gore le o sane ntho e ka reng ena o seke wa etsa bona batho ba bangata 27 ka mane ka nthong mephato 41 ka mane ka bontho 93 ka bo mangaung fetse le dabi 43 tshwantse le etse gore le monitare le yona mephato ena bana ba batho ba gutle ba phela ba gutle ba le hantle ba sa tswa dikotsi ke a leboga kgosi ke a leboga motlhokwa
4: ke a leboga mongaka ke batla go salosa pele ke phethela re tswile le tsholo mongaka re a monitor ka ra province
0: Danke
4: mongaka
0: ha le monitora ke lebuile gagolo o ntshwarele go na le mo re tlamea gore re tle re ye teng jalo ka baka la nako kopa tshwarelo fela kgosi o tla mpha ditaba tseo he bekeng e tla manta ke utlwele tsamaile jwang Bellfontein
4: ke tla o fa tsona mongaka ditaba tseo tla tsa o di fumana tse dingwe o tla di kgotsofalela
0: ke a leboga kgosi
4: tanki
0: ke a leboga ai kona e ya bua nthwena mehla ena e ya bua tshwana ya mabullo ya bona bana ne se ba le Frankfurt fefetu ba tswa warden mo mamidi ha o ka tswa warden ho le jwan le Frankfurt ba ile le bollong ba nkwa ke thakatsa bona ntwe ngwana engudisa mbohloko rona batho ba batso ha re qetile re ya blame ha o bua le nona tla blame motswa di nona tla blame misue misue tla blame muso muso tla blame tshaba ha ke ntwe na it's a fail ya bana ba dula mba nkuwa selemo le selemo ha e fail king re na le bontate re na le marena mo ha e fail ke eng re na le bontate mono re na le marena rena le marena mo rena le bontate rena le mesuwe mo batho ba re reng ke mesuwe re ba shebile re tshepile re ba tla re tsetsa ntho tsene paetse botata bona ba mabollo ha ke no bolebala go bana moshane ke neng ke motseba ile nga golela mahlonga ka mona ba re ke muntu o ile a hlokala mo batla fela ba fika ba re ngwana lona ke ya ni ile man ka je no motho a botse bona ba ile ba moetsang go laetsala eng ngishima ka mane ka Sharpeville Sharpeville o ha bontha hlokala ngwana o ile a pata ngwana o ile a pata gore ke bua ntho e ke tsebang ke bua ntho e ke tsebang le bontate wa ba fitla ke ne ke le teng ka pele mona setupong ke le teng se batla batho batla tšhelete ba batla tšhelete ngwana a tlhokaetse ga ba buile o bua gore moshimane o ile o tlhokaetse sgone ba batla tšhelete ga ke bentho e ke sa e tsebeng I'm talking from experience

0: Now I've chosen my own way. Take your love and keep it. Ere kutlo hona le momamedi ya letsang kwano walla momamedi na kutlo etaba ya hai. Momamedi o moyeng o le Sedi FM. Buthata ke ndwale. Ho etsala jwa.
1: Dumela ntate thuso. Ke ntse ke mametse ha sale ke le ka o kena ke le ka ho hlalosetsa hore rona re le lelapa re le re hlaelwa ke mathata afeng. Re ba ha tsebo re dula ka mona ka Sasolburg mara buti wa ka o dula Sebokeng. So mora hai o la kena lebollo le ngwana bo wa mnyane wa 14 years ka December. Hae ha re bolle o ba ile lebollong ba buisane le nkgono wa bona Setswala mme wa bona re sa tsebe
0: o ka ba lebollong kae toropong efe
1: Kopis
0: eke
1: ra thola kholo ntate thuso ka Christmas ya hore ngwana o sa hlokahetse
0: eke
1: o ba 22 years
0: he batung
1: re jwetsa ngwana sa hlokaitse ngwana o hlokaitse o na le lebollong o kene le ngwana 14 years whereas le molao ha o dumele gore ngwana 14 years a ka kena ka ga lebollo lefe kapa lefe
0: jwale ngwana lona o le kgonne o mo fumana la bona setopo sa ha
1: setopo sa hae re kgonne o se fumana ntate thuso ga ba re jwetsa ke a sebile ba re sebile ba mo isitse mona di-forensiking ho rona sa solo mona ka o banene le nako tsa ditsa festivity tsa di-holiday re ile ga kgona mona I think ka bo di 28-29 se re lata mofu mona sa solo ha re lata mofu re moisa moshwaring wa rona ntate thuso re ne re sa thaba ho hang re thotse karabelo lebitso la ke karabelo tsebo ntate morena tsotetse kwa tseba ka case ena ne ntse ke bua le bona
0: a re a mabenkeleng tshwara jwalo
2: Spasi ufa monyetla wa ho ikgapela karolo ya meputso ya le Superfan e fetang 400,000 ranta ha o reka ka 650 kapa ho feta ho kenyeletsa dihlahiswa dife kapa dife tsa tharo tse nkang karolo jwalo ka 2 liter Coca-Cola regular fela reka tse pedi ka 47 ranta o boloka 11 ranta kapa 80 gram Cadbury chocolate slab ntle le bubbly reka le ha e le dife tse pedi ka 36 ranta o boloke 14 ranta ditheko tsena di fumane ha o fihlela la 7 July ha spa fela ho na le dipehelo
0: Mama Medi, mmere tlabela re moletsetsa hape ka ka manta o ntshwarelo bane hona le mo ri anteng hona jwa le papatso kena ba fumane ngwana mo ibile ka manta ho tlo bane tlabe ke bua le khosi tlabe ke bua le khosi ba re ngwana o he kwa hatsebo o atamela mamele ka manta metsotsenga mashoma raro ka mora hora ya le shumele metso emedi
3: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
0: Nelson Mandela, ai kakapa lo elwana, dula tronkong dilemo le dilengwana. Mo mamedi ke bone mo metapelo wa DA a buang teng a re hey, lona ba mokgatlo busang, lona ba ANC, ha le sana matla. Alisana matatshwantse le bue le rona pele DA luki yone wa DA monghadi Louis ya tsering maspala man ara ha le etsa di ntotshwantse le tsebe ara ha bona ntwe re tla ipata mona ara ona ntwe re tla ipata matla a sa le yolona ari bu ke o ya bua monghadi Louis wena mme re tla bua le wena beketlang ka manta gona jwa le lokela o fetela kantorong ya tona kholo re lokela ho feta kantorong ya tona kgolo jwale ke ditshebeletso mona re matha ka ditshebeletso mme ka mane ka Bodelsville hei ba re ho utswa dikgomo ba re ka Bodelsville ka mane bothata bo boholo ke boshodu ba dikgomo e re ke kopane le tona kgolo mme McQueen re tla re bue le ena terbuele yena hona jwale o ntshwarele hle mme wa ka fela mantaha re tla e bua taba ena haya o tshwara hantle ho hang bile walla o re ngwana abdua hae ke ba hatsebo o ka jwale mme mona premier mona ntabunye motle thotsa o di etsa jwang ho ba ntshwantse ke fumana le karabo ho doctor eke tsantsiklo fumana o ke o temuna o temme ere ke ta motshwara ka pele nyana fela re shebe ditshebeletso re shebe ditshebeletso ba tshwere taba ya ntate Nelson Mandela integrated government services ke ntate Mandela a ileng atla le taba ena ya integrated government services o latla ka yona Nelson Rolihlahla Mandela re kopane le tonakolo mme waka mme Makhwina mme Makhwina o moyeng o le CD FM dumela tonakolo
4: dumela hle tete thuso le kae
0: ke a phela mme na o phetse jwang
4: e ha tsetse ntate thuso
0: a motau ya phela ka mona
4: motau
0: mme Makhwina motau are mme Makhwina re be ka thuka re ka netabe integrated ena e le buang ka yona le etsa mmo
4: ntate thuso jalo ka kile ka hlalosa hore re ile ra qala letsholo lena twa qala ofisi ena ya mo premier ya mo premier e leng hore e ikarabella ho ofisi department ka ofela re tle mona botshabelo tsatsing lena jalo ka beke fitileng re ne re le mane grassland re ntile ditshabeletso tsena ka ofela tsa mmuso re di tlisitse mona ha ba ka hopola re ntse re tsama province ka ofela hona le mo ke bang teng in person hona le tselo go ba sebeletse ba mmuso ba fana ka ditshebeletso tsena me se re tlisitse mona ke taba ya hore ha o finyana nentse ke feta office ntsa sa samane ira ke feta monta petuso ke bona batho ba fotse ka ntle pela khotho ka kena mo ka bua le boetapele ka ga ba etapele ka etsang hore batho ba se ke ba ema tjena me ya ka taka tshitshinyo hore a ke renkeng ditshebeletso re di se batho le taba yena go batho ba tle mo bane di doctor di tloba assessa di ba qetela re ka nka di doctor tseo tsa ya ra batla dikolo ra kena di classroom ba sebeletsa di classroom ba fokotsa genere bisa go ke backlog ona le batho ba eme tsena ka ntle di ramedi me ri la ga dumelana le batho ba rena ba sasa ke na le bona letsatsing le na mona arene mona botshabelo re tlisitse o mafese re tlisitse sa re se tlisitse di tshebeletso ka ofela empa ga la ga hlelwa ke bothata ba hore fela ba be offline sasa ya ba batho ba bangate ba tshwanela ba ye hai mme ke kopa maitshwarelo a baholo go batho ba sa puong ke segame ba tlile mona ba lebelletse go batla thola ditshebeletso
0: ona dwale letsa jwang ka bakala bothata bo nba bo mtlakase letsa jwang se batsa maile
4: ka bakala mtlakase batsa maile re ba ngodisitse fatshe gore ho sane ga batla ke ntse ke tswalla lo sane ga batla ntate thuso ba tla batla ka dinomoro tseo tsa bona ba thusiwe ba ba ntate thuso ke bana ba tshelake ene re bitsang hore ke part ya social relief of distress ya di 370 bana lo sokola batho bana ka di sentsena tsa bona di smartphone me hapile mona ba gona ho unlocka batho ba sasa ba ba thusa di tshebeletso tsena tsa ba di thusa jwa ntate thuso ha ntlisitse le ba motlakase ba teng ba ibisa dinyehlisetso ba masipala ba teng mona batho ba gona hore ba tle mona ba tlongodisa taba ena ya bona ya indigent ya dinyehlisetso tsena mme sasa yona e dutse mane tafoleng ba ntsha mangolo ana re a bitsang gore ke confirmation letters sasa e fitlha eng e fa batho ba na mangolo ba ye mane go batho ba masipala ba touche mono masipala ba bone gore bana ke batho ba e leng gore ba gola sasa mme ba tshwanela gore ba thole dinyehlisetso tsena ba photocopyang e sebetsa mmogo le sasa le department ya home affairs bona ke bana ntse ba qetelela mosebetsi wa bona ba ntse ba le teng ka ditraka tsa bona le traka ntate saki ntse le teng ka ntle ka mane e ntse tswelela bona he ba re thuse ka photocopy ma councillora a sa dutse mona le ward committee tsa bona ba re fa dintho e re bisang gore ke proof of residence o ga o batliwa proof of residence o se e thola mona o re ke re ga o tswa ngaka ngakeng ka mane ntate thuso jalo ka re tlisitse le dingaka tsena tsa sasa tsatsing lena mona o kena ka ngakeng e approve gore o deserve o kapa o tshwanela o thola tšhelete ene re bisang gore ke type 3 ya disability grant e nngwe gape ke tšhelete ena ya grant in aid o thole gore o sole motho ya mogolo empa ga o sa kgona go itlhatswetsa ga o sa kgona go iphegela ka mantswe a mangwe o batla mothusi ya tlo o thusang bosoka papa doctor e tshwanetse le yona e shebe maemo a gore ga o re na le arthritis ke enwa he o romela doctor ena ya sasa a ke re so tswa ngakenyane e nngwe kwa motlhomo pelenono o tla go ena re tlisitse dingaka tsena gona mona stadiumong le grassland e ne re ba tlisa ba fitlha ba o assess ga o kata ba re ntate thuso ka nnete o tshwanela o thole tšhelete ena ya mmuso e e tshwanetseng o thusa ga o tswa ka ngakeng o se o tla bathong bana ba sassa ba nka tokomane tsao ba di kenya systeme bile ba o jotsa gae re batla proof of resistance re batla eng re batla eng batho bano sentse ba sa maponisa ke yana le ona mone a santse a certifya ditokomane tsena tsa gago ga o batliwa dintho tse certified maponisa ke yana o batliwa affidavit maponisa ke yana sa bitse mona ba reetsetsa di-affidavit tseo ga o kata wa capture ua dibanka le tsona diteng mona di a iketa he o tla ikgethela gona o batla tšhelete ya gao e tswele kae mme he moo he ga ba tswa teng mo tšhelete e tswang teng ga o kata moo o qetile ga o tswa ka ra stadium ka mo ntate thuso o tswa o qetile o emetse fela go tšhelete e nne founung ya gago
0: claro tonakgolo ga ko o leboe gobantse ke tlo ya mabenkeleng ke leboa golo ka mosebetsi o motle o ne lo etsang gore le kopanye mmuso le o kopanye le o kopanye o be mono ka go fela mme o thuse setšhaba mono ke ntho e ntle gagolo o batleya gore mmuso o sebetse jalo sebetsang jalo
4: ntho e batlalang tate thuso ga re re manifesto itse re fokotse ditšego tsa maphelo a batho ke ga re kanka di-service tsena re a ba beya gaufinyana le bone
0: ke lebo a holo tona kholo
4: ke lebo ile a holo ka na go re fileng yana ntate thuso le lesedi ke lebo
0: mme motho motle re ya mabenkeleng ha re etsa tsena re ya mabenkeleng mme metsotso jwale ke semekanyana re tlabe re le metsotsong le shome pele go gora ya boraro ha re khutla mabenkeleng re lokela go fumana tlaleo ya Tennyson re tlameha go fumana tlaleo ya Tennyson o ya ka mo re buileng ka teng e ra o le tsena keng ke mabenkele
5: ha ntho e fetang original packet for one ya KFC le tala nama ya kgogole le sothwana le crispy hamonate le zinga wings tse pedi le di-chips
6: empa ga e ba o batla rothisa mathe le ka nnete ke iphumanele dung bucket for one lekala nama ya go le le sotwana le crispy ga monate di-dung zingaweng tse pedi le di-chips
7: original bucket for one ya KFC e thulana le dunked e kgethele saete go tloga go 4290 etsela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi KFC it's finger looking good
8: Now I hopula air fryer ela o shebang khafetsa websiteing le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fela ka di solutsa birthday ya OK furniture ntote o neng o di labalabela jole di theotswe e pumanela titanium silver finish side by side freezer fridge ya 541 liter ya Hisense ena le water dispenser ka 11499 le eblo espresso double base set jole ke 499 our first birthday your best life di fumana ofihlela ka di 5 tsa July kuna le melawana le dipelo
0: Batunga. Ee, ya batunga. Hubi ima matatingana, bophelo bona le mathata bona. Mme dikgwedi a ditle ka o tshwana, dikgwedi tse dinga, di betero feta tse dinga. Mme ha tšhelete e haella, kgatello e bangata. Ke ka lebaka leo haufinyana re tlabe re qoqa le Metropolitan ka No Lapse Funeral Growth Plan e ntšha, insurance ya lepato. E o dumellang ho lefa o kgona. Ho eketsa ona le tšhelete e lekaneng le o hodisa tshireletso ya gago ga nako e ntse e ya dula o theile tsebe motaung ntho dingata jale o tlameya gore o fete ga o tloa mona o tse o fumana karabo o tlameya gore o fete ga o tloa mona o kgone o fumana karabo e re kopane le Dr Ramorena ka taba ya Tennyson mme o re letseditse ka bothata ba Tennyson wa bua gore go ne bile o na le lori e neng e le teng mono e nka o itse banka ditshepe banka ditshepe ke bua le Dr Ramorena jwale banna Ramorena o etsa jwang ke a o letsetsa monna ntate sa ke o itse o tla re fa karabo e re ke mo letsetsa gape e re ke tshware Dr Ramorena a re fe karabo moalae o alla kapa ba se ba le kopanong e nngwe e ba di tshwara dikopano batho bana ba di tshwara dikopano

0: mori ke ntse mona ta holo ya Junior Teresa sa ba le ladies of mabare mamelodi akona na ifedile yona ati ha a ha ya fela pine ni jwa na le mathula mfela una ne sale mo sithutsi e jwa lo ke mamelodi
1: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: How to fit an original bucket for 1 year KFC? Le kala nama ya kgolo le sothwana le crispy hamon nut le zinga wentsetse pedi le di chips.
3: Hai ba batla rotisa mathe le ka nnete. Ke iphumanele dunk bucket for 1. Le kala nama ya kgolo le sothwana le crispy hamon nut di dunk zinga wentsetse pedi le di chips.
4: Original bucket for 1 ya KFC itulana le dunk. E khetsele site ho tloa ho 42.90. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger licking good.
0: Batung ho buima matsatsing ana bophelo bona le mathata a bona mme di kgwedi ha di tle ka go tshwana empa tsireletso ya le lapa la hao ha ya lokela ho fela ka lebaka la ho haellwa ke tšhelete ke ka lebaka leo Metropolitan e tlaisitseng no lapse funeral growth plan encha insurance ya lepato e tseditsweng ka mokgwa o batho ba phelanga le ho fumana tšhelete ka ona ha hona debit order o lefa ha khona weketsa ha ona le tšhelete e le ka neng mehang ha o se o kentse 1500 rand le monsa house a pili tsireletso ya hao ya notlelwa me ha isa tla fela ntho engwe le engwe e laolwa ka WhatsApp me o ka lefa mo o se ngotlwaetse ho reka teng ho kengeletsa Shoprite Pep le Pick n Pay o ka boela wa fumana tsireletso e ketsehileng ha ba lelapa ka pa metswalle bao o ba gothalleditseng ba etsa ditefo di insurance tsa bona nao ba tla insurance ya lepato e sa feleng romela lentswe no lapse ka WhatsApp ho 0860724724 ke lentswe no lapse no ya hao ke no dash lapse ho 0860724724 melawana le dipehelo di a sebetsa Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited e leng company ya insurance ya bophelo e nang le license mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumeletsweng hape le mofani wa mokitlane ya ngodisitsweng ka molao.

0: All of us, all in, kaofela. Tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport. Ibohe ho SABC 3, we mamele di alemoenza SABC, ibo we steame ho SABC Plus. Dumela mamele wa sebele swale seri hape, kitapele se ukunele tanzona, tari papadi kajeno hore ya tella afternoon drive. Harikale kata papadi ya cricket, ya mkapteni wa the Proteas women, Laura Volvart. Uri khatalwe kholo itabele kalisakure la sushopo sa Inglani. Isinka hubo na prima ninyena metutunyu mashuma mararu kamara ura ya busupa. Papadi nya di semi-final ya Women's T20 World Cup e tlo bapalwa mane Kia Oval London. Volvart o dumela gore kgatelelo e tla be le ka letlhakore la tlhopha sena sa England jalo ka ga se tla be se bapalela ka pele go batshietsi ba sona ba lebeleletseng gore se tle se gape papadi eo. Athe mamedi ga o shebana lane dipakeng tsa ditlhopha tseo ka bobedi o tla elelelwa gore e batla tlhile e sekametse ka letlhakore la setlhopha sa Aforika Borwa jalo ka ga se ile sa gapa papadi ya di-semifinale e o seileng sa e bapala le sona sa England ka selemo sa 2023 gona tlhodisanong eo le ka 2025 go di-semifinale ga tlhopha tseo ka bobedi di ne di teana mane go ODI World Cup. Volvart ore batsi ba seo ba lokelang go se etsa go hlola tlhopha sena sa England le hoja ba bangata ba dumela gore se na le monyetla gore se tle se gape papadi ya mantsiboengana. Ga re sheba he o boetse a tlhalosa ka moo setlhopha se agelang ka bogabane ka teng o fitlhela kana tlhodisanong eo mme a tlholetsa dibapadi tse kang Marizan Cup le Shapnim Ismail ka tsela o ba sebeditseng ka teng o fitlhela kana mane go power play. Empa mokapteni Volvart o batla e tlhiana le ngongoreo e sesane mabapi le tsela eo setlhopha se batlang setlhe se otla ka yona jalo ka ga go na le ditse ding tsa dipapadi tseo se di gapileng le ga o shebisise gantle o tlhokomela gore tlhile se batla se phumile ka sobana la nale dipapading tseno jale go a bonagala gore tlhile ga se agela se batla se agela ka bokgabane empa mathatanyana a batla tlhia e ba teng nakong eo se otlang mme re tla bona gore nabe phirimanenyana se tla sebetsa jwang le gore se tla be se lokisitse diphoso tseo e le gore se tlhole sena sa England le go fetela papading ya magaolagang kapa che. Ga re tshelela go tsaya papadi ya tennis re yamane tlhodisanong ye kgolo ya Wimbledon re fumana gore banneng Daniil Medvedev o ile a itseka ka nnete le go gutla ka morago latlhelwa ke sete ya pele ga ne a tlhola sebapadi e leng Daniel Merida ka 3-6, 6-3, 7-5 le 6-2 mme sebapadi se seng se sebeditseng gantle le go fetela mokgatlhelong o latelang ke lekejakejane Joao Fonseca. Athe re sheba he papading ye nngwe Francis Tiafoe o tlotse jalo Terence Atman ka disete tse nne mme papading e latelang o tlo bapala jalo le Jan Chionski. Athe re sheba he mosireletsi wa sokola Yannick Sinner papading e nngwe yena he o hapile papadi ya hae ya borobong ho straight set Wimbledon ha ne a hlola Nuno Borges ka 7-6, 7-6 le 6-4 mme ga o sheba he se le papadi ya hapang ka straight set ya borobong e sale a ba le kabelo tlhodisanong eno ya Wimbledon e leng gore o ile a e hapa setlheng se fetileng. Ga re tshelela letlhakore la basadi teng Coco Golf o ile a tla a phunyiwa ka nnete le go fetela mokgatlhelong o latelang ka morago gore a se ke a sebetsa gantle seteng ya bobedi mme a hapa ya go qetela a sa tlhe a batla a bonagala e tlhe mathata a ka nna tlha empa a qetelela a hapile papadi mme yena he o sebeditse gantle ya golo ka nnete le go tlhola jalo Solona Sierra ka 3-6, 6-3 le 7-6. Ga re sheba he mokgatlhelong o latelang o tlo thulana jalo le tle leo. Ga re tshelela papading ya bolo ya maoto re fumana gore setlhopha sa Orlando Pirates se ntse se tswela pele go itlafatsa le go lokolola tse dingwe tsa dipapadi pele go setlha sa 2026-2027 go Betway Premiership mme sena se tla ka morago gore se lokolole sebapadi se dilemo tse 20 a na le metso e mmedi e leng Seth Green mme he o tloa jalo tlhopheng sa mabakhania e le ga lo bapalela setlhopha sa Durban City bakeng sa setlha se tlang go Betway Premiership mo a saenneng kontraka ya dilemo tse 4. Green he o ile a tla iketsetsa lebitso mane setlhopheng sa Orlando Pirates se bapalang go DDC ya ba otloa mono o ba le kabelo go Carling All Star mo ile a sebetsa ka bogabane pele a dingwa setlhopha sa Upington City mme le go ja gone o na le kgona le gore ka nnete ka iphumana bapalela tlhopha sa ba bagolo sa mabakhania gagolo setlheng sena jalo ka e le gore basietsi ba ne ba tlhe ba mmeile leitlho ke mona he o sa tlo bapalela setlhopha se kwetlisiwang ke mokwetlisi ya mošwa e leng Khalil Ben Youssef ya kileng a kwetlisa tlhopha sa Kaizer Chiefs sa Durban City. Athi ari amane mo soma watle le kinyama nyesimane se tlhopa sa Tottenham Hotspur se tlobela se le fatshelete engata hape beke nyena go reka se sentsa dipapadi tse matla tse kileng sa tebuka shopping sa Newcastle United ebile le mmapala gare a thewa mane na henya Italy e leng Sandro Tonali mme ke tšhelete e kalo ka £100 million e o tlhopa sa Tottenham se tlo e lefa bakeng sa sebapadi seo se matla mme go lebeleletse gore he batle ba lefe tšhelete e kalo ka £92.5 million pele ba lefa tšhelete e feleletseng e le gore batle ba lukilukise ditaba tsa bokamoso ba sebapadi seo ka gare go setlhopha sa Tottenham. Gopola gore di e bang o sa tsebile ha ile hantle sena se tla ka morao re se tlopa seo se biele se sebedise tšhelete nngwe ngata gape e ka bang £85 million ha se ne se reka Mateus Fernandez matsatsing a mmalwa a fetileng mme Tonali he o tlo a tlhopeng se waneng a se bapalela sa Newcastle United mo e leng gore o ile a sebetsa gantle a golo ka nnete bakeng sa ditlhatseo a di dutse moo ya ba selemong se fetileng 2025 o thusa tlhopa seno gapa thusano ya Carabao Cup re tla bona gore nabe ha sa le tlhopeng sa Tottenham mse sa ba le sehla se setla o sheba setleng se fitilena mane le kinyamane semane ebe o tla sebetsa jwang wa hopola ke ne re ntse re bua ka sona pele le ke itlokwala hore ke se sentsa dihlopa tseneng di ka nna tsa rengwa ke selepe lo ya le kinye ka tlase jolo ka ile hore dintho di le hledisa tsa maya hantle go ba ba ile ba ba ba fetula ba kotlisi ka gola bagetlo a mararo ka ofela o sheba se hlopa sena sa Tottenham Hotspur e leng tshebetso e neng hle se monate ka ofitisisa o sheba dihleng tseo ba di bapetseng le kinye golo ya manyesemane ke tlatla ke gutla ka tseding he se ke segretsa tlhulisano ya mohopo wa lefatshe re sheba sephetho le tseding tse bohlokwa tse lokelang go di tseba metsotsong ya 30 ka morago ra ya pone ga jale lebza lebza o tswela pele ka re ya thelela ngwaneso
1: ga kule bo golo bong simpa bong sa ka kgotsofala
0: ee ya ngwaneso
1: a ke a kgotsofala mme ke a tshepa le moamedi mo Afrika ha kgotsofala
0: a o banna
1: a tshikanete ka gona le ho hong ho etsahalang kgaitsela ka kareng ha re lokise ka phare tsebe ke eng a o etsalang ke eng a e leng bothata hantle ntle ka gona
0: ha ikile be ka botsa nna ka pare lo uwe banna
1: a kgaitsedi ya ka tshi a e
0: a tshikanete a bolala go fitileng re le ga bua bona re bua ka taba ya hore ebe ditaba tse tswang ke batho di tlhopheng ka o fapana di a sebetsa ho lo Afrika mo tla fumana ntse ba tshela eng ba etsang ba etsang ta ra be re bua hore e bang di ne di sebetsa ka nnete ne re tla fumana hlopha sa Afrika se hapa ntlisana mo hapa lefatshe empa ka nnete banna ho hobi ka tsela eo batho ho re hlopha tse ka o fela di hloleya di se di tshwere papadi ko re so bona hore jwale monyetla kona batho bana ba lokela ba tsola mme o ka wa ba nana gore dikotlisiwa ke mekotlisi ya le mong ka o fela goba ka tsela o di bapalang ka yone ga golo metsetsong ya go qetele ya papadi ke mathata
1: naena ya senegale ga ke utlwisise go hang fela senegale e mphoqile emphoqile ke phoqeile
0: le yona DRC ga o sheba
1: bonneteng
0: le yona DRC ga o sheba e ne se e tsamaile ka papadi
1: enemotshonosobilengotse
0: gore ae jwale DRC ya feta e tlotse tlhopha seo goneng go thwe se tla gapa tlhoso empa kae
1: kae ka nnete fela he re tla shebelela o sosetse Ghana leng
0: Ghana Egypt Morocco a ke rona yona ile a hlola Netherlands ke nagana ke Ghana le Egypt le Cabo Verde
1: tse tharo se re tla bo re tla
0: ka bona ka nnete empa ntho ena ya go latlhelwa ke morethitho metsetsong ya go qetela e ka re e tlwaelegile
1: batho ba bane ba se ba tsamaile o fedile o tsa o fedile
0: ka moo ke ke se ratang tlhopha sa Senegal ka nnete ntle le se sa ka se ke se ratang sa Afrika Borwa ka nnete ke se ratang pe tlhopha sa Senegal empa ke moo ka nnete ba hloile
1: hai bona ke tla reng ga ke na le tsholong ka le tshong gona jwale fela ke phoqeile
0: Belgium o monna
1: ke phoqeile gona e sale ke mebileng o tla bona ke ntse
0: ba ke ya bona mona ngwa le sepilo ya mebile le Algeria ka rentse le teng
1: le Algeria mang
0: rena le tsetse nne ala re tla bo
1: Algeria Cape Verde
0: le
1: Ghana le
0: Ghana le Egypt
1: ha go se re tla ba tsietsa
0: a re ba tsietsa
1: re tla reng
0: show lives up
1: thank you box
2: re tla ka se pitipi
1: Thank you. Hakule bo bang se mo holela mo medi sentse ke na handle ka America N1 southbound ka New Road ho nona le kotse ka momolala hlahlekile se phala mona tsana se pitipiti re a fita ka mo mo medi ga ka America N3 southbound ka mo de Fontaine Road le phele le tona la mila le kwetse ka mo hora le kotse ga nna ga kelo hloko e bang o sebedisa mila o me ka mane ka N12 southbound ka mara ofela ho Kamara Street ho nona le kolo ene nye me ka haru mila e tlositswe se phala mona tsana se pitipiti ke ne go tshwaretsa kana hore na kwa hora tsela traffic e bona also di bona nga sa di bone re tswaga ke tibos_mokone @limawela1x #ratela traffic

0: tlhaeletsang motšha ya ntseng a le leetong le wena o leng wa feta go lona gae gore a seke a di etsa ke diphoso
1: dinwinter
0: sports ka nnete o thabisa mmele o sebetsang ka
1: fela
0: o arabela mo mogaleng o monne o mongwe o tlwitlo o tlonka ka mona le ka mona o ka nnang ka go nka letse o sa
1: ee
0: la
1: wena.

ba dikintse bana tsa holo ya buka two shoes ka ba la tsamale ali ken ba re mekiti re le ma ngona ge ba tla o tla ja.

0: o sentse le fela jalo mo be re kena se go tlene sa gona sa thuto elenga si kokotlelo me jalo ka kile ka letsa re bua jalo ka dinthotse o morutwana ka ba mo ithuta lokelang go dietsa le o sidietse ha inthopela go bala na kong ya phumulo ho pola hore le nana o le nam o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Richer Lives kwa no le sedi FM bo tlaiseng ba tshidiso Ramatsie Mohamedi ena ke nako ya hore o tle o mamele dikeletso hore o ka itlhopha jwang bakeng sa go bala ka nepo nakong ena a setlha sa Maria. Ke kopa o tle o nke buka mo o tla gwarigwaritsa teng ditaba tsa botlhokwa tse e leng gore re tlabege di arolelana le moetsi wa rona e leng monghadi a go itse manga diseko yena ke motsamaisi a tshwereng mokobobo lebile e le motlhanka wa legokela go tswa ka mane ka Gauteng lefapheng la thuto profenseng ena ya Gauteng e re ke tle ke moamogele monghadi go itse mang diseko kgotso
1: kgotso o itlileng kgotso le bamamedi ba lesedi aleboaamoeleena ka
0: teng ke leboa gagolo ntate ga re tle re kene ditabeng tsa rona e be morutwana kapa moithuti o lokela go etsa jwang ga itlhophela
1: go ka bala na kongena ya phumulo ya Maria eh mutitana ke le bo ya hape eh sister le ja mutitana ha a qala ho kubala o tshoka hore a ba le papetse ya ho bala standing table e yena le hloko ha ho lo ratile hore o tsa eng kana ka mang o hloka ho ipha nako mo di subject ka pa ipaka tse a ga di tsitsi hantle so ha ile le re mutu tana ha ke di pala a nge na go eng ata a itse di tsetse go bala dipalo ha ile ke ba se sutu ka pa tse ba tsa science jalo jalo a di tsena go e le re ke a sheba ha na re tla mo gona re mutuse so ha ile nyane ke a for tse di tsibang di tirinyana tse le mo di a hlola di tsena go nna eng ata hape mutu tana tsaka hore kana go ntina tsa sejalo jalo a tsebe di se marangrang a tsana le bo se ya bula bo YouTube se tsale sa ndi sho o pitkeng mo re ga mthata fa o ka tsimana hore harana ko ya tuto tsa sekolo mutu tana ha ka pa mutu tana nako di teacher ba ne maybe ba bangata ka class jalo ha ka ha ka fumana monyetla hore a ye a shebane le bo se ya bula bo YouTube ke tla kgona go di thuse ba fumane tse bo mo leng gore ga a kgona go tlisitsa hantle e nngwe ditlhoko ke gore a sebedise dipampiri tsa dilemo tse fetileng

0: representatives gore ane a antshafatse a lekele go ithuta gore gantle ntle motlhatlhobi o shebile eng so ga a bala o tla a bala a shebile gore o leka go kwala seno se e leng gore motlhatlhobi tla ba se batla go ena se seng gape oleletsa ke gore o tlhoka go ikwetlisa le gore kelelo ya ga e dile le chance o tlhoka gore a bapale bolo kapa a mathe ke jwalo-jwalo gore a kgone a dile a le chatsi kelelo ya ga e kgone gore e nke thuto tsena tse a batlang go di kenya ka gara yona modimo a ithutelang teng phapiso ya teng e tlhoka gore e se ka ba pela lerata o leke gore ga e be e le re go na le batho ba ratang go sheba bolo ke nako tsa World Cup e ka go ya go lenyana le go bone gore o seke wa batla wa gafa wa tloa mo se se etsang wa gafa ko lo shebana le TV le bolo ga o tlamehile o ithute gape moithuti o tlhoka gore a etse bonnete ba gore o fumana nako e lekaneng le go robala phomolo e botlhokwa ga ole osledu ga o bala gore o tintse tsebo e e fumaneng motshegare mogopolong wa gago wa nako e telele a ke re na le megopolo e fapaneng ya nako e gotshwane nako e telele jalo ga o nkile tsebo motshegare o tlhoka nako ya gore kelelo ya gago e ntse ka yona bosenyi gore e kgone go e gopola beterenyana ga o le ka gara di-exam tsa gago kapa tsona magaolegago. Thank you.
1: Ke a leboga ntate. Ke dintho dife tseo ba sa lokelang go ka di etsa nakong ena gobaneng o se buile bogolo ka tse e leng gore ba ka di etsa tsa ba thusa fela ke di feng tse e leng gore motho a kare e ka etsa gala le phoso mme ga a tshwanela go etsa
0: ka nako e nana ebile wena motho wa sealemoya wa tseba bana ba rona ba rata diuno sa keetse di-headset mona o samametse ba ba ratang ga a sa etsa sene sa setseng gore o tlo bala rona re nagana gore bana ba bala kante bana ba mametse mmino so o tlhoka gore a leke go tlosa phone ya hi cell phone ya hi le go tlosa tsena tse ba reke di-headset a focus go baleng o tlhoka le gore gape a tlobe go ithuta ka tshoganyetso se re se fitsang so o tlhoka gore a behe jalo ka nere di-tente le ya gage e mo bolelelang gore ka manto ga ke etsa tsena ka labobedi ke etsa tsena and then a kgone gore a tsamaye ka yona jalo ka gana leng le gape jalo ka nere ke gore a lo bala mo go leng lerata mo o nang le tshitisenata ga ka leka gore a itege go le le lerata o tla kgona gore a shebane le ka gae tsa sekolo a gankenyana le se sengwe se botlhokwa gore a bale ka dikarolo tse nyane matsatsing kapa dibekeng tse mmalwa a se ka leka gore a etsaetse before a se ka crema gobane seo se ka nna sa mo fa mathata ga kena kara di-exame tsa gage le gape e nngwe e botlhokwa ke gore a seka balela betheng sebaka sa go ithuta se lokela go gore se tlhoke gape se tlhophisege ke a be pela bete obane jalo ka setso setso tlwaele se petelelo ga o le pela bete ga o tsala o kgathala ga mmele o tsala o utlwa gore jalo se imetse o tlo petelela go robala o tlwaela sena se botlhokwa sa gore o se bale jalo gape e le mo re ke leka gore ke gapelele osleke gore marangrang le di-cell phone ke yona ntho e leng gore a leke go e balea gobane ka gona ka nako ena ke tseo tse e leng gore ding ka nako e ngata ya batšha ba rona bana ba rona ba leng gore ba bala matriki ba bala di-high school bothata ke go shebana le tsa marangrang gagolo le go shebana le tsa thuto ee go na le marangrang a leng gore a thusa ka go bala empa a mangata bana ba rona gobane ga re ba shebe ga ngata ga bantse ba bana ba qetelela ba sheba tse e leng gore ga ba tlamele disheba ka nako e re naanang gore wena mo tile yona cellphone ena gore a ithute empa yena o eng ka gore a mamele mmino kapa a bapale di-game mo founung so e le ka gore tsotlhe tse a nang le tsone a leke gore a ye gole le di-cellphone gole le marangrang.
1: Ke a leboga ntate potso ke tlo e botswa kwano e botlhokwa go lo ka nnete goba re bone ha o le lapeng gona jwa le go abata motho o nagana gore a bule fridge fela a bule sehatse tse sena shebe gore go na le nka mo enka e jang e mongwe o sa nagana gore e re ne ntse re seile maqama kae ka pitseng o sa futhumatsa o se a ja mme go a ba temoga karatšhe e re mpe ke shebelele television ke kene ka dikobong jale go botlhokwa ga kae gore ngwana a etele library a ile o balela teng a tloge mo na lape mo o na le ditshitiso tsena tse ngata
0: Ebile mo puso wa ka go botlhokwa gagolo go balela library gobane motho ke lapile le jaka gape ngwana o kgona gore a ka sebedisa dibuka tse e leng gagana tsona go eketsa tsebo ya gae go na le ba bang e leng gore dikolong kapa ga nka dinotsi gantle ga scribula jalo ka nete re bua so library e mofa thuso e yora ka kgona gore a fumane dibuka tsena tsa di tlhokang go na le tse dingwe tse e leng gore ke di special study guides tse ka mo thusang tse e leng gore sekolong sa gabo kapa ka tlung gabo ga ana tsona jale ga ya library a ka kgona gore a fumane thuso eo le gape gangata o ka tseba dilaporotsene tsa karona di na le internet marangrang a dikgokagane a teng moo a tla thusa go tsana ka di-information le tsebo e ngata ka di-subject tse ga di balang library gape e etsa gore ga o le moithutwana kapa o le moithuti o bona baana ba bang ba se ba bala ba kgona go thusana le ne o fa morolonyana gore le nna ke a bona gore thabo o etsa tsen e ke etsetse a ke etsetsena kapa e ka na le thusa ba gore nna ga re kopane kaofela re kopane maboko a rona go tse gore naga re eta di-groupnyana ke bone ntho e tsena o mongwe a tle ka setseng a ga ka ele ka tsena so library important ke seng kgona go thusa marateng mare e important e botlhokwa gape go tlisa mo e leng gore esetsetse tsebo thuto le e leng gore naganela pele e naganela mokwane tsebo le gore ba sebeletse se ba se batlang ba sebetse gantle ka ditlhatlhobo tsa gona
1: go na le moithuti a naganang gore ga bala siu kao fela bitsa cross nighter a re wa cross nighter a roba la hoseng ka bo 6 ke tsela e tshwanetseng gore a etse kapa o utlwisisa dintho ka nako eo go na le mongwe a kageng nna ke motho a balang motsheare kapa ke bala o tloa goseng go fitlha ka bo 5 mantsiboya e leng se e leng gore batswadi ba bangata ba ba kgatlhana le sona gore o bo o tlhatswa dijana neng o bo o tlhwekisa neng o bo etsa eng neng nako e lekaneng eo re kareng moithuti kapa morutwana o lokela go ipha yona ga ntse a bala ke e kaeng
0: hantle ka gore tlamehile ga o bala ntse o ipha nako mphe metsotse ka bang 45 ya go bala mme o bonka kgefutso go metsotse ka bang 50 seo ke se sentse go tshwanetse go na le thuso ka go ka gathela gagolo ga o gotlela mo montse o badileng teng ka mora metsotse 50 o arabe dipotso tse di tsa bana le badile teng go kgona go lekola gore na wa tseba kapa o fetisisa ga kae mme mo ga o bona gore o na le mathatanyana o kgona gore ke tlhoka gore ke ke nakonyana e ngata go baleng go nana wasubjectntseng go bale e na le yankimela o tla fumana gore le gona nakong enana jalo ka lefapha re kopa batswadi re kopa di-care givers re kopa setšhaba kao fela se leke gore se seke sa imetsebana hangata o ntse o ka ntho e kitsitseng gore mme o sare ga sa batla satswa dijana o cross nightle kapa o batla go ya library jalo re tlhoka gore ka nako e tlen be re bekse go utlwisise ditlhoko tsa bana ba rona gore gantse re ene ke ena gangata ga kera banaaore
1: wa gao ga e ka go ka ema mo o sa gaoeng bajalo re latlhelwa ke taba tsa
0: botlhokoke
1: utlwa ntona jwa
0: kere merite ha ile ka tsanya na hanya ni tsela merite ngwana ka mele a nke ni tsitse ka bang 45 minutes ya obala ka morao a thole 15 minutes ya gesitse gore bo go bona bo gona gore bo monye tsena tse a se babile ha go kela hape o tlo gore a rabe dipotso tse a manang le tseo a se babile go tsaya dingwe tse di dileng ra le kule le hore na o tseba ga kae tsena se thusa gore ngwana a gone gore a fumane mo leng re o na le gore a tlhoke a tiise a sebetse ka thatanyana ha go kela hape a le itekola nako le nako sena ke se tshwa hape ke gore mo buile ka taba ya gore ka nako ke nana ngwana fa cross naita o mongwe o tsewa ka six o robetse ka six ya bosuku mo ntse a bala bosuku kao fela ga a tsewa re kwatile re le batswadi ga nthabitseng ga a sa batla go fetsa dijana kapa thabo ga a sa batla go etsa setsi ne re tlhoka ge le lefapa re kopa thuso ya setšhaba le thuso ya batswadi le di-care givers kao fela gore ga bana ba bala re lekeng ka tsotlhe tse re ka di kgonang gore re seke ra ba setisa ga e be ngwana a tlhoka ra etse mosebetsi wa tlhoka ka medi dijana empa ga e be le gore o ka kgona gore ithuse nako tse itseng o bona gore ngwana gago gantlantle ngwanana a okele wa bala o leka tsotlhe gore a kgone gore a pase o leka tsotlhe gore a sebetse gantle ga ditlhatlho bo dititlha ne re kopa setšhaba se eme bana nokeng se thuse bana mo se kgonang mo e leng gore wa bona gore ngwanana o tlhoka motlakase gore go sebetsagale gore a tsebe o bala gobane motlakase ka nako tsena ya tlhokana a eba gore a shebe TV jalo ka ne re bua o nang le marangrang a nang le ditsebo tse di-YouTube jalo jalo go tlhokagala gore rona jalo ka batswadi go na re le setšhaba re fe bana thuso le support yotlhe re e kgonang gore ba kgone gore ba re bontshe dimaaka ga tlemose tsela
1: Monghari diseko re tlong ga gefu me re tlo ya dipapading ka morao dipapadi le sepetepete ebe re tswela pele ka puisano ya rona empa ke sentse ke bona ka nna le melaetse mmedi e tswang go Moamedi re tla eng ka hang fela ga re gutla dipapading ke le buileng datle Moamedi re ntse re le jalo se gotlweleng sa thuto sa seikokotlelo ke ratela afternoon drive me ha jalo ke nako ya dipapadi le Bongani Shabalala
2: Tsa dipapadi go riatella le Bongani Shabalala
3: All of us all in kaofela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phela ho SABC Sport e bohe ho SABC 3 we mamela dia le moentsa SABC we we streame ho SABC Plus dumela mamadi wa Leslie FM re betse re tjane hape ka tsa bobedi tsa dipapadi ho re ya thella ha re qale ka tsa papadi ya rugby ke le ka bolella matsatsing a mabedi a fitileng hore ho tla ba le papadi e matla holo ka mona ka Ellis Park e tla beng le dipakeng tsa sehlopha sa basadi sa Afrika Borwa sa rugby the Springbok Women mesona sa tlabe sekolo ko tshana le sa USA se bitswa ka USA Eagles ka mona ka Ellis Park papadi eno e tlo bapalwa metsotsone mashoma mararo ka morao re ya pele mme e tla be e le e hlekang sebaya pele go bapalwa e golo e tlabeng le pakeng tsa sehlopha sa Springbok sa banna e ka setsana jalo le sa naga ya England e leng papadi e bulang Nations Championship mme ao sheba hem sehleng sena sa dipapadi bakeng sa sehlopha sa basadi sa Afrika Borwa papading ya rugby ba balwa latšha o tlhowe jalo ka yena mokapteni sehla sena kaofela he mme re tla bona tshebetso ya hae jalo ka ga tlabe a kenya lesela le mokapteni semmuso ka moqebelo ona o reyang gona ba thulana le USA Eagles ka bona ka Ellis Park mme sebapadi sena he mamedi se dilemo tse 30 ana le metso mmedi mme ke tight head prop mme ke sebapadi ha o sheba se bapetseng dipapadi tse ngata ka o fetisisa ha re sheba hlopeng sa Afrika Borwa jalo ka e le ba petse makgetho a ka bang a 40 kaofela mme o nka marapo jwalo go sebapadi se seng se beile mejafatshe e leng Nolusindiso Boy ha re sheba re fana hore la cha se le khatola pele a fuwa maikarabelo a ba mo kapteni le hano no le sundiso antse a le teng ba hona le nako magetlo ka bangala shwe le motsotlhe le ka ofela e fitleng mo ileng a nafuwa marapo a go ba mo kapteni mme mo kotlisi Swiss the brain o dumela haholo ho boeta pele bo ana le bona le tsela e wa bapalang ka yona ka re o se hlopa le go khothatsa dibapadi tseding na go nyo ile gore se hlopa a se bapale hantle mo kotlisi the brain lawo jwalo ke le ka bolela mabano re o phatlaleditse se hlopa se matla ka nnete mme a o sheba hlopa seno na le dibapadi tseng chatse ya ganga Alicia Aris ka tsana jwalo le Logan Velman mme ke dibapadi tse ka ba di tsala ho bapalla hlopa sana ha ka mora hore di tle di ipona hatse di hlopeng tseo di tswang ho tsona di papadi tse fitileng mme re a dumela hore ba tla hle ba sebetse ka bagabane bona ba hae sale ha ba thulana le hlopa sa USA se leng hore ka la le shumela motsumong hona kgweding ena ba tla boela ba thulana le sona hape papading ya bobedi hantlantle se etile kwano lapeng bakeng sa letoto la dipapadi tse pedi ha re tswa tseno tsa papadi ya rugby re tshelela go tsa FIFA World Cup re fana gore mokapteni wa setlhopha sa England Harry Kane o tholeditse moya wa ntwa o bontshitsweng ke tlhopha sa habo ha se ne se hlola papadi le o fetela mokgatlhelong wa tse leshome le motso seletseng sa o qetela maobane ka o hlola tlhopha sa DR Congo seo e leng gore se ile sa tlhabantlha pele tlhopha sa England se ile sa batla se latlhelwa ke papadi eo jalo ka ha papadi le gefitsong DRC itlhomme pele ka ntlha e leng honoto ya bakarolong ya bobedi ya papadi Harry Kane o tlhaba dintlha tse pedi le go netefatsa boteng ba setlhopha sa England mane mokgatlhelong wa tse leshome le metso seletseng tsa go etela Kane o rehe mmapalo wa maobane ke o motle ka o fetisisa go ya ka ena go fitlhela ga kana tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe go tswa o bona jalo ka tlhopha sa manyesemane tlasa tataiso ya mokwetlisi Thomas Tuchel palo ya dintlha tseo Kane ya seng a ditlhabile ga jwale a go sheba e se nyolohetse go ba tse tlhano go fitlhela ga kana tlhodisanong ya selemong sena ya mohopo wa lefatshe mme o morago ka ntlha e le nngwe papiso le Kylian Mbappe wa tlhopha sa naga ya France e ka sana le Lionel Messi wa tlhopha sa naga ya Argentina o re dumela gore papadi e latelang le yona e ke ke ya ba bonolo jalo ka ha ba tlo thulana le tlhopha sa engwe na hatse ya moetsing baeti sa Mexico mane Estadio Azteca papadi nngwe he mamedi se tlhopha sa USA se e leng gore re a tseba le sona ke se seng sa tse ya moetsing baeti se fetetse mokgatlhelong wa tse leshome le motso seletseng tsa go qetela ka mora go hlola sa Bosnia and Herzegovina ka dintlha tse pedi go noto papadi nngwe bapaleletsweng mane San Francisco se bapadi se hlwahlwa sa tlhopha sa USA e leng Folarin Bolgan o hlabile ntlha karolong ya pele ya papadi ha e se tlo fitlha pheletsong empa he hwa bonala go e ba le mathata jalo ka ha ile a bontshwa ka rete kgubedu ka morako ketsano ya bileng le yona le se seng sa dibapadi sa Bosnia e leng Tarik Muharemovic mme ya re tlhopha sa USA sa iphumana se bapala jalo ka banna ba leshome karolong ya bobedi ya papadi empa sa nna sa kgona gore se tlhabe ntlha bobedi e keneng jalo ka Malik Tillman go tswa go town ya free kick ga ile hantle mme o sheba ke kgetlo la pele tlhopha sa USA sa ha papadi ya mantshano tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe ka mora dilemo tse 20 a nang le metso e mehlano papading e latelang se tla thulana jalo le sa Belgium ka manta o reyang hona mane Seattle papading e nngwe tlhopha sa Belgium he sena se tlo kopana le sa USA mokgatlhelong o latelang sona se hapile papadi e neng e le maatla a sena se hlola sa kwano Afrika sa Senegal ka dintlha tse tharo tse pedi papadi ya mamedi ile kgefutsong ya ba ya fihla motsotsong wa 90 setlhopha sa Senegal se eteletse pele ka dintlha tse pedi go noto empa nakong ya moletsa phala re ile ra bona tlhopha sena sa mane kontinenteng ya Europa sa Belgium se sebetsa ka bagabane ha Romelu Lukaku a na bantlha ya ba ka mora mono re bona ntlha engwe gape e tlhajwalo ke Yuri Tillemans go lekanya dintlha ya re ha se re papadi tla le ba thaonya dipenale jalo ka ene se ke ene nakong e ekeditswe motsotsong wa bolegolo 25 ya ba setlhopha se tlhaba ntlha gape ke neng jalo o tswa thaonya penale ka Tillemans mme ke papadi neng e le maatla golo le go ja tlhopha sa Senegal se tadile papadi ka loto le letle ka dintlha tse ke neng jalo ka Hamidou Diarra e ka sana jalo le Ismaila Sarr empa ya ba phonyowa metsotsong ya go qetela re tla bona he papading e latelang jalo ka batlo thulana le USA tlhopha sena sa Belgium se tla tle se sebetse jwang ke tsa tlhodisana mohopo lefatshe ke tla o neletsa se bapalwang ka jeno le o kenelela mesong go sane gore ebe ke difeng ga jwale Lebsa o tswela pele ka lenaneo la re ya thelela re kopane metsotsong ye 30 ka mora gora ya botlhano Lebsa
1: ga ko leboa go le bang
3: ke o taba
1: Kula bile bong se mohole mo amedi re sentse re kena jalo ka A21 southbound ka mankam tinyenga wa N12 eastbound how ya o libile Rietfontein interchange le pelo le tona la milale a mehile ka mo ganna ka kelo hloko hle hona le koloi e emeng reka N3 southbound ka mankam Modderfontein road mele medi ka le pelo le letlona mo amedi e kwetswe ka mono ganna ka kelo hloko bang o sebedisa mila ono ka bakala kotsi me ho bona hala ha se pitipiti ka patsu butlela no e fitla mane batlu interchange jwale beya pele skotlong e bang o sebedisa mila o N12 is bound pele fitla jwale Komaru Street molo bo hareng kwetso ganna ka kelo hloko hle ha o sebedisa mila ono o bona la ha ona le koloi e emeng ka hare ho mila ke re go tshoretse ha kana hore ngena e bona le tso di bona ga sa di bona ga tshwara ke Tibos underscore Mokori @ Limo 1X #Kratela Traffic. Mumameli. No.

0: go jalo fela mo medi re tswela pele he re sgotlene sa rona sa si kokotlelo mme ke tsene re bua ka dinthotseo moithuti ka pa mogutwana a lokelang go di etsa le o sidietse ha itlhopela go bala nakong ya phumulo ya mariha mme he mo re tlo fetela mabenkeleng pele e be ha re khutla mabenkeleng re tswela pele le monghadi go etse mandiseko ibile ke sentse ko mema le wena mo be di bangona le potso tlhe o ka romela molaetsa ho 0797585066 ke WhatsApp ya rona kwa no Holy FM mme potso ya hao e be ipapisitseng le seo re buang ka sona hana jwale jolo ka ha re le mohaleng ka papuisanong le monghadi go etse manga diseko re ketse fela tsena mo mmedi re fete mabenkeleng re ya khutla
1: Halakasha! Moya ke wa distika hohle hohle. Kete ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufeta. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le kalele haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license. Ba dilemo tsa ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800-006-008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
0: Re tswela pele he mo medi moho le monghadi diseko. Monghadi diseko ke o amohela.
3: Zerele lona o slebo.
0: Ke le boha ho lontate e re fela renke e menyameletseleng hore ile a kena go tswa ho Mmuamedi hore nyena e fitileng kapa mogatlhong wa pele wa puisano ya rona dumela o slebo moholeng tate nna ke na le bothata ngwanaka ke motho eleng hore ke a mmona o na le potential fela bothata ba hae ke hore o rata strata ebile ke lekile hore a be le thuta empa ho ntse ho tshwana fela motho ena o ntse a le botswa ke mekgwa e feng enka e sebedisang go metsa gore a thabele le go kgothalela dibuka
3: ke lebogela putso o tlebo ga se ke batswadi ba bangata ba nang le bothata le yonage bona bana ba bangata ba e leng gore ba na le yona potential empa jalo ka nekitholo marangrang jalo-jalo ke ona ntse ke ba sepitsang gore ba ka fumana gore potential ena ba e reach go thusa ngwana ke ka ntle le go feta go mofumanela tutor o ka nna wa jale ka neke tsholo pele wa mo isa ka di-group diteng dikolong di study group diteng dikolong kapa tsona di-library di study group mo e leng gore o leka gore o mo kopanye le batho ba e leng gore ba na le morolo ba thabela go ba sekolong le batho ba leng ba rata thuto o ka fumana gore thuto ke ntho e kareng infectious ga ke rata thuto kapa o ka ba wa rutwa ke teacher-e e leng ore ke rata thuto le wena o tlo tsepelela gore o na le tshitsheo ena ya thuto ga o le motswadi o batla gore ngwana gago a leke go tloga ke le lontsa strata ga o ka mo fumanela study group kapa yona winter school jalo ka nentse re bua ka ntho tsena pele mo e leng gore sekolo se fane ka di-after classes after care o kgone gore ngwana a nako e ngata a le busy so le nako ya gae o leke mo thusa gore time table ya gae e be le time table e leng gore e fana ka nako e nnyane e leng gore o tlo qetelela ile sepateng ngwana a leng gore o tswa go ikotlisa bolong kapa netball kapa a tswang go bapala chess ha a nako ya go ba motho a strata empa ngwana e leng gore motswalle ga a kokota monyako kapa a mo romelela molaetsa a marangrang ga re etse ga re e kwana o sa tobeditse ee no ke yona bothata so ga re ka leka gore re bafe re sebedise nako ena ya bona go etsang dintho tse e leng gore o tlo kgathana ga a kgathetse o sa le lapeng ga a fitlha lapeng wa bala ga sa bale o tla di-groupung wa mo thusa gore nako ena ya gae a e divide gantle le gore a bane le nako ya gore a nna kgone go socialize ntho ya gore a kopane le metswalle ga se ntho empe ka go fetisisa jalo ke ntho e leng gore e tlhoka fela gore be re ipa nako empa nako ya teng e be le 18 e seng nako ya gago ka ofela o bo se o le strateng nako ya gago ka ofela o bo se o le tswaleleng gobane eo ka nnete ke ena e tseetsang gore o seke wa finyelela mo batlang go finyelela teng
0: ha go le boeng tate molaetsa mong ke ona kwano dumela lebo mo go leng tate ke na Tyrants Nzima a re ke le mametse ke le ka mona ka Free State Hertsville se go tlana sena sa tito ke se rata haholo empa e ka re bana ba ka ba kebe ba mametse hona jwale ke a tshepa nkgono wa bona o buletse sealemoya nna batho bao ba ntshukudisa ga ba ba le lebo ebile eno e mong ha ke re abale o dula a kwata mme ha o re motho a etse ntho a se a kwatile ba botlhokole go wena o jalo ka motswadi empa ke ntse ke mametse gore ntate o re re ba etse jwang ke leboa gagolo ka setlhoo sena se a re thusa le rona re le batswadi ke ne le fela tshwaelo fela
3: ntatereleboamantsao re a dumela gagolo le mantse ao gape otleng bana ba rona ba na le ka sego ba re ke di-distraction tse ngata ka nakong tsa rona gantse re gola ai go ne go sena tse tsena tse ngata jale ga o tswa fela menyako mona ka ntle e le wena le motswadi wa bona gore o na le ntshi tsene tsatsi ka o setisang o fitlha mo o batlang go finelela teng so le rona re le batswadi jale ka ne ke tshuke re le setšhaba tlamehile re ithuta gore ngwana ke wa setšhaba ka ofela so ha o bona ngwana e sa phoso wa mammaka ga tseba go na le ditokelo go na le melao mare leka gore o kgalemele kolole o se mmona o kgoneng o kiwa dintho tsena tsa bone tseng kapa o se mo utlwela gore o etsang ga e be o le gore o na le motswadi kapa e mongwe wa setšhabeng a nang le boikarabelo bua le ngwana e leke go mo gotlisa gobane ga e be re ntse re tloelela bana ba rona gore re o lae kwantate diseko o le kwantate mokoni mathata a gore bana ba rona ba fila ba na le thagatselelo nthong tse ntle a tlo tswelela ga re sa eme ka maoto re le batswadi empa gape le ka mokgore tlodisang bana ke utlwa ebile ntate o bonete re utlwa botlhoko ga bana ba rona ba sa batloetsa ntho tse re di ratang mare ka nako engwe ga re ka leka gore re ba bontshe gore ga o sebeditse ka thata mmontshe mmotsadi ke mang e leng gore wa mo motivate o batla go ba jalo ka mang ka tsatsi le leng maybe o batla go tshwana le oslebo a ye sealemoeng o buese salemoeng ena ka ntshwetse o moetse gore gore o finyelele moo o tlhoka o qala o etse tseng ba le ya tsena tse itseng ke ena go tsena tse itseng jalo ka ne re buile the do's and don'ts ga ebe o batla gore o pase o le gore metric wa gago o tsotlhaya mole re o bone o tsamaya le di-premier re o bone o tsamaya le moporesidente ga o ne e kgona ga e le gore nako ya gago e ngata o strateng le metswalle le tsatsi sekepe fo saetseng ke yone nka re ke batla kenyafelele o swaka lebo
0: ke la bula golo monghadi diseko mme re sentse re phethela puisano ya rona ka nnete be ke sefe se o ka lakatsang o sefa moamedi mo e leng gore ga ke aka ka o botsa yona potso eno
3: oslebone ke batla go gatelela sene sa di-winter schools dikolo tse ngata ka nako ntsena tsa phomolo tsa maria di na le di-winter school phedilengre di kopantshitse go na le ditšhere tse leng gore tsona di thaopile gore ka sesetsa le baithuti ka sesetsa le bona gore re ba mo e leng gore ba fokola teng re ba fe additional support seo ke sone mo kereng batho ba bagolo batswadi botlhe ba leke gore ba kgothaletse bana gore ba ye dikolong tsena go na le rona jalo ka lefapha gona tsene re na le lenane le bareng ke it takes a village to raise a child re tsamaya ka porofense yona ka fela re leka go fumana maikutlo a batswadi maikutlo a setšhaba ka taba tse e leng gore di ananela bana ba bona dikolong tsa rona re na le mathata a di-drugs re na le mathata a dikolo tse e leng gore maruelo a fokola re na le mathata a jalo ka emisi wa rona datelebo mailena bua mesing ya bekeng ya gopheta re na le school corruption mo e leng gore di-sgd di na le mathata seo kao fela ne re kopa gore batswadi ba tle di-meeting tsena tse itse re di etsang Gauteng ba fane ka maikutlo a bona gore re kgone go lokisa ka thuto mona Gauteng nnete ke gore ngwana kwa setšhaba kao fela ga e be e le gore wa motlhela o tlo la tsheha jaale ke mphere re ngele ka le papaho ha re kopane ka ofela re kopantse di skills tsa rona ma di talente tsa rona tsohle tse re nang tsona gore re be ngwana wa mo Africa pele ha re ka ketela re ntse jalo di 90% pass rate ke bang tlhile mora ha re sa e bona e le di maka ke tlo bona e le ke ntse le mora bana ba rona ka mmeli mme sena le mme ba ba fitlhelela teng and ha e le jalo o tlhile ikonomi ya rona e tlo hola mora wa rona o tlo hola hobane o tlo bana le di maka tse ngata di engineers di subject people no bona hona ke nana hona le batho ba ithutelang ho sebedisa di drone ka batla bana ba rona ba kene mo ba bana le di skills tse tsa rona ba kgona ho sebedisa jwang empa ha e le hore ha re sebedisane mmoho re bone hore re prioritize eng
0: ke kopare mabenkeleng ga gotlhe
3: thank you mwaka
4: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana la leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
5: Now I hopula air fryer ela o sheba ngafetsa websiteing le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fela ka di solutsa birthday ya OK furniture ntote o neng o di labalabela jwale di theutswe e pumanele twin tub washing machine e kreya 16 kg ya high set ka 3999 o buluke 400 o buke tele mahala le Huawei Nova Y73s ena leng di batsa mahala jwale ke 2899 fela our best birthday your best life di fumana o fihlela ka di 5 tsa July kuna le melawana le dipelo
2: Tebeletso e ratwa le sedi FSM
0: Mabedi re se re fikile ka nnete e maphetelong a puo ya rona le monghadi diseko kwano ntate diseko re lebula holo ka nako ya hao ka jeno le tsohletseleng tse ileng wa arulana le rona moho le muamedi
3: re buile rona ho tsebo le ka sa
0: ke lebula holo ntate Pabritsa mele fela jalo puisano ya rona le monghadi go itse manga diseko me ha o rata go ka fumana dintlha tsa gatiso lena no lena le amanga fitileng o ka letsetsa masrame mite mashao ho 051 503 3225 le Eric Mkhwanazi ho 011 714 7342 le nane o lena o ne o li tliseditswe ka mototo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives Wanulisi FM, but I seem but it is so ramatia.

0: ko bona le Telegram. Hey, ke re batho ba qheshellaka ka ditshelete tso ba di fumaneng ka mona ke di self intate ho nkwa di nepe ka dikolotse ba di rekile ke happy people. Hey, ka mona ke di screenshot tsa ditshelete tse ke ne di accounting tsa bona ka re man. E ka re bophelo bo monate ka mona. Jwale wa tseba ko jetsa ho no bona hala e leng thwe ka ganye molaong wa bona. Ya ba ke re abuti a ko itahlele ka setotswana le wena. Jwale outstanding he ke ile ka qala ka lefa tshelete ya ka hanyane hanyane wa bona. Hape a kere ke shaba le app ya bona e ne e bonahala man e le molaong e bontsha la tšhelete ya ka e ntse e hola ka re e-e a ko nke ke lo withdraw tšhelete ha ke fitlha mo tšhelete dololo e banna support team ya bona batho bana ba ntse ba kopa ditshwarelo ha mmamorago ka lemoga ka re e-e man beng ba mokgatlona ha ke re ke shaba di-profile tsa bona it's not make sure ha se tsona ke tsa leshano ka nnete jwale ya osandi he tšhelete ya ka ka etsa madi metsi fela jwalo ngwaneso.
1: Hi man Thabo. Thabo. Seo o keneng ho sona ke bonokwane ba matsete. Ntho e bitswang ka hore ke investment scam. Batho bana ba sebedisa di-dashboard tsa maemo, di-testimonial tsa mashano le mantswe a maholo a kang AI kapa crypto. Empa ha ho matsete a letho a etsahalang mono, tjhelete ya hao e wela ka dipokothong tsa dinokwane tsena.
0: Hai, wa tseba o standi ka nnete ke ne ke nahana hore motho ke clever bona. Ke ipoleletse ka re mane a ko joine nako e sa dumela o re tla ka pelenyana ha o qeta o tswe ka pele. Empa jwale ao ha ke a fumana letho ngwaneso.
1: Phepi hle, leo ke lona leraba la bona. Ba jalletsa batho ba bontshang taba tabelo le ho iketsetsa ho hong ka potlako. Ba tshwara diphofu ka eng o ka ipotsa. Ditshepiso tsa dipuelo tse hodimo ba le kgothaletse ho joina ka potlako ba bue le lona ka Telegram kapa ka WhatsApp ho ena le ho bua le lona ka metjha e molaong mme ha ho boingodiso ba FSCA ha ho bonahala ho beletsa ho feta nnete tsebo hore ho fela ho le jwalo ha ho nnete moo
0: heish outstanding ke lahletswe ke tjhelete e ngata hona ho. Empa tsa go bulela ntho bo hloko hloko hloko hloko lo feta ke hore ke huletse metswalle ya ka ka e lahlela ka gane ga balela heish. Kotswa ka nnete man ka ikwahlaya man.
1: Mamela Thabo, o skwe ikwahlaya. Malepa ana a ntso ka bohlalo ba ho lahlehisa batho ba lokileng. Fela nnete ke ene he. Miralo ya masete a nnete ha e hatele motho re a joine. Hape ha e qobele hore o hohele batho ba bang. Mme engwe lisitswe le FSCA. Ha e liswe le nani leo, o hlonno tsebe hore ha e tlasa molao le hore batsetedi ha bana tshireletso. Mzanzi, mokgwa ke wena wa hore slam the scam ha o tlowa di-pyramid scheme tsa AI. O se ke wa iphumana o tshwasehile tlasa ditshepiso tse o kgantshetsang ka dipuelo tse hodimo ho social media. O se ke wa tshepa di-screenshot kapa dipontsho tsa moo ho fuwang batho ditjhelete teng. Ha o belaela hore nnete ha eyo, tseba hore ho fela ho le jwalo ha eyo. Le ha ho na le app kapa website, ho ha o bolele hore ke nnete. Etsa dipatlisiso ka khampani ena. Haiba ha ya ngodiswa le FSCA, kgaohana le yona o suthe moo ka potlako. Fela hopola, haiba ha utlwisise monyetla wa matsete, o se ke wa tsetela tjhelete ya hao moo. Dula o le sedi, dula o bolokehile. Mme mmoho ha re re, slam the scam.
2: Ke slam the scam e tsamaile fela jwalo he ka jeno le sister Ndi ke a tshepa momeni o ikutlwetse maele ao sister Ndi ana o tshwaretse yona le bana beso mo kutlwile ke Thabo no sna ho
3: Lesedi FM welcome le qhubukile 89.4 ka fa download the SABC Plus app ke molelwa
4: le buma wena mela hetedi ya ka jwang Joshua ka bola ka Captain Park ke mushana kwa kwa mana hona na ha ino mola makwadi ke be ke dulang teng ke u koma o letsa radio kgetsedi ya go shapa ka bo puff and pass ntho tse kotse ya holo ke dutse fatse go ba metse ke mogathala fela wa msebiti ke go watseba o letse radio kgetsedi ya ka tango
3: haletsa tsile rapama sa sanka le re ya tella afternoon drive show go le sedi FM

0: It only gets better with time. Hey, Quentin Harris, Atumale Robert Owens, but always single but who's bang DJ G in the mix. Naki ne kitse re fitile ha ona spadi ke ga ke e bile ha o ke sentse ke hlotse he by default.
1: Oh no ke ke boy bo.
0: Jale ga je le ra ho spadi he momedi. Ke tsa male malome, dimela malome
1: se so ke na sa le mo. Ha ya kupa ha ya kupa. Ha ya ke di medisi ya kupa ha ya la.
0: Ho so kupa ho ra o kena fela wa ku.
1: Ke ho nwe thabo itse phadi sa ha se ke se se tla she le ka thata ka je.
0: Yo, ay, momedi. A re ke na tlisa re malome o re tile pina efe.
1: Ke rata malai ka itse mo.
0: Malaika.
1: Ke batla ke hle ke o hlasela ke futuwe
0: ka. Ke la ba se kentse. O batla malaika.
1: Ke kopa malaika ke futuwa ka malaika.
0: Engwe le engwe malaika.
1: Ke rata pina malaika ka pilo ka kaofela.
0: A re ke nyunyula
1: ka. Ke botla utla ke le dile mo.
0: A ke nyunyula ka ene he o ba utse engwe le engwe.
1: O tla utla mo kokotlwa. Ah.

0: Momedi ke malaika, ke malaika, e gatsiwe ke malome, me ha ke khotsofala. Di vote di sentse di a malome joang o so utlipina yaka, joang. Fela he, tsana re etse hantle tabe. E re bongana fetse ka dipapatsi. Re tlo tla go utlwa hantle ho etsa hala eng ka Jane Hospital. E ne yona ke no yemela.
1: Tsa di papadi go riatella le bongane tshabalala
2: all of us all in kaofela tlhisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport e bohe ho SABC 3 we mamela di alemo ntsa SABC ube we streame ho SABC Plus ke le bule lebza le malume mama di tsena ke tsa ho qetela tse o kunele tsa ntsona tsa dipapadi re ya thela re qale ka tsa di athletic ba sadinga se mathi se hlwahlwa samane Northern Ireland eleng Lauren Roy o boletse ha ile re ka nete ha khotsofala ka qetweng kueng ke ba ka sohlohong na heng eo ya ho semokenyeletse sohlopeng se le ba mane Glasgow dipapadi tsa Commonwealth me dipapadi tsena di tlo mo feta ka lebaka la hore se mathi se o sedile mo tse shoma mabedi ana le metso e mehlano se leng hore ha jwale sentse se tshwere record ya lebelo la 200 meter hona mane na henya Northern Ireland kamora o sebetsa ka bakgabane ho World Indoor Championships pejana selemong sena ka kgwedi ya Tlhakubele se nke qeto se mathi sena hore se ke ke sa ba le kabelo ho Regional Senior Championships e le mabelo a neng a tlo mo thusa ho phunyeletsa bakeng sa ho ya dipapading tsa Commonwealth yaba o nka qetwa hore a ilo ba le kabelo mane ho American University Championships Oregon na ntse o kopaneng tsa America e leng se ileng sa batla sehle se thefula haholo tabatabelo tsa hae tsa ho emela na ha eno dipapading tsa Commonwealth jwalo ka ha ile hore melao yana eo ha e dumele hore sebapadi se sa phunyeletsang hantle ka molao go tshwana le dipapadi tse ding se phunyeletse fela ka lebaka la hore se ile nna sa sebetsa hantle nakong e fetileng empa se sa ba le kabelo mabelong a o phunyeletse utlwile bohloko haholo ke sena jwalo ka ha ile hore o lekile ka nnete hore a tle a ipiletse mabapi le qeto eo empa ba ka sehlohong ba hanana le yena ho hang fela mme ba qetella ba kgetlile dipapadi tse tsheletseng tse lo emela sehlopha sa naha eno sa di athletic ho Commonwealth mme hore se wananang se a etsala mona ke hore hantlantle o otlelwa taba ya hore o ile a ya go lo ba le kabelo papading tsa mane America e seng hakalokalo hore ha tshwanelwa ke hore a ye mane Glasgow dipapading tsa Commonwealth jwale he taba tsena di monate ho dimathi tse ding tseneng di lokela hore di lo matha mmoho le yena jwalo ka e le semathi se hlwahlwa mane ho Commonwealth jwalo ka e le hore ha yo sohlopeng sa Northern Ireland mme sena se bula sekgeo hore mohlomong dimathi tse ding di be le tshepo ya hore di ka sebetsa hantle ntle le Lauren Roy. Ha re tsa tsene he mamedi re tshelela jwalo ho tsa papadi ya rugby mokotlisi wa mehleng wa sehlopha sa naha ya England Eddie Jones o re taba e tswang ke sehlopha sa England ya ho thibela dipapadi tse bapallang dihlopha tsa dinaha tse ding ga tsaka dihlopha tse di nahentseding ho ba le kabelo hlopheng sa naha e batla ihle e thefula sehlopha sa England. Sehlopha sa England se nale molawana mona mamedi o reng dibapadi tsohle tse bapallang sehlopha sa naha e lokela e be dibapadi tse bapallang dihlopha tsa di league tsa naha ya England e seng dihlopha nka hlaka dihlopha tse bapallang league tse ka ntle jwalo ka league ya Spain nka hlaka re league ya France mo e leng hore ho bonala dibapadi tse ngata tse hlwahlwa di bapala league ya France mme seno se di thibela ho ba le kabelo hlopheng sa naha ya England. Jones mela hore e bang di ne di ka dumellwa go ba le kabelo sehlopheng sa naha le o emela hlopha sa naha England e ne e tlo ba se seng sa ditlhopha tse maatla o buile sena he pele o papadi e maatla e lebeletsweng ka tšhantšhelelo papading ya rugby mafelong a na a beke e thakgolang sehla sa Nations Championship e tlo bapalelwa ka mona ka Ellis Park kwano Johannesburg ka moqebelo kgatlhano le sehlopha sa Aforika Borwa sa The Boke mme dibapadi tse e leng gore di maatla tse wananang gore ga di ne di fiwe monyetla wa bapalela hlopha sa naha di ne di tla thusa le go etsa hlopha seo be se maatla ke dibapadi tse akgang David Ribbons, Kyle Sintler, Joe Marchant, Lewis Ludlam, Egastana Jalo, Lidibapadi Taha Willis. Iling Dibapadi Taha Sepangore, Dihwa Kwaha Hulu, Midika Eta Sopaseno, Ibesesin Satse Mata. Me Abatalo Saori, Se Etangori Sopatesona Lesa Africa Bora, Egastana Lesa France, di ne di tswele pelo bapala hantle ke hore tsona melawaneng ya tsona di dumella le dibapadi tse bapalang dinaheng tse ding go tla sehlopheng sa naga e bang le gore tshebetso ya tsona e a tlhokega. Jale se re tla bona gore nabe papadi ya ka moqebelo e tla bapala jwang, mme e tlhe ya ke sheba ntho tsa ka kwano bogolo ba batho ba se bantse ba na le tshepo ya gore sehlopha sa Aforika Borwa se tla ifetela bolatšha fela kgatlhano le sena sa England, mme wa bonala tshepo e batla e le seo le go mokwetlisi wa metlheng Eddie Jones tlhopheng seno sa England. Ga re di kwala ka tsa papadi ya tennis re le ba tlhodisanong ya Wimbledon, re fumana gore sebapadi se hapileng tlhodisano eno makgatlho a supileng ka go fela nakong ye fetileng Novak Djokovic o ikemiseditse gore a tla sebetsa gantle le selemong sena, mme o hapile papadi e mo entseng gore a fetele mokgatlhelong wa boraro ga a ne a tlhola Stefano Tsitsipas ka 6-2-3, 6-4 le 6-2 e le go straight set, mme o bapetse gantle agolo papading eno e e leng gore o shebile gore le papadi e latelang a nne a sebetse gantle fela jalo go qetelela hapile papadi ya magaolakgang le o hapa Grand Slam ya ga ya bo 20 a na le metso metlhano le o etsa palo ya ditlhodisano tsa Wimbledon tse robedi tse wa seng a di hapile. Papading e latelang he o tlo thulana le sebapadi sa mane fora e leng Arthur Rinderknecht. Mamadi sa tlhodisano mo mpola fase di teng gape kwa nolo Serie FM bosigo bona wa tla gasetswa papadi e tlamehile pakeng tsa setlhopha sa naga ya Spain le sa Austria, o tla gasetswa jalo ke Pule Leo a tsamaya le mohlophole Molefentseki. Athe tse ding gape tse bapalwang ke tsa go sano seng setlhopha sa Portugal se tla botsana dipotso le sa Croatia ka hora ya pele, be goreng ya bohlano gona go sano seng sa Switzerland se tla botsana dipotso le sa Algeria. Ke tsena tsa mokgatlhelo wa tse 30 a na le metso e mmedi tsa go qetela dibile gakalo tseo ke neng ko o tshwaretse tsone le tsa go qetela kwano go le Serie FM ka jeno la no la re a thella tsa ding hape di usane ka labohlano bana ba skitse
0: kulebile a holo tibla tibla a ke se ke re tibla wa bona jwala ko tlwele ntshontso yetsa mshimano wa ka ino sebetsa kulebile a holo bongs kulebile a holo bongs bongs mplele o bona wetsa etse mbona malume ke yo sa khukela moyeng jalo jalo o gatile montuza pinena ya ya malaika na ke tlo kgetsa Mendoza uzoyithola kanjani uza malifi wena o chef
2: ay Mendoza inale ya ya inale inale vibe inale vibe wait na na na
0: yele uzoyithola kanjani
2: ay ithatha holo ke
0: uzoyithola kanjani nale
2: mulaetsa wati ngutibile a holo for nuts
3: ba shop
0: ore uzoyithola kanjani itibile a holo
2: ay gutlwa ka jone ke sa e ba ke a rata yone mpaka jone
0: ake tlantsela ke tlhoke tsale ka
2: o sentse o tala ka nna
0: ufele goba ke utlwisisa watse kuti nako o botsa tsena gaitsena kobane ke iphumane ke le mona ke le mona fela
4: malume malume malume nna ke tsamaya le wena malume ke ne ke tsikwa lepe malume
0: ga ke sebapa le pina yaka fela ga sa go utlwa tseo empa he Mohamed e tsa bonete ba go se fetu ka morao ho mo tlo utlwa ke nyolwa ka ntwe thata
1: ha le tsa tsile rapama sa sanka le ri a tella afternoon drive show ho le se di FM.

0: ithola kanjani Kim Mendoza police FM lishwana ntsiletsi metso tsaga le bile ga nyane ya botsilela bo be dikaje no he ikutsana le hloko le malume ha go tlwe 06 0003084 malume ene wa bua fela malume ga ho fela wa o no bua tswela pele o tlo bona ha o sala mo media sa voteli mo di mo engotso Hi.
1: Matila.
0: Repeat mo ratu.
1: Ke squeema ke bona ba matekele nna ke sa mala malume le.
0: Ke tsibile squeak ke tsibile. Hi. Bye bye squeak. O mo khotsa.
2: A topi la ma 7.
0: La ma 7.
2: O tsere fusi ma pa tsa Boston ke tsa malwe na ona go malume ka a ka nka skola wena ke tsa malwe na ga itse dia mo.
0: Ah, ke le bile ga ne sa
2: Ei kada so.
0: O meng khotsa.
2: Ke thola ga ja le papa e o thola antlo di tshilo mo wa tsisi wa le so.
0: Ja le ba ga na so itla.
2: Tsisi le. O wa le mna ga le wa o fuke ba le koma tsisi wa le se tava le malu.
0: Ai. Ati mutho na voutela. Ai wa bona nna batho ba o sa tsebeng go wa vota jwang ai ai ba ba impukeng ai. O meng khotsa.
3: Ma no no.
0: Le kai.
3: Sete le kai. O ka mana mothelo.
0: Ha, yo ntate wa ka vota ntate na kwatsa mai, na kwatsa mai.
3: Ke tsama le malo o ne wa mama skisi na.
0: No, ai, u lukile ntate bye.
3: Bona ke le ri ka tsela pante.
0: Thank you ntate wa ka, mo ikhotsa.
4: Malo le bo.
0: Hi ma.
4: O tampati di sebetse me ke tsama ya e malume.
0: Ba tshulu na ba tshungu ba ba e matshidiso. Ai mo be di lera a tle. Ke popa go le ke
5: pishin tsa.
0: Ai ai mo me di ai.
5: Ke tsawo ka e wa na go ma monate o mo ka. Ha. Ya khaula ya.
0: Ai kepe.
5: Ya ngo pula ntseke le molebele di a strike mane. Go.
0: Go na le mo di tsanga strike.
5: Ne ke se be tsa strike bosigo. Mo go kotlo a le hlanya o lebele tso ke phafa. Ga le ke se re ke tse re kola sa ngwane eso mo.
0: A ke ngwane eno?
5: Ha, o ngom.
0: Ke ngwane re rutabo.
5: A tumela o se. Ke ba ke ka tsipa. Ha ke gato o etsa tsena ba ne ke mo holo krekeng. Ja le wa utlwa ke gongwe go ke tlo etsa mosebetsi ka magete. Go. Go. Go. Ke a tutumela mo ke.
0: A mo media tsi ba ntonkeng tseng yona.
5: Di tlwebelele.
0: Ai. Go. Chika nita. Ai mo ba di ntonkeng tseng yona. Jo!
5: Ke batho ba tseba mmino heba.
0: O ba tseba mmino?
5: Ya, ke gotile ke tseba ba ne ke sebetsa strike.
0: Ha go tla ka mona he malome re utle tshe mo me dinthong kentseng.
6: O se brumela ke go tlokobela o isiwa ka ha hona motho a sna nnete jalo ka rona ba mame. Empa la o le jalo ke tsamaya le wena o zwe thola ka njani hlo le khone.
0: O tla le khone.
5: Ke o kenyeletsa le wena mo.
7: Pola malume pola. How to mutwa nyane o hwele pola. Pola malume. No ale bo ka tsene speak.
0: Jo.
8: Lebo. No malume. Ai lebo hamba no maluma skistar las kis. Tomo tanto bo mo la hera sintentabas.
0: Bo ntom zoto. Yo.
9: Khotso. Top lava sevedi le balume ai balume
5: ulanya
9: ke tsholo velos dikelo mona montse thabong velko ha ho shapa mochana gche
5: ye mohulanya
9: fa a balume she jo o hopola kae jo
6: Alebza, lebza, kita maya luwe na malume ehe, malume oko butle hle auwe ke ngwana motho o go batla kana kana ga nyiti phafa ke khantse se hume Kroonstad
10: a
0: khantse motho
10: a malume malume ha just pali malume ha just pali malume
11: a le bua skisi mane ke re tshotso ke ke tsamela le malume skisi go tla ke patsa di ka metsi
12: Sapa malume, sapa uncle, sapa malume. Mulibe ntukati mule parisi, sapa mchana mo.
0: Yeah.
10: Malume, or na jagas bari ale astrai. Ya na astrai yung muna kung hasta mo na namu tinga astrai kiti. Oge nile mulibe le di mo. Sapa malume, sapa. Puka puka zubutu. Zamali lebza. Nega zamali lebza. Lipsa man, lipsi ma lip lip. Balu ena lipsa ay malumena.
0: Ay, ekona.
13: It's already Tahoe. Tourisano ya season of champions. Iketeka 2026. Hollywood Best 7 July. Oka ikapela karolo ya 2.5 million rent. Lemipuzo. Au bechaka 50 rand kapa ufita. Uja wangwadi pere online. Kapale kale la Hollywood Best. Leha ufinyana luena. Becha wana juani. Meuloko let pulo. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha. Ba hlodi ba tse bana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
14: Ibang una na hore ke ka wa khona ho lefella leqwetha. Na ana hape. Clientele Legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mirri tla se police engwe le fella yona. Clientele Legal e ho fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS a le sedi ho 39771. Ke le sedi ho 39771. Clientele General ke mo abo di tshebeletso tsa ditshelete le mofani wa insurance e ho seng ya bophelo. Dipehelo di fumane ya online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
13: Riatella Holisedi FM.
0: Hi, o me ditse me le fela jalo he spadi ka jeno ne le spadi special edition ne se igetila holo ga tsa male le malome me ke bona ka meletse mengata ngata fela e sa phetseng ho kena kwano ga le thabetse malome ene he he ming he o na qedela ke re bona le la fetu fetu ha le bona batho na mataba mataba ke na tlutseng tla e bona bekeng e tlang me he mo be di metseng ene robedi pele go fitla go nyane ya botshelela ga sentse ga kena se gotlola so se rateng ha holo se bitswa ka re ke TNL take me home.

0: sethala mme sa hao sona se ganya lo feta jwale o sa emetseng romela hi ka WhatsApp ho 0776069060 mme o lokise taba tsa TV license ya hao ka jeno #yourscreenyourstory
1: sha moya ke wa diskika hohle hohle ke tika menyako ya tonana hadi ya bolo ya mautale fatsi ka style le Hollywood bets o ka hopa karolo ya 2 million rand le dikoloi betcha pela ka 10 rand ka pofita dipapading dife ka ba difitsa bolo ya mauto o ka betcha online ka ba nikale le haufi le wena betcha hona jwale mme o hape haholo kona le dipehelo Hollywood sportsbook ke motsamaiso wa betcha yana le license ba dilemo tsa ka tlasa tse 18 ha ba dumelwa ho betcha bahlodi ba tsebana nako ya ho emisa mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710
2: na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Adi papa di ho le sedi FM. Sadi papa di ho le sedi FM.

0: Mamedi mo tla ha jole metso se dilema shimo mabedi le metso metlhano pele hore na ya borobedi hle ka ona le botlhatanyana mamedi hlakong la mehala kwano fela re tla nne re tswentse re le ka ofumana coach Jerry Chabalala o ba neng ke ena motho moedi wa rona o re ketika ba hale lena busumbona ke shebile ke tsena he o sa tswa re ne letsa tsona timi motlopisi wa andile ngube ba re tsebisa ba re re lahlaga mofumana monneno sine sipho mali mamedi wa motseba he ke analyst e kgolo ya bafana bafana e re kere ene ile ho ba ne mpuisano nya hae le bona o hlalosa hore ka nnete o itokollotse mosebetsing he mamedi wa ho ba head analyst ya bafana bafana ibile o hlalosa hore qeto eno bonneteng o ile a yetsa e kapa a enka le pele ho wa papadintsa mohope wa lefatshe ne hore o leboha tshebetso ya hae e wa bile le yona stopeng sa bafana bafana me le qhepelena he la buka le safa le fitla pheletso mona a go satla shebana le tsedintsa dintho ibile o boetse he a kopa tshwarelo ka hohle hohle mantsweng ana ile nga bua mo medi ha bafana bafanya e qeta o tla South Korea re ya ho last 32 wa opola ke batho ba ngata ramba ne ba halifile la ba kae ama le nnata bena ka ga o ne se le thabo ka nnete ba le ya ba se mo kopantse hlo ka hlo ga iphumana ba la sa re hey hey ba ba mba e bona hey jole ke o he o sa itokollotse ka nnete o me ho bona la ihle taba enana a ile ba mpe mo medu ba neng o hlalosa hore ba lelapa ba ile ba bafua ba fumana ditshoso tsa lifua ge e ile a hlekefetsa batho ba bangata ba ba ratang ba haufi le yena le ba lelapa la hae a ga go fitisisa e motlwisitse bohloko nthwena ba neng o phoqile le mme wa hae a re mme wa hae jwale o phoqile ka go fitisisa go ba neng ntho tsena na jwale sedikentse le mme wa hae a sa tsebele letho Ekolo tsena mabedi meso so idula ho mashuma mabedi le metso meraro pele ho rapa robedi feta mabenkele ha ke khutla mona tla mele ba go tshwere coach je re gele ke ka mona ngwaneso
1: Get out the taho ha Tlhodisano ya season of champions e kete ka 2026 Hollywood Best 7 July o ka ihapela karolo ya 2.5 million rand le meputso a o betcha ka 50 rand ka bofeta o ja ongwa dipere online tapa le kale la Hollywood Best le ha o finyana le wena betcha ona jwale mme o loko le tholo hona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha na le license ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
2: e bang ona na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha na ana hape clientele yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoliseng o lefella yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
0: Mabedi motlametso so idula ho mashuma mabedi le motselo mompele ho raya borobedi ho renya borobedi ga tswa kwano hle o teng lady so ski re tlo sia matsonga mo futhule ne mamedi ho pola hle ka lebaka la papadi tsena tsa mo hopola fatse mana na gona ke ya tsa majolo ka tloelo jolo ka mehla mona le mana o tla nobe le dipeto tse itseng he Spain Austria di a lwana busumbo na he mamedi di a koloko tshana pula le o tla oneletsa e o papadi le mo kwetlisi mo le finseki ba tla o hasetse yona mamedi ka kotlo kwano tsebeletsong ya lesedi fela re tswa mona ho renya borobedi le ba paleng ya rona monyaka e be ka mogau mo o santsa bateng ke ni baby ka nna no la gona latsa thuto fela tshole tsena e re ke amole coach Jerry Chabalala santse le teng kwano mo kwetlisi wa TS Sporting Casablanca coach ke a dumela salama la hle tsebeletsong ya lesedi le kae Coach, you can't learn more. How did you make this analogy?
3: Salam Malik.
0: Sporting Club Casablanca. Di a tswana di Casablanca tsena gore ke a bo Casablanca mogoko.
3: Ke tope gola holo Casablanca.
0: Coach ha ke shebe ntleng ya hore le monsena se salontso le setlopeng tshebetso ya hao ibile jwang o fitlela mona mo elong re he ka nnete so bile o tlilela peng o tlile phomolong o santsa no tla gutlela kwana a ke re qale mona pele o baneng batho ba ngata ba o tseba o mokwetlise o elong ga o hlokale le hore nene gere re qala kwana ga tseba ka nnete u lana etsa meka le mehlolo so peng sa Mamelodi Sundowns wa hapa di league wa hapa di Champions League le setlopa seo e leng engwe ya dintho tse ntseng re nalane ya hao ebe e ka tsela e leng ka yona mohlomong ebe le ka jeno bo setlopeng senana he sa Sporting Casablanca nakong eo ba neng ba o bitsa o tlo kotlisa setlopeng ha le dula fatshe le dumellana le dumellane ka nako e kae ho go tataisa setlopa
3: ilabra dumellana ka nako e ka bang le motse pedi ya go kgona ho tataisa setlopa motse pedi ya ho tse tharo ho tla ka mogomogo mokwetlisa tla ba sebeditse ka teng empa he dilemo tse re dumelaneng ka tsona ke tse pedi with an option of ya o renew ya o tseletsa selemo se sa boraro
0: e jwang bolo ya Morocco coach ga se ba go Morocco ha utlwa ho development ke naha e weleng go continenteng ya Africa o thuke yona e tlhomeng pele ka o fitisisa re se re shebile le disebediswa equipment re shebile mabala jwalo na tabena e bentseng re utlwela ha o luluka di tournament tse ka mbo Afcon bo Afcon e fela ile nnete ibile re tseba go wena o tswa Africa borwa o batla o tseba ho loka e ka league ya bolo Africa borwa o sa gathalle ba nneng le basa di mohlomong ha se re tle re bapisa le ka mona ka Morocco
3: ha o ne ke fika nyo ha ka shebisa ha holo ba parire bola maoto Morocco ya latelo ha holo wena bi ka boka le tlhakong la bontate ka pola bomme e latelo ha holo e bile e ya hola e hola ka sekgahla se matla ha ke fika ne ke tlwaetse Morocco empa ne ke tlwaetse ya jalo ka ka bapala di tournament teng tswala ka se ke dula teng ke bona mo ke gona ngo bona teng hore ka nnete ba iphile nako ya gore ba batla go investa into this women's football haholoholo gobane ga o ka shebisisa ntlantle selemong sona se sa tswa go feta sona seo season ya 25-26 ke bona mone ba qala go professionalize league ya bona ya bomme teng ga ke bua ka go professionalize ke bua ka ntho o tshwana le gore ga ona sebapadi Morocco se bapelang leaking ya bomme se ka tareng se a tsoa oseng se ya mosebetsi wa bona fela ke bolo ya mao ebile di bapari ka ofela tse bapalang leaking ya Morocco di a lefo ha ona ka tshweng ha ona ba sa lefo wa nga tswang jwang ka ofela bona ba lefo tshopa ka ofela di a lefo di bapari ntho di shebile mo yona fela di shebile ba bapala bo and how ba ro wa shira le di infrastructure tsa bona ba se ba aha ka pele ha holo ba batla ho ba le di infrastructure tse bitiro feta edi na hazeli tsa Africa bana le di tedi ya motse ntla go le mo bapalwang teng le tsona tsa boikwetliso mohlomong ha se kubala mohlomong ba le league ya rona di tlhopa tse ka tsang tele shumela mntse mme o le mo tlhopa tse tele shumela mntse mme mohlomong fela di tlhopa tse pedi fela tsa senang mo di ikwetlisetsang teng mo di kareng ke ga bo tsona mo di ikwetlisetsang teng o tla fumana gore motlhomong he di a leisa kapo di a rental baba mara tsona tse ding tse lesome ka ofela ditlhopha le ditlhopha di na le ga bo tsona mo di ikwetlisetsang teng mo di ka ikwetlisa ka nako e nngwe le nngwe e o ba tlhokang go ikwetlisa ka yone seo se o bontsha gore papadi ena ya bolo ya bomme enkua e batla go bewa maemong a gologolo ke e tlile ke batho ba ganang bolo ya moroko
0: sure e coach wa sebetse ya mos moroko basadi ba lefa tšhelete e leng ga e ba qoso gore ba nene ba re ba ya mosebetsing ebile re le tabeng ena ya tšhelete nna ga o tlwa tlhakoreng la banna go na le tekatekano eo kapa tšhe motlhomong banna ba na le mogolo wa bona o ikemetseng le ga e le gore he basadi le bona um ba ntse ba ena le wa bona
3: yeah, hey, you know, we're skin to the internet first and go for a one that they ya tsaba ka bulwa ka sala letse ka mahetla o futa bomme le mo go go fela o fela fela jwalo ya bontate e ipika e phapha ha menya na o futa ya bomme empa ya se ke tlhona le tlhako re moroko lo go ya gena le first gena le premier league ya rona le division e bitwa division 1 re be le division 2 ke tsho ke le di papadi ka o fela tsa papala go division 2 le ke ya division 2 dia gola le tsona ha ona se tlhopha se tsa le ke tsho ke division 2 ya moroko ba gola ntle o yetswa ke le federation ya moroko e tsang jwalo gore rona re le federation setlhopha le setlhopha le setlhopha kapo sebapadi maybe ga re motlhomong setlhopha se na le dibapadi tse masome abedi a metsweme gago godima le dibapadi tse masome abedi a metsweme gago federation e ka patala sebapadi se le seng jalo jalojalo tla o first division go bole o fitlha o second division ga re re motlhomong sebidi yena o ne a kopile gore nna ke kopa le mpa 10 rand as federation re rona re ka go patela 5 rand 5 rand e nngwe e tlatlhaga from setlhopheng sa gago so go na le a certain amount eo e tswang from federation and e ya direct into the account ya dibapadi ga ike mathe-mathe oke e saya ka association e ya direct into the account ya dibapadi
0: sure ai coach di a gatlhantho tse e tsalang moroko jele re dutlwa gantle o tswa molomong wa gago e le gore o se o fitlhile ka nnete setlhopheng sa sporting club Casablanca mo o teng he dintho di e tsalang teng ke kopa fela o tshwara jalo coach ke lebe mabenkeleng ga ke gotla mona he re tswele pele mamedi taba ke tsena halagasha moya ke wa diski ka gotlhe gotlhe ke teka menyako ya tonana ga di ya baolwa maoto ya lefatshe ka setaele le Hollywood Bets o ka gapa karolong ya 2 million le dikoloi beta fela ka 10 randa kapa o feta papading e nngwe le nngwe ya baolwa maoto online kapa lekaleng le gaufinyana le wena beta ka 10 randa fela kapa o feta betšha gona jwale mme o ka gapa o ka koga gagolo fela Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa o betšha nang le laesense ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelelwa go betšha batlhodi ba tseba nako ya go emisa mohala wa mahala wa otho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romelela help ka WhatsApp go 076 675 0710
4: Tiko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setšhabeng mme e ka ba teko e sethabetsang haholo ho etsa mona gene diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99 bakeng sa dintlha tse ding etela genediagnostics.co.za gene diagnostics Ntsepamisa maikutlo ho DNA.
5: Kora hulo ha Shoprite Liquor Shop. Ka di low do ma deals. Jalo ka 750ml efe kapa efe Yasmin of 1818. Kapa Infusions Vodka ka 159.99. Le di 6 packets e pedi sa di 355ml sa Birria Corona Extra. Ka 195 rand a fela. O boloke 45 rand. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa July. A o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
6: Sadi papadi Holisedi FM Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086 000 3084
0: Mabere motle e le shumela botsolo mo metso so pele hora ya borobedi ntse ke na le coach Jerry Chabalala mokwetlisi wa Sporting Club Casablanca coach e o batla go file ditaba tse ngata tsa botlhokwa mabapi le tshebetso ya ho ka mona ka Morocco setlopeng sa Sporting Club Casablanca se ba fela ntleng ya ya di bapadi coach ga tseba gore di federation tsa bolo ho ya ka melao ya bolo ho na le mo eleng hore ho ye o be le dipehelo leaking ya lona ba sadi ka moka moroko na ho na le dipelo tse o tsa gore di bapadi tse 29 tse di mohlomong di ka dumellwa gore di tle ke ye ke shebe ha ho lo senganyane tshebetso ya hao ke ya helatela lo marangrang mona ho lo lo bo Instagram mane le a beha hlakoreng la tshebetso ya lona ha ke so ka ke bona banana ba o ka re mohlomong ba tswa di 9 tse di ntse Africa e hle ka re ke morabe ona wa moroko fela o etemme la e o dumelang hore go ka ba le di bapadi tse tswang dinahentse ntle ka pa ba tsepamisa maikutlo ka o hlohle talenteng ya e ka gona ya mogoko
3: one so se di mla bona le dipehelo di teng tsona ha o ka shebisa holo pelo na le teng mogoko go re di bapadi tse tswang di country tse ding tse seng tsa mogoko mhlomo di country tse tsa Africa you are only allowed to mhlomo go ka ba le di bapadi tse tharo hano ga se ba piling piling ho mona na ba dumela ba ba le ba patse ka tsela ya tsantse hlano ya re se tlhense se re tswang ho sona se qala ba professionalize league ya ba gaula no mo go ba re you are only allowed to have 3 international players so ke tsona di pelo tse le ntse tse le rona ke na le tsona di ba patse tswang di na hentse di ngolo ka le nanya Nigeria na nya Ivory Coast le Equatorial Guinea so di pelo na tse o di teng le mani le kinya ya Morocco.
0: Coach ke batla go bulela mo mamedi a ke a buibuisana le wena mona le mani he ho tsedinetsa dipotso tse wa nang le tsona empa ha kana ka nete o so batla o re hlalosetsa ho lwanyane ka tsheletso ya o mogoko re a utlotla ka nete re motlotlo ka batho ba tshwanang le wena mo hlaena a ke bua ka pulane moloi ke ke jwetse mo mamedi ke re helang coach ke tena ibile ke nana ka ke le motse peditse tournament ya yes wena girl netball le soccer le ka tlasa sibidi mo lefe foundation o mokwetlisi wa pele a ile ngatla tloge tshetsa mono wa ba wa sibulla talente ena ya pulane ena ya bapalang se hlopha sana ha sa ba banyenyane banana o sale ka mona ka TUT hape coach e ba mo batla pula ya le gutlantsa ke ke product ya coach Jerry Thabalala o la mona monna eno ge pulane ntho e teng mona mme ge motlotlo bile ga le bohle coach ka batho ba tshwana le wena go hotle mo le ya mona ntse le tshetsa re le ka o thusa tshaba sa gona le lona ka nete lebella tso hle ka thoko hore le nne le kenye letso ho re le hudise talente e teng ka ro Afrika Borwa
3: ke le bua rona one se ha ka ho pula hantle bona tshibidis ha e mo go tswela tsin 20 ke tswa ke le kwaqo tswela ke a le ka ke tshaba seba ke a le na bo le a bo rona province ya Free State ha ina representation e ho le ha kalo empa ke ka mahau wa mdimo fela ke bona ke o pulane moloi a gonne o bontsha le talente ya ba nna ne ke mpa ke etsa mosebetsi wa ka fela itse ke bona se ba parise le betse ka em hlomonse se ka tla sa bulela ba bang di chance ka le bona ba pala ka sheku re bua ka pulane moloi ya ba pala go South African National under 17 o tla ba pala ka mqebelo no re andru le bile ha ba pala le sehlopha sa Kenya for a World Cup qualifier ke motlotlo go le bona gore province ya bo rona ya Free State una le ngwana tlo re emela go tlhopa sa national team under 17.
0: Ah, ke legacy ena coach ke legacy le ka nnete. Se tlhopa sa ho hajwe le tjena se o kae lokong ya league ya basadi le phetetse kae?
3: A ga ka ra sebetsa ntla ho le sopen seleni ya o qala ba le rilala tetela re le bimeng ba bo supa go tle le shumele mtsimedi a seng two e ke tlo le ile nka yona empa ke le ka ha ba ntse ke se mo sa o qala ke tla ke re a mo hele ho ho etsa thing empa ke a tshepa go se mo se tlang re tla sebetsa ha be tiri nyana ba le sehlopha no ka sha ba fike nga ke sehlopha se ne se lokollotse di bapari tsa ka tsantse le shumele metso me ga go ba registile di players tse ding tse nyane ha ho lo dilemong tsa bo 17 18 which is ke ntho e tla ho le ya go o ka aha sehlopha ho ya pele ha o ka sheba ke bona ke khetse sa ne ntho ka sandile mo tsepedi sa tsaro re ke khona ho aha sehlopha tsena ka di bapari tsa le nyane di lebong ha ho lo so ho no bontsha hore re qeteletse re le maemong a bo super empa ke le ka thabela tshietso ya board members ya gore bona mokwetlisi ke selemo sa go qala dingata diphepetso tse o bileng le tsona and ne re sa lebelela gore motlhomong o ka ba fitlha go yona nomogeng empa ne re lebeleletse fela gore re ka fitlha mo re ka fitlhang teng empa ba lebotse gore re sebeditsakarareakarara le gaitilo
0: coach o di beile ka nnete ke go ba tshwara jalo re lebe mabenkeleng ga re gotla re fetela o moamedi mamedi tlo itukise he ke na le wena ka morago mone
7: Halaga sha! Moya ke wa distrika hohle hohle. Ke teka menyako ya tonana hadi ya bolo ya mauta lefatshe ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka pofita. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le kale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tsa ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Dipapadi le sebidi molefe letsetsa lesedi FM hona jwale 086 000 3084.
0: Mamedi re na le mokwetlisi Jerry Chabalala mme re na le wena mohaleng ha jwale. Dumela tle
9: go tsholekane
0: re tsholele ka ntate ke bua ntate mang hoga
9: ke ne ke na le potso nna ke te dilela teng ke batla ho di botsa ntate
0: re kopa o botse le nngwe fela ntate mohlomo o qale ka lebitso la hao pele.
9: O ke mo latse mo di si ma jo ma se
0: ntate
9: papa di ya bolo mo roko ne re botsa tsela ho re na ha o le se papa se tswang Afrika mo ha ke le bolo se tu Afrika borwa o ba palla mo roko tabenta ore ba blues ba banka fa pa di seo e seng le tswallo la Morocco tswang ha ba pala a uno uno ha ile ore ka ka le tsaki le la papadi ha on four ke la mamela se ali moile
0: ke la buila ho le hle ntate molahlehi mamela se ali moeng coach we utlwa like re potswa ntate molahlehi
3: ke utlwa ntse se bile potswa ntate molahlehi sebapadi sebidi re kgona ho se latella ka mokgwa ha ntse sebapadi bapadi hobane ha re shebe papadi le nngwe fela re se re re mohlomong o re di hore a ka bapala sehlopha sa rona Morocco empa ha o na le sebapadi se re se batlang re a kgona ho se latella ka mokgwa re shebe dipapadi moo yena a sa tsebeng teng hore re teng le moo letsatsi leng moo re tsebang hore a tsebang hore re teng re kgone ho bona hobane re a tseba hore papadi le nngwe ha se yone e determinang hore player ikuti hakakana
0: coach e re reng ke momedi mong hape o teng kwano mamedi khotso
10: o se se bidile kae
0: re tsule le kae mo gatua
10: wa le me ke filwe gape
0: me ke filwe
10: e ya nne
0: me ke filwe ska ba ga o so lukisetse ntho tsa ha
10: le ya no le ya no
0: me ke filwe o tshwara ha wa ba phone ya ha o hole motho a modimo
10: a ga e ba hole ke ntse ke tshwere le mabare ke le tsiki phone tse le bo ya but le bo mawela ke le se ba phone se le bona.
0: Okay, ho ba neng ke tsi ba ka ofela tsa le hlophisa ditswe le lukise ditswe mme o ga o soka o ba le missed call ke kopa o re o tshware jwalo tshware jwalo fela thabiso ko nke mme ke filwe ka mo re tla utlwa go hutlile jwang ba neng re tsi ba mamedi ka ofela ba hlodi ba ile ba lukisetswa e re reng ke mamedi mong hape mamedi dumela re sune le ga ntate
11: ha mona ke bi di video bua le ntate le tsie ka Western Area.
0: Ntate le tsie ke yena coach bua le
11: nna bi di video ke batla go fela ke kopa go thole ka coach ka bi di video nguka
0: ntate le tsie
11: ke ne ke re ke kopa fela go thole tsa coach ka mosebetsi o motle coach ke ile ka kopana le ena ha ntse a sebetsa Gauteng mona shopping se eno ka mmona ka ga maso ke a tseba ke mo khatsetsang ka thata bona e bile ke thabile a holo ke mo sotho o fositse flaga ya sesotho ke thabile a holo ke a motholetsa coach ke kopana tswaga jalo fela nna ka ke bona ano fela di bidi ngwanesho
0: ah coach unzo utla ntate le tsie hore
3: ke ze di mamela ntate le tsie ke le ba o mina ane ngwanesho
11: ke a itebohela coach no fositse flaga eno jalo fela ke a tseba o ke ba re portant jambe
3: ho ha ngwanesho
11: gale bo andate
0: re le buila ho le senta tele tsie mamedi wa o qetela mamedi khotso
12: e le lalaba
0: re tswile le ga ntate
12: ha mna beke mo rona rantse ba ka mna ka monyetel ba se strong
0: ga itsedi
12: le go kopa go tsa khutshu le tla go rla development na o batla go tsofetse ha o le ka mokana ya go se go tsaka go yona ga a tla se go da bo le bo nne ka bona ba re tsana na o batla go tsofetse ba mo mna ta ka ha ka da tsapa di Fatima na setup development ga le sa gore ba bo mele ba re tsana la yena ku tshila ka ka sheba o ba ka go tsotsetsa nana e ka ba barutsa ba rona ba tsha ha ntse ka ba development ga ka di ba pa di la tsela le bo.
0: Okay, ke le bula o le khaitse da ka utlwa.
12: Thank you baba.
0: Coach, ke yo hepot, o utlile.
3: E ke utlile ngwana se ka ha o ka tla ka tsapa la development la mogokgo ngwana so. Ke ntho e nkuang serious sa golobane ba kwa seba le setlhopha sa kona ebile re na le under 6, re na le under 9, re na le under 11, under 13 ya barwetsana go nyolwa-nyolwa jalo. Jalo ka head coach wa setlhopha ke na le gona go ya ke lo check, ke o checka ka gore ke sheba gore ba sebetsa jwang. Re na le development from under 6 go bo lo fitlha go under 19.
0: Jo. Coach, ha ne se kana gone re tla buisana le wena mpa ke a dumela he re tla bona ge tsana ko eng hape ge nne re qoqe le wena mme go le buila go lotlhe ge motlotlo ka wena tshebetswe ntle ho fithela re buisana hape na kongetla
3: go le bona ngwana se le ba tshetso ya lesedi go tloga gale tso tlo le tsedi ntle le ntsedi tle ka sheko ndimo ke o bidisa
0: ge le buila ga itsela motho mo ha u be le wena.
3: Amen.
13: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
14: Tsa dipapadi. Holisedi
0: FM. Mabedirense o lekane he bosung bona hore na tsa dipapadi le Thabiso motlong. Go sia matsonga mofuthu a Lady Soski ke dikeledi magesene. Fela jole tjena he sentse re fetela tshwantsisong ya rona ya monyaka.

0: gao lerato ya ba jole wena ga o sa ntsosa a ko bone bile ke batlile ke selwa
1: a tseba ka mokgwa ke bone gore o besega monate ka teng ebile o ntse o bonala gore wa lora ke tsa file le go utsitsinya o ne o loreng he lerato la ke a tshepa o ne o lora nna
0: ke go lora jwa o ntse o le pela ka mo lerato
1: bothata bokae
0: hei man ke lora e kageng go na le fakane wa bone
1: gona ka tlong ka moo
0: ke sa bone gantlo gore na mang o lwana le mang o a itseba e mo e go thweng ga ena mong a yona ga ke tsebe gantle
1: batseba ke metlolo a tseba metlolo
0: e butle ore wa makala a kana molato
1: ke mpa ke ipotsa fela gore na e le gore ke nna ke tlanyang kapa jang kore monna gago ga a sa kgona le gore a ka o thetsa fela wa tseba a o thetsa
0: butle lerato ke nna a sitwang go o thetsa
1: ke wena eya
0: o batla gore
1: wa utlwa gore ke lakatswa ba mosadi wa gago max o nkgelela ka thoko fela jalo o nkutlwisa botlhoko
0: banna
1: re tla utlwisana botlhoko o fitlhane
0: mmarekaobanna lerato
1: ke a botsa
0: ke abe se ke o kgeletse ka thoko ga ke ntse ntle go wa tsa jale nna ke bona gore ka nnete ka tung ena ka ena ke tlampe ke itholele fela tjena bosio le motsheare obane jale ga kereke ke phamisa molomo fela go thwe ke kgelela thoko bathoe
1: abuti max wa e gopole pina yane metlheng ya lona yane e bitswang lie to me
0: ya ke a e gopola butle pe ga e ba ke gopola gantle ke sa re ebilane ene e binwa ke brook belt ena ke ei ga di binwa ge pina tseo metlheng ke ore ne re kopana ditlhogo ko bolelele nna ebile ge ke ne ke rata le o eletse ga ke o gopotse
1: jale ga e ba ge ditoro di fedile o setwa ke eng go nthetsa pina e re nthetse o re wa nthata ke yona fela ntho e ke e tlhokang
0: bannaa ao banna we ba tsaya rona re ne re ya fela le monate le morethetho wa pina le segoa se monate re sa natse nnexe o na pina e reng
1: le jaeba fela le nate fetse ke a utlwa ebile ke a o tshwarela nna ke ne ke gopotse gore ka mora moferefere o mokana-kana wa ditaba kgaga lapa le la rona le o tla ko o thabele motsotso wa kgotso le gutso monnaka
0: ona ka nnete ke ya o labalabela mofuthu o ko
1: bletse tseba he ke o tlae leseding ga gona ntho e thabisang mosadi go feta go bolelela gore o a ratwa ke monna wa gae
0: bathong legato empa
1: butle ke a tseba rona o ya kae ga o se o tsho jalo a se ba bona lena le bothata ba gore re le basadi re ga tseba gore la re rata re tla tseba jang le sa re bolelele motho o dula o ile le kgongwana godimo go fitlhela monna a onkela stepu jalo ka bofane jen o bona sa kena le moqeko ka tlong ka mo
0: le ore nna ga bofane o se ankile stepu
1: o naana gore ba tsakang dithabiso se se kanakana
0: bale ga e ba ga bofane a nkile stepu nna o lokela go wantshwa ke thabiso kapa o tla lwantshwa ke seipati
1: ga o tsebe wena seipati o emeletse thokomagane o shebeletse gantate le mora ba ruthana jalo ka bommaditsonyana ba tsaka gare nagana a bebe re tlo reng go bana ba
0: barona nna ga ke dikene go gang ntshe ditabeng

0: shana le Jersey Masters. Metsotso nya mashuma mararo ka mara hora le shumile motho mong hoseng. Ka o tlolwa SABC 2 le SABC Plus.
1: Jabo Mathango. Yone ga itse ka pule pa le mo tlhopheng sa Kaizer Chiefs.
0: Vi shamone sa lo seng. Ho ihopotsa tse fitileng. Pele ho papadi e kgolo ya 2026 Toyota Cup Tapama. Fumana di tikete tsa ho compute ticket hona jwale. Di ranta tse le kgolo fela. SABC Sport. Ke mo hasi wa simuso wa 2026 Toyota Cup.
2: Ho qadile ka seno seleseng. Emo a ka le dijo. Emo yena a bapala mmino wa nako tsa ne se fitileng. Ka o panya halifa.
3: Ha o pali ya se Afrika e ka phetwana nako ya metsotswana 830. Ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanna QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Lesedi FM. Ke mole.
5: Hey.
4: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
6: Nnete ke yona eno tshebeletso ke ratwang ke Lesedi ke thatohatsi ya hao ke motswadi wa hao wa sebele ke la bodebekeng ka jeno ena kgwedi hodimo ya Phupu fela masatsi a mabedi selemo ke seodimo sa 2026 mabedi motla dumela hle hohle mo mametseng le teng o letseleng o le lapeng o le mosebetsing nna ke dikeledi magazine ke sentse ke le teng he motang wa ha molete mme ko amohela ka diatla tse mofuthu tse etletseng lerato re nanong lena la moho me le nna ka jene ho leke ke latsa makatloelo ka ha re tsebe hore di papadi tsa mohope le fatshe tsa FIFA 2026 din seditso la pele ka hona he busimbona le nna ka jene le nane ho leke be latsa mahoya ka mo re tloetseng ka teng ka lebaka la khase papadi e pakeng ga sana ha ya Spain le Austria e tla thakgwa he hore ena ye borobong busungo bona bona me ke papadi re tla ha se tswa ka kodu o ya khaitsi ya ka ke pule leo me go tlofetela ho yena metso singe le shumele meso e mehlano pele ho hora ya borobong fela he ka mora metso so se me ka he re tabere kana se go tloneng sa thuto tsa rona tsa sele hae mo go tla buisana le motho wa rona ka ditaba tse hlokolosi ya holo hobane ho so setse matsatsi a seng makae pele batho ba ngate ka nete ba kenya dikopo tsa bona tsa ditshelete tsa bona tsa lekgetho jwale sentse se thagoile he se tlase na sa lekgetho atamela gana le motho wa rona bo seng bona tsa kantorong ya SARS mena ke meki malebo ke motlanka wa ditaba tsa tshebetso ka hore le gotla la lekgetho kwa no Afrika Borwa e re pele ke fetela ho yena ke hleke mabankele ke gotla
7: bona mputi ba bela nan tshutsengata o setlela boikemisetso jangelo baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mamputi mo putsa wa bona Calling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup. Yetse di tsebo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dile motse ka tlase ho tse 18.
8: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa. Ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa lepato tsa clientele. Di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo.

0: le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ethiopia's 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Katlhulisano ya rona ya setsoto ya Season of Champions. Betšhata 50 ranta kapa ho feta lebelong la dipera online kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betšha hona jwale o itshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Wa tseba maikutlo ane mos o kena ka style mahlo ka ofela a le wena o le boss ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha e le nngwe ya tse le shume e ka ba ya hao. Kena la kajeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
3: Asimohe mabodisa ba metsotso ke e mashume a mabedi le metso e mmedi le sekoto re furaletse gora a ye bobedi o ntshomametse tshebeletso ya lesedi mme bo sansa kena dumela weso nna ke dikeledi Magesene mme mone mo re seng re le teng hese re kene segotlwaneng sa dithuto tsa selegae jalo ka ha ebile ka jeno go tla o buisana kang ka taba e botlhoko gagolo e amang balefi ba lekgetho botlhe re shebile taba ena ya bomenemene bo e tswang ka lebitso la SARS mme matsatsi singana nnete ya sala ke hore mashodi ya saena le mokgwa wa ho sebedisa di SMS, di email, mehala le melaetsa ya WhatsApp ho iketsa basebetsi ba SARS ka sepheo sa ho utswa tjhelete kapa dintlha tsa batho tsa boitsebiso tsa banka. Jwale puisanong ena re tlo utlwa hore na re ka tseba jwang phapang pakeng tsa melaetsa ya nnete le ya bomenemene hore na ebe SARS e buisana jwang le balefi ba lekgetho le mehato e motho a lokelang ho enka haeba a belaela hore o hlasetswe ke bana ba tla ba ikgakantse. Re boetse re tla araba hele dipotso tse amanang le nako ya ho kenya ditlaleho tsa lekgetho jwalo jwalo le ditefo tse amanang le SARS. Jwale dula le rona weso bosimbona jwalo ka ha re tla be re arolelana le wena lesedi le tla o thusa ho itshireletsa le ho sireletsa dintlha tsa hao hore o seke wa wela legabeng la bomenemene. Moito wa rona bosimbona ke Memegi Malebo ke motsamaisi wa tshebetso ka hara lekala lena la lekgetho Afrika Borwa. Re shebile taba ena boqhekanyetsi bo etswang ho marangrang. Hopoleheke karolo ena lenaneo la thuto ya setšhaba o itlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kgone tshebeletsong ya lesedi. SABC Education enriching minds enriching lives. Sebile rena le moeti wa rona kwano mohaleng. Mme Malebo dumela tlhaga o amogela kgone tshebeletsong ya lesedi gore mmogo. Mme Malebo e kae ka re o gauwile a ko re leke mo fumana hape re leke o fumana motho wa rona bosimbona yena ke Mme ke Malebo o hla hona ka mona ka kantorong ya lekgetho Afrika Borwa re tlo tsotlha ntlhatse na se hlokolosi ya holo mme sentse ko mema le wena mo medihle gore e bangwena le potso efe kapa efe kapa o ka thabela ho ba karolo ya ena puisano bosimbona o ka tsubila he molaetsa wa hao ka mokgwa wa WhatsApp o ka tsubila ho X Facebook ho Instagram @lesedifm at Lady Soski le ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079 758 5066. Re boetse re na le moetsi wa rona kwane mogale mme Malebo dumela tlhe re boetse go amogela gape tshebeletseng ena lesedi.
4: Dumela o sekeledi ke dumedisa le bamamedi botlhe ba lesedi boseng bona.
3: Re a leboga mme e re tlhe re wele gabong ka taba tsa rona re a tseba ke setlhasane sa lekgetho mme le dikebekwa le tsona ka nnete se di tshorisitse mekgwa ya bona ya o qhekanyetsa batho fela he lona le baga SARS ebe ke keletso efe eo le legotla la lekgetho kwano Afrika Borwa le ka fanang ka yona mabapi le bobodu bo qhekanyetse ba ho utswa ga dintlha tsa batho ka tsela marangrang ka tlasa lebitso la SARS.
4: Ngwaneso o buile nnete ga ore ke nako eo re se re tadile maobane re kala ka filing season ya rona e le gore commissioner ya rona o ne a kala fela a re taba ka la hore e se le sehla seo se leng hore re tala ka sona re a tseba hore bobodi bo tlo etsahala bo le bongata mo e leng hore batho ba tlo etsa e kare ke batho ba e leng hore ba sebeletsa SARS ho romela di-email kapa ho romela di-SMS ho batho ba e leng hore ke di-taxpayer ba etsa e kare ke basebetsi ba SARS jwale re le South African Revenue Service se ntse re hlokomedisa batho ba bangata hore ba leke ho sheba hore ba se ke ba bula di-link tse e leng hore ba fitlhela ba di romeletse ka di-SMS ha e le gore o thola SMS e leng gore e na le link ho yona kapo e na le attachment ho yona o se ke wa leka ho bula tseo go bohlokwa gore o ye di-officing tsa SARS kapo o kene e-filing kapo mobi app wa gago gore o kgone go kena ka di-login details tsao tse e leng gore ke tsona tse e tla etsang go tsebe gore molaetsa e leng o rometse ke wa nnete kapo tšhee
3: fela nna e be SARS e ye kope balefi ba lekgetho o fana ka dintlha tsa bona tsa banka di-password di-pin kapa dinomoro tsena tse mona tse o fumanang ra dibisa ka gore ke di-OTP ka molaetsa wa SMS kapa ka email motlho mongwe le ka WhatsApp nna ke dintho tse ore ka di fumanang go tswa go SARS
4: ngwaneso le ka mosa SARS e ka seka ya batla OTP go tswa go momamedi ha hona hore SARS e ka batla OTP e ka batla hore o tlatse dibanka tsa hao online ha hona hore SARS e ka ya ho wena ya re o tlike linki o update di banking details tsa hao online ha wa ta re hlokomedisa ba mamedi hore ha e le ba lefi ba lekgetho ha e le hore a thola molaetsa o leng jwalo wa hore o fitlhela hore hona le motho a mo founelang a kopa OTP kapo a kry-a molaetsa o e leng gore o re yena a kene linking eo a kwale link eo ka speedi mme gobane jale eo ga se yona mokgwa e leng gore re ka bua le molefi wa lekgetho ka yone
3: ka nako tse dingwe o tlo o fumana gore le melaetsa eno o tla bo o e fumana e tlabe e kentse le di-letter head tsa SARS jale motho o netefatsa jwang mme malebo gore melaetsa ena ya SMS ya email kapa mangolo ka nnete a fela a etswa go SARS ke tsela e fe bobebe ya o ka netefatsa gore a mona teng ke molaetsa wa nnete e fela
4: ke a leboha mme ga gologolo go netefatsa mme jalo cafe ke buile re na le e-filing e leng gore e-filing e o dumelela fela gore o kene go yona ka di-login details tsa gago mme o tla nna le username ya gago le password ya gago tse e leng gore di tlabe di tsibua ko wena fela kapo o ka kgona gore o kene mobi app wa gago o kgone go netefatsa gore molaetsa o o tswa go SARS because SARS ke yona e ka verifyang gore ga o kena go yona gore o na le di-penalty kapo o na le sekoloto kapo yona yona tšhelete e leng gore ba tlebe ba re wena re ya o kolota o tla kgona go e netefatsa teng moo ga e le gore o kena mobi appng wa gago kapo o kena e-filing ya gago kgotsa ga e le gore o le momamedi o belaela gore ka nnete ga o kgone gore o ka kena e-filing kapo o ka kgona go kena mobi appng wa gago o ka itlaleya di-officing tsa rona mme wa leka go utlwisisa gore na molaetsa ona o o thotseng ke molaetsa wa nne ka baka la gore ga ngata ga re romela molaetsa le ka email re romela molaetsa e leng gore re corresponda le wena ka e-filing o tla ba le tax reference number ya gago e tla ba le case number go tsibisa gore ke molaetsa o tswang SARS ka nnete
3: bole o tsebe ka nako tse dingwe o tla bona le di-link tse o tla bo o di romeletswe tse e bonang tse tlhagisang ganyane fela gore ka nna ba go bua ka go gong ka SARS e bo o se e tobetsa ka phoso mme malebo motho lokela go etsang ga e ba ka iphumana a tobeditse segokelo sa bomenemene kapa yona link ena tla ba kopane le yona ya romeletsweng kapa a arolelane dintlha tsa ga e sa botlhokwa ka phoso ke mehato e fe a lokelang go ka e latela
4: okay mme ke a leboa mogato wa pele ga e le gore o ka bula link e le gore o e butse and ebile o se o nagana gore o se o sharile information le batho ba na ba e leng gore ba o tlhekanyetsa o ka kgona gore o tla leese ko South African Revenue Service ebile ga e le gore o se o nagana gore motlho mongwe ba ebile ba kene ba se ba kene le bankeng ya gago o ka tsebisa banka ya hao re na le mo batho ba ka gonang ho reporta teng ne nka fana ka nomoro yeo ya hore batho ba gone ho reporta fraud yeo khotsa ba gone hore ba rumele email mo e leng hore re ka gona ho ba thusa teng email ya rona mme nka e bitsa ke phishing@sars.gov.za phishing@sars.gov.za or mosomong ba ka gona hore ba letsetse nomoro enana e leng ya anti-corruption hotline ke 0800002870 nka e phetha hape 0800002870 Ha ba ka etsa jalo mme re ka gona hore re ba thuse empa ho bohlokwa hore mo mamedi a etse ka hohle hore a ske a tlika link tse o bana ha sa itlika le mme nako e nngwe ba nka tsotlhe ba ba kene le banking ya hae
3: se ka tobetsa se ka penya mo mamedi ke a tshepa hore mmeme ke o tobokeditse ka thata ebile taba ena ya link ha o kopana le link o sa etse beng fela se ka tobetsa se ka enya ho bana ha e felle mona tabeng tsa sa se ka nna ke na le tabeng tsa hao tse botlhokwa ha ho tso sa ga teng batho ba ka se ba ka tsona tsebele tsike ga tonga le sedi mabedi she be metso tso ke ma shume a mabedi le metso e robedi pele re kena ho reng ya borobong memege ha ke se be re tsebo hore sena se bitsong ka hore ke tlhatlhobo ya lekgetho sentse se qadile bile le qadile maobane auto assessment fela motho wa ka iphutsa hore phapamba ke nga sa batho ba etsetswang tlhatlhobo ya lekgetho auto assessment le ba lokelang ho emela ho fitlela ka la le shumele metse megago go be ding yona ena pele ba ikenya ditlale ho tsa bona tsa lekgetho phapang ke efe me
4: okay ke a leboha mme nka hlalosa auto assessment ha re yetsa ke mo eleng hore South African Revenue Service e gona ho nka information ka ofela mme e tswang ho di employer e tswang di banking e tswang di medical skimming aid and retirement funding ke mokgwa e leng hore rona re a o sebedisa go etsetsa taxpayer the auto assessment meaning assessment ya hae e tla be entsiwe yena a sa etsa letho gobane sotlhe se re nang le sona re se kry-ile go third party so ba re fa information eo rona re e kopanye e re ga re keta go e kopanya re tle re tsebe gore taxpayer o sa le automatically assessed. That's why we began auto assessment. Now, go hlalosa bikinyana hape ke hore go tloa ka di 1 mojole ka certificate de mobile ho fitlhela ka di 12 ke yona nako e re bitsang hore batho bohle ba to kry-a di SMS tse leng hore ke tsona tse tebe di hlalosa hore o thotse auto assessment. Ha o thotse auto assessment, ha o hlokagale hore o ka etsa letho ka siteng ya hao o le momamedi kapa o le modisi wa lekgetho. Se o tshwanelang fela go se sheba gore ha ebe o kgotsofetse ke auto assessment ya gago ebile bopaki bo bole o bo bona gore ke ntho e leng gore ke kgotsofaletse o kaya e-filing ya gago wa kgona go kena e-filing ya gago wa kgona go kena mobi epe wa sheba auto assessment ya gago ka mora di 72 working hours then ha ebe gore mohlomong o tla bona le refund kara ka gona gore ebe e le gore o bile o thola refund ya gago But jolly, but to one available more bona haba, it is auto assessment in me. Retoka like the 18th of July, of Kelaka the 23rd of October. The more long visibility, Mundi Emundi Emundi, we tell you at the office in Zarona, Ure Ato Iza, Ure Asapnitari Tenea High, Ateka di Tokomona Zahai, the Honorum is a assessment there high. Kitsona mulong zabonore ona di difference between auto assessment because bao ke ba itseng ke SARS automatically bana ba setsetswang ke SARS ba ka itlaleya ho rona ho tloa ka di 13 tsa July o fitlhela ka di 23 tsa October
3: pele re ka tsela pele me ke hangata ho ntse bua ka taba ya e-filing e mong wa motho wa ipotsa gore fela mme ke ile di gere ba bua ka e-filing ke eme a go re hlalosa hantle app ena ya e-filing hore na keng motho a tla tsebo gore ha re ntse re bua ka e-filing o tla mme a go tlokena e-filing re bua ka eng ha ile hantle
4: Me e-filing ke mokgwa e leng hore South African Revenue wa o sebedisa wa hore ho be bombebe ho taxpayer hore ha a na le data kapa a na le internet a kgone hore a kene a gona go iketsetsa ka boena assessment ya hae. Ke mokgwa o bo bopaditsweng o available 24/7 motho a ka gona go sebedisa. Empa ntho e bohlokwa ke gore pele momamedi a ka registrantse a registare for e-filing. Tshwanetse di details tsa hae ko SARS be di le up to date. Re na le cell phone ebile re na le email ya hae go etsa bonnete ba gore re romela information go motho ya a lokileng.
3: Bale motho ya lefang lekgetho memeki o tseba jwang gore ebe jale ke kolota SARS kapa ke tla fumana puseletso ya tšhelete ka mora tlhatlhobo ya lekgetho o tseba jwang motho ya jwang gare a tshena ebile ne ke sa tsebe le gore ke ya e kolota SARS re tseba jwang gagolo jang ebile setlheng sena se releng go sona mme
4: ke a leboa mme ha e le gore o kry-ile auto assessment ke go momamedi gore a kgone go ya e-filing ya gae a kgone go sheba gore na e le gore o a kolota SARS kapo SARS ke yone e mo kolotang kgotsa momamedi go na le nomoro e ka kgonang gore a ye go yona ke tla e bitsa ke nomoro e e leng gore ga o kenya fela wa e daela ke *134*7277#. Momamedi a ka kgona go kenya nomoro eo a kgone go sheba gore na o kolota SARS kapo SARS ya mo kolota. Ebile re na le WhatsApp number e leng momamedi a ka kgona go kena go yona e leng 0800117277. Ka nako eo momamedi a ka ya a sheba IT34 ya hae e re bitsang assessment, notice of assessment, gore a kgone go bona gore o kolota SARS kapo SARS ke yone e mo kolotang. Selemong seo kapo a ka kgona go sheba statement of account gona ona mo go e-filing kapo go mobi app.
3: Bale ebe ha motho wa o se o fumanegile gore jale ka nnete go kolota SARS na SARS e ka hula tšhelete go tswa bankeng ya gao ntle le go o tsebisa ha e ba o kolota kapa tšhe.
4: Mme SARS e na le metšha e re e latelang gagologolo ga motho a kolota re tlo mo tsebisa. Re ka mo tsebisa gore o a kolota re ka romela mangolo gona ona go mo tsebisa le ka gona ona e-filing gore re sendetse di-correspondence go yena gore re mo tsebitse gore o a kolota.
3: Ga e hulu fela otho motho a tsitsipa nako jonna pei yaka ya tsamaya.
4: Ka nnete mme ga re e hulu fela go na le metšha e re e latelang ka o mora gore re fe momamedi kapo gore a kgone gore a ikopanye le rona re kgona gore re bue le ena re shebe gore na re ka etsa payment arrangement kapo ga e le gore ga a thabele assessment ya gae a ka etsa ntho e bitswang dispute a re ke ganana le gore SARS ka nnete ga ke ikolote re ka kopa gore a re fe di-supporting document tsena tse e leng gore o tla ba ditisa a re nna ga ke a thabela assessment e nana empa ke kopa gore le shebe gape re kgona go sheba ga e le gore ka nnete re se re e bone gore bopaki ke ba gore o a kolota ke teng mo re ka dulang le ena ra sheba gore re ka monolofaletsa jwang gobane ga re e batle e le jalo kao fela a ka kgona go dula ra sheba gore na a ka e patala tšhelete ena ka dikgwedi tse e leng gore di-affordable le gona gore re ka mofa dikgwedi tse a ka kgonang gore a nne a patale ka tsona mme
3: ke lebohile gagolo mme memeki ga re shebege o fumane gore bole nna ke dula ke kolota SARS selemo le selemo boemong bo jalo motho o lokela go etsang e bang ke fumana gore selemo le selemo wena o dula o kolota SARS ke eng se lokelang go etsa memeki
4: o sekeledi gangata ga motho a kolota go na le mabaka a etsang gore a kolote o ka fitlhela motho nako nngwe a kolotiswa ke gore o fitlhele gore o sebeletsa employer ebile o kgona go kry-a tšhelete go employer e nngwe o fitlhele gore nako nngwe nka etsa motlhala o fitlhele gore o sebeletsa lesedi ebile motlhomongwe o na le rental income kapo o sebeletsa lesedi e le gore motlhomongwe go na le gore nenne o be le tšheletenyana e leng gore le wena ga o le off ko lesedi o tso o ya o fitlha o sebetsa kae-kae ga e le jalo ga re e kopanya re bona e le tšhelete e leng gore ra e kopanya selemong seo sa ditšhelete e be e etsa gore motho a kolote jalo ga e le jalo o tlo fitlhela gore re o le mo le fiwa legetho o kolota SARS ka baka la gore re kopanya income yo because re re ke multiple source of income jalo ha re kopanya jalo le kopanye o fitlhela gore o se o kolota nako e nngwe se etsang gore o kolote ke eng ke gore o tla fitlhela nako nngwe motho a na le interest ko bankeng e leng gore e ngata kapo a na le foreign income kapo di-dividends ke tsona tse etsang gore motho a kolote empa motho a iphitlhela boemong boo o ka kgona gore a etse di-arrangement le rona a sa iphitlhela a e le gore o a kolota
3: e nngwe memeke ke e tlhokometseng gagolo jwang moragong o na fela ke yanagana ke nna e tlhokometseng ka morago nako e kere e se le nako e tsagala o fumane gore go na le motho ya tshong a re ae dikeledi o lokela go tlo o kenye dintho tsa gago tsa SARS sana bale nna nka o thusa gore ebile le yanono sa nagana gore SARS e kolota yone tlo e ofe yona ka o fela nna go molaong gore motho ya ka thoko a ka nthusa o ka tlhatlhela dintho tsaka tsa di-tax return SARS
4: o sekeledi ke leka go sokomedisa bamamedi gangata ebile ke sokomedisa balefi ba lekgetho gore re le SARS ditshebeletso tsa rona ke magatlha empa ga e le gore o kgona go ikesetsa ga gona molato kgotsa ga e le gore o kopa motho a o itsetsang o tshwanela gore o bo o shebile le rona gore is a registered tax practitioner ka baka la gore nako nngwe motho e mongwe a ka re wa o etsetsa ya ba motho ena ke ena setlokotsebe a tlo kenyang information e le gore e ne sa tshwanela go kena moo a e kenye o e thole tšhelete o iphitlhele o se e sebedisitse ka mora selemo re gotlele go wena re o bolele gore o sekere ditšhelete ena o ne o sa tshwanela go e kenya ka baka la gore setlokotsebe sena se o fifileng di login details tsao se kene monana sa etsa tsenana tse sanele di sa tshwanela go di etsiwe gore o thole tšhelete ke tlhokomedisa batho ba bangata gore gangata ga e le gore o tlo thola tšhelete o sekerete o tlo thola tšhelete ka baka la gore information e tsene le gore re e fuwe jalo ga ne ke tlhalosa gore re kry-a information o tswa dibankeng re kry-a information o tswa di-medical aiding le di-retirement annuities tsao ke information e leng gore ke ya nnete ke te mo e leng gore motho o ka thola tšhelete ga ele o sa e thole o tlo fitlhela gore ga o e thole gobaneng assessment ya gago ka nnete e nepagetse
3: Mme ke malebo re le buile ha ho lohle ka tlhaiso le seding e go fileng yona re le bo ha mme ke a tshepa ho mamedi le yena ka nete o ikutlotse dintlha tsa botlhokwa hore a ska iphumana e le lehlatsipa la boqhekanyetse bo botu go re le tsohle tse sa tlo motsola molemo re le buile ha ho le mme bo se bo botle
4: ke le buile ha ho lo o sekeletse ke le bo ha le ba mamedi ba le seding
3: ha se mo he Mamedi, karolo ena ya thuto ya setšhaba o ne o itlotsetsa ka motlotlo ke SABC Education kwano o tshebeletsong ya lesedi gopolatlhe ke botlhagising bo maatla ba kananelo motlogi SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
5: Lesedi FM ke molelwa raso e ipabolang ka magabane a puo ya Sesotho
3: Abe be se se ha ha malahu ba ene se bale ba se behlano pele re gitla hore a ye borobong ke tshile hleka papa di ke matla bo simbona e pa ke nga tsa Spain le Austria e tla tsagwa hantle ho renga ya borobong fela he ke lokela hore tsena di thapo ke be sentse ke di lahlela ho kgaitse di ya ka ke pule leo ke na tla ga setsa ena he papa di a tsama le mokotlise mo lefi ntseki e re pele re ya ka e ka pakae ke hate mona ke atla

0: hlopa di hlasela hantle di hlopa di tshireletse hantle mme ke thuto e leng hore re tla tswa ka yona ka ra mohopona wa lefatshe wa selemo sena sa 2026 di hlopa di hlasela hantle ho hlabeng dintlha di hlopa ha di tshireletse hantle hore ba seke ba hlajwa dintlha
1: ke le boa mokotlisi letsatsing lena la kajeno lady soski kgaitse ya motho ke tseo dithapo
2: Beso ke a tshepa le bone hore shield jwale e sebetsa re zona fela e ka batho ba bang ba sitwa ho qapudisa lebitso lena le letsha e mong o wa metsole ya ka o ibisa re shona emba che ka nnete besong e bitswa re zona jwale fela ka ha o ka re rex owner rex owner lebitso lena le letsha le tla le tshebahalo e ntsha le technology e tsotseng pele e futhumasa mmele ka ho e sebetsa hampela ha o se singeha yo boloke o itshepa letsatsi lohle motshehetsi ya motlotlo bafana bafana le banyana banyana rexona e keke ya o phoqa
3: lesedi fm ke molewa raso e ipabolang ka makgabane a puo ya sesotho
2: Mabadi metsotso ke e supileng le sekoto re bureletse ho raya le sumelo motso le monga o maetse thato ha si ya hao tshebeletso ke ya lesedi ke se tsene sana se ke tekang a dile mo se mashume ya tsheletseng le metso e tsheletseng e dile mo sana ho pota tsheka nnete pele ha ke dibula ho lo khaitse de ka hle wana pule leo ona sa mali mo go tlisi mo le fintse ke papa dinga ka tseno e bile bekeng a sa hlopasane sa Spain ha mmoho le Austria o se dira re bone ka nete ntsenye ka maqeba e mehwabadi ka mora ho bolaisa diopapina ka dintlha tse tharo ke naha ena ya Spain fela he di ntse di tswela pele he tsena dipapadi tsa FIFA World Cup 2026 mme le mesong ya kajeno tshulo gaetse di ya kare ho na le papadi e tla tletha go gore nyane ya boraro jole he re tla nne re di behe leihlo jolo jwalo re ke re bone hore na ke di fide tse ntseng di etsahala ho fitlhela ona mohope wa FIFA 2026 ele mohope o di papadi tsa lefatshe o fihla pheletsong e bongwe sa tsokena dibela hleweso shebe metsotso se re le ka nqane he ka mora hora ya leshumele motso le mong ke hora ya o qetela jolo ka ha nna le wena re arohana hore ya leshumele metso e medi o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing tshebeletsona ya lesedi ke motswalle wa hao ke tshebeletsona le lesedi ke motswalle wa hao weso le sa bonete ba hore ha o ye kae kapa kae SABC Plus o ka mamela ena ga se ka kotlholoho dumela

bona bogolo ba rona re ile ga mose baka album ya ha ya pileleng ga biso ka gore ke Loliwe ka tlasa segele sa ne sa mmino sa TS. Ee, e le nyatso selemo sa ne sa 2011 e sebetsa hantle haholo. Re sa ntse re re he ya ba ke eno go tla ka bobedi albumo Pendula selemo sa ne sa 2013. Ah! 2015 are fa country girl and ke Zahara tsebeletsong le sedi are umfazi mona se o se beditse le cake walum e steding tsebini tse tlotlwang o fetisisa le fase ka bophara e ke so Zahara re setseng sona se leng hore re ketika bophelo ba hae ka sona re ketika bophelo ba hae ka mmino re setseng ona le ntule kgethileng le leng la emisa Africa bo wa continent ya Africa ka maoto.

0: Tarzan are sabapollo yo na pilunya na kanete se nomnika ze sabetso ke ratsonga le sedi se ba metso se ke le shumele metso emedi pele na lona re kana ho rengyane ya le shumele metso emedi pele mo ka nkela le DC anything for you le mo le dikile di hle ke thabo ma siteng ka mona ka zonke zizwe province ya Gauteng fela he la pentse ka mane ka qwaqwa ke mametse tshebeletso le sedi fihlela ho reng ya qetela a re mametse le qhobong la 806 ke bula holo weso dikile le ka letsatsi ka nnete ke le kwala le wena ho bane he tshebeletso le sedi ke mollelwa ke bula holo weso holo lo dikile di ke tuletse le wena ka meno monate tota nkhonne a ke le bua weso ke Edward Mongezi kamane ka maboneng fela a re lapeng ke tsikamane ka mozolo dikile dumela hle ke kwala letsatsi le atang le setloholwana amohelang ke nkgono wa bona Malebiza o le bula horo Malebiza ka mone ka Western area se bona tsika gatoka le sedi mabedi hopola hle hore e tla re ha tshaga bana le wena hore ngena e le shumele mesemedi di tla hle re qhwebusulwe na le gaitsedi ya ka ke tsholo lo ka oke fela ha jwale nalona o lokela hore re tla re rekise ha go tla bona re hatela pele
1: kora hulo ha Shoprite le ka shop ka di low do my deals jalo ka 750ml efe ka paife yasmin of 1818 kapa infusions vodka ka 159.99 lady 6 packets e pedi sa di 355ml sa birria corona extra ka 195 randa fela o boloke 45 rand di fumane ho fihlela ka di 8 tsa July a o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18
2: Iba ngo nana hore ke ka wa khona ho lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa di tshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena di plan tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelileng

0: Ilele ho mona didikatari. E ga snaats. Ho ho mona didikatari ngwana motho a tshwere motho a didikatari. E bophelo, ho mona didikatari ka nnete. Re tla re. Re tla re ka nnete. Ha o le mona te ho mona. Ke ka ho ba reng ha o le mona te limpitse. E ba di bia jwalo. Ho tho ho mona ti di katari. Ba le ntho e mona e ka jwale. Lady Soski, ga go lwana o tsamaile ka ntho tsa ka mona. Wa ke.
1: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
0: Ho jwalo fela mo mamedi dumela, nna ka lebitso ke Tsholo le o kao ke lenana o ke la Re qhuba bosiu ke motsotso ka mora hora ya 10:30. Baba Eleni Soski, mabedi nna le wena re ya horeng ya bobedi ha ke tlabe ke o sia lenanong la ditheoha dikalaneng. Maobane o seng le ile la tshwara ke kinidekela ke neilweng kamane. Tla ke re bona gorena ebe ntho di tsama jwang, tla ke ke tlhodise ka monage mamedi ke bona gorena ka tseno ke manyatlango ke ena. Ke labohlano mamedi e motle ke ba ka gopola Pius Nteleko banna re jwale na madi a tšhakelana. O Pius ha qetelela ba re go itswela fela mading a pudi ha le matle e tla tswala mafatlha. Go sale teng e monga phofo semati yana bathong hempe ka borikgwe le ona o ntse o bata jena ge sutetse go ya ka mogota ba dile ka teng. Go tla ba monate ntse di tswela pele gape dipapadi tsa mogopa lefatshe mabedi ge tla emiswa ke letsatsi la la 10:19 gona kgweding ena. Ntle le mono re a hula re a tsamaya o ka mokgwa mongwe mamedi ula utlwa beke maobane o na ditshwere nye pule le eo a tsamaya le coach mo lefintseki ba qhaqholola papadi e pakeng tsa setlhopha sa Spain le Austria. Jale maobane ke ile ka bua gore ke tla gasa papadi ka jeno goreng ya borobedi pakeng tsa Australia le setlhopha sa Egepeta. Ntho di fetile ha mabedi e motle o sotla ga setswa papadi goreng ya 10:30 ha e tswa e le moqebelo. Ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he go se go na le diphetho tseno. Nna tla ne ko otle mona babedi wa sebeletsa lesedi nna le wena gantlentle wena o lerato laka ke ye kere go wena ko wena mongafeme rato laka.

ke mollelwa tshebeletso ena hle ngwane so ya ratehanga nete ya sala ke mollelwa ke mollelwa ke mollelwa ke mollelwa shume le mse supile mabele ke metsotso ga morago ra ya le shume le metso mmedi shebile manzu ya mamona mo mabele hantse ke tsamatsa mona hantse ke tsamatsa mona di tsamao mona tsamao mona ke ga mogo dintho di emeng ka teng he mo mamedi ke le ka bua ka tabe na Joseph ya Daniel le Lazarus le ka bua ka tsona mo ba mona re tla me re hle re swae he ho tsona mono re fetele pele mo mamedi ho ka nna ho etsahala hore o bone e ka ntho tsa o di eme batho bona ba se ba qadile batho ba qadile batho ntho di a popa bana ba batho ba bang ba atleha ba ntse ba kene sekolo le bana ba hao o bone ba hao ba salla morao bana ba fumana mesebetsi e mo sa bile a rekile ntlo le koloi.

na motlo wa pele ke se kutwa puo teng ka mona ya Afrikaans e reng di last os kom o ka di kral gore le ona pholo yane po yane ileng ya salla morao e ne fihli ka sake ai e ha ona taba gona ho so kenetse ka tseka ka sake le wena o no fihli ka sake di last os kom o ka di kral di khomo ha di na motlo a pele ka nna bona e ka re se di ile tsa thakgowa ba se ba ile ba potetse kwana o setse mona bo mamedi ke a kgola wankutlwa jale monna enwa ke le ka mosheba mona gore na mabitso a ke a feng fela ga nka ka motho ka thola ke tla uduetsa gore na ke mang ha leaki e qala le mo safety leng sa dipapadi sa 2025-2026 Orlando Pirates ka mora papadi tse pedi tse tharo kha e sena ntlha loko bale ba kabula tjena batho bana ba bua ka mora papadi mona yaba ore o bua ka Senyesemane ore I can't talk about Orlando Pirates because there is no point ha re sheba fumana ka nnete morao e mohateng ha ena letho ka selatane ha ena nngwe ke zero tse ding di se di otla ka bo 6 tse ding di otla ka bo 9 di hapile papadi tsa tsona ara can't talk about Orlando Pirates ha kena o bua ka Orlando Pirates bana there is no point ha kwa se utlwa se kwa se se tsamaywa e le ba beile loko ba beile mona empa ha dipapadi di fela tsa league tse 38 ke ha Orlando Pirates e dutsibwe mo ba pele ya ba nthwena ke ithuta bophelong gore ha hona taba rona o qadile jwa ba ka nna ba thakgowa tabataba gore na re lo qetella jwang palomane ya tlholo ska utlwa bohloko ska nyaga mangwane sa o bona tsa batho ba bang ntho di sutsa o bona ntho di popa o bona ho nkga lefotha ka nqane ho nkga monati pizza ba sa tsebe rena ba phea ka efeng ka mona keng dijo di teng ka tlong frigi tletse ha o bona o rwa buda o tswa serame ka o wa sheba o fumana o setse fela maqanyana mabedi a mararo pele o ka phela bana o fumana gore bana ke mana ba bahlano maqa a mararo ka mona ka frigi kapa ka pitseng bona ha ona taba ho na le ntho e tla etsahala ha nako ya teng e fihla ya khola wangu haliki kwalwa phegetse ke le bona ba hlodi mpa ha o qalwa ke ba le bona mohatle ke ke shebe ha go le papa dinga tene se o fumana re motho tsa bapile ka di sete ba re ho trailer ho ba morao papa ding ha o bole re so hlotsa Matota na se wesele simpheti wena.

Don't look any further, any further. Dennis Edwards. Yeah. Mabedi idula hantle o ile shemele mse mhlano metsotso o nna le wena re ho renye ya pele wena wa feme. E ne le ka jeno ka latharo kgweding ena ya botshelela selemong nakong eo Afrika Borwa e neng e etsa histori kapa ke tle kere re ko fe histori ya na ya Afrika Borwa go tloga ka di-3 tsa July rona go ile gwa e tsala jwang ka di-3 tsa July mona Afrika Borwa. E ne le selemong sa 1992 go etsaetse dintho tse pedi tsa bohlokwa naeng ena ya Afrika Borwa mo mamedi ka di-3 tsa July 1992. Ya pele, ke nakong eo Afrika Borwa e neng e dumellwa gore jwale e ka kgutlisetswa dipapading e kgutlisetswa ke FIFA. Gore jwale Afrika Borwa ga e tleng re ile ga e kotela jale ga e dumella gore e tle e kgutle e kene dipapading. Mme papadi ya bona pele papading ya bolo ya maoto Afrika Borwa ile ya bapala le setlhopha sa Cameroon. Ke maoteng Afrika Borwa ileng ya tlhola Cameroon ka ntlha e lengwe go noto e le penele metsotsong ya go katela e tlhabiwa ke Theophilus Dr. Khumalo 16V. Jwale Afrika Borwa ka di-3 tsa July 1992 ke ya FIFA e kgutlisetsa gore e kgutlele dipapading e ka bapala le naga efe kapa efe mo mamedi. Ehe. Ya ba dumella FIFA. Hwana letsatsi le mo ba di la di 3 tsa July 1992. Mo presidente wa mehleng wa America ntate George H.W. Bush. Ke a tlosa dikotlo qobello a di tlosa tseneng di bewe ho Afrika Borwa a dinga a di lahlela bona ra di tlosa jwale dikotlo qobello na nya Afrika Borwa ho baneng ho bane. Ke bana jwale le dipapading mona ba itumeletse gore e ka gokela dipapading tsa matšhaba. Ntate George Bush ke a tlosa dikotlokobelelo gagolo tsena tse ne di tshwere moruo wa nkutlwa. Jale Afrika Borwa e mamedi motle ga e tla kotelwa dipapading ke FIFA e ne le ka 1961. Ka lebaka la mopuso yane ya bohanyapetsi ya apartheid ya nakong e fetileng. Mme ba ile ba tla ba re tle re e belele ka botlolo wa Afrika Borwa ka thoko empa ga itsa ntho ntse di tsamaya metsotso ntse e pota dilemo di le yana jwalo matsatsi a ntse a tla kopana feta ya bahe ka di-3 tsa July 1992 te go lekane bana beso ga re e dumeleng Afrika Borwa e tle gotlhele dipapading gape tsa matšhaba. Jwale papadi ya bolo ya maoto ile a tlaya ba yona he e ka setlhong ya mabedi motle mme taba tseo tsa 1992 ga ba ne ba e dumelela puo eno ile ya tswa e ntshwa motsemogolo Zurich Paris Zurich kwana he mo mamedi e ne le Zurich sola tlwella gore Paris ke ntho ya maobane kwane o ne o bua ka yona. Ke ka mokgwa ga ditaba di ileng tsa tsamaya ka teng he mo mamedi motle tsa Afrika Borwa jale FIFA ile a vouta FIFA mabedi ga e ne dumela gore Afrika Borwa e tle e gotlisetswe. Taba tsena di ile tsa etsela Zurich ka di-3 tsa July 1992. Zurich mane ke ya bo FIFA ga ke yona ntlo kgolo FIFA mono. Ona FIFA mono. Bophelo mo mamedi go na le batho ba tla o hlanogela, go na le batho ba tla o kwenegela, go na le batho ba tla o sia ba o latlhegeretlwa, go na le batho ba tla o nka fela hanyane ba o sie mono ba yang dijikela. Vou se nova. Wow.

0: e ra lo tsena ma bile mo tlere ka re tshware tsa ba ka bona ke ena
1: le seriye fa a ke mo le
0: tsai pitsang he ma bile ke hore mehanto nyane bile ngeteng ka la bobedi mo teng he tabaletsana tsa hore melate sna ditoka ba ditle gotlhele dineheng tsa ha bo bona maponisa a khonne ho tshwara batho ba magolo a robong ba ne ba amahangwa le merusu eno le taba tse ileng tsa etsahala kae ka ono ntse ona le kae kae mo ona le bothatanyana bo ba itseng ba batho ba babedi ba bararo ka mokgwa o taba di leng ka teng he momamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ka mokgwa o leng ka teng mme he ka jeno mabedi horeng tsa hoseng e seng ka jeno maobane horeng tsa hoseng mo mabedi ke mo teng setlhopha sa Bafana Bafana se ileng sa rotha Afrika Borwa mona OR Tambo International Airport ka mora hore ba tle ba ntshiwe dipapading tsa mohopelo fatshe tse tshwaretseng Canada, Mexico le USA lemong sena sa 2026 di tshwere ke FIFA. Jalo ba rothile mono balatedi ba papadi ya bolo bana ba le teng mohano mari ba ba tsietsa ba bua ditaba tse monate haholo ba re rona re tsamaya le lona le bana ba bo rona re a leboha ka tshebetso ya lona. Ba hlomphehi ba bile teng mono ke mone moporesidente wa SAFA ntate Ten Jordan o na le mono ke hlokometse le re letona la dipapadi naeng ya Afrika Borwa ntate Kaiten Mackenzie le yena o la ba teng mona ba ntsha puo Hugo Bruce o buile mono le mokapitene Ronald Williams le yena o buile hae momamedi ka tshebetso ya bona ka kakaretso ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he momamedi tse ileng a tsa etsahala maobane Afrika Borwa a ba fitlha ba e sebeditse mme a ba fitlha mono le ge le bile mofokeng o na le sio gobane o le a qetelela ditaba tsae ka Belgium le tlhopha se mongodisitseng senka se mongodisitse nako ya dilemo tse nne ka o fela e le sebapadi sa bona fela re a tseba o ka nnaa motho o tlo nka lemo tse nna le go wena ga o ka tlha tlhopha se seng kwana se matla se ntsha teke ba monka ka moka selema ba monka ka moka lemo tse pedi kapa ba mo emela gore contraka e fele ba tsebo monka ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he momamedi wa tshebeletso ya lesedi tseo ke ne ke re ke tla ke o neeletse tsona wonderball oy kisses ke lebitso la pina e supile ka morago ra ya pele

0: motho eno re ha fumane motho eno a o fumane motho ya ta mohlokomela o fumane motho ya nang le tlhokomela o re di thapelo tsa di arabetse ka o fumana motho ena ara ke fumane motho ya o pelo e motho ya mong ka pa ditoro tsa motho ya mong le mong dineng di matla ha ka ta hore ke fumane lerato mothong ena ke fumane phomolo mme ke jwetsitse bao ke neng ke na le bona hore go bona mane se le goodbye ke fumane motho enwa a re go wena mona itse ke o fumana ngwaneso ka bona tshabo e fofa jolo ka maphoi jolo ka maeba e tswale mona tshabo hang fela ke ka ta fumana ngwaneso o ana o ntse o re ndwala bibi wa ene se lo wena ye are ke a tsiba hore lerato la mannete e kae kae ba re lena le go hlanyanyana tjena empa go hlanya bo ke bona bo nthabisa o bana wena o yena e o nna ke morata ara ke fumane wena tjena ha o hloko go ke be ke iphumana kae kae ka re ke hloka botsitso aro o etsa gore ke be le lebaka la go bososela ke kgotsofetse ha ke fumane wena dasei shomele metse supile mabedi ke metsotso ka mora hora ya pele re ke ra slo ho tla pele ke bona ka re motho sa ntse a ngotse ka mona re nke ke ya go tlo rena o di beya beya jwang o tle nye fo se no tu
1: a manga po fo khotsa ngwana mme mfumbona bona ma go senga ba tsela ka shobule
0: dadi
1: a ngwana mme da ba tenge nngwe fela ngwana mme wa ka manga po fo ha fela bi tlompa ibe o tlompa batho ba tlo tlompa ngwana mme and ha fela wana bi thata ibe o rata le batho ba tlo o rata ngwana mme go ya ka mo wena o ba etsang sona ba tlo o fa sona ngwana mme wa ka ha ke le bo o seta o betelele haholo ebe go tshwanyana modimo ke o
0: o bo nge kutlwe mongkama o nge kutlwe mongkama la wana di bejwa re go
2: tlwa tso ntate le kae go tene kae go tee etsa motho seo batlang a o yetse sona bophelong hlompha motho e monyane le e moholo o tlo bone hore bophelo bo tlabe bo tshwaretseng ha o ka etsa jwalo o tlo bona ntho engwe le ngwe e o tsamaela hantle o boela o se baby rampa e ka mona ka refeng kgotso Dennisville thank you
0: o taba mme mona ore ha o entse jwalo go tshwana la o ne o kopa kgotso re tle bophelo.

0: mena wa gabile ga kwa rapastoane ona jwale fela o holenyana o holenyana o tlepile o kae jwale ne ke batla go ke hleke gaole ba dase ke batla go ke hleke pume ne ke hleke pume e ga ntwe o ke na tsolo ke na papa
1: that is whole ke ke tlo mo ga ka ntse re dilo metsing ka mana ga so e thoma ponya mo le ka mana na ae motho o tshwanetse a tlhomphuwe raka tlie motho o tshwanetse a tlhomphuwe o sa ne a tsena ke motho wa monyana kapa ke motho wa
0: mogolo
1: le ena tlabe le bolokologi a ikutlwe le motho wa bohlokwa setšhabeng ga re mone ya tshepo enono ge botlhompha o sa ne a tse go monyana kapa mogolo le a tse kgona go atle ka di-opinione jalojalo ntate waka o tla tlha ikutlwe le ena o ye motho tla ikutlwa bolokologile setšhabeng ntate waka thank you, Daddy Solo. You do well with me. Hempe abri khoi.
0: Daddy Wak.
2: Jumela, Daddy Solo. Mwole wa hentu menga tumole parisi.
0: Hey.
2: Na kena hana uke. Mwoto, hore ahumpwe. Kresa, shebe uko na umuhuru kapa kumonyani. Kika wane mwoto, jimpo ya wakoko hutu humu jimu. Ha uduzi ulebele zoro, utloto la mwana, ha wana abatinka tungu. Kijula retabile ka ufele, Daddy Solo. Hore na ke mafahla kapa o tla a le mong empa re ya thaba ke ka hona motho a bang bohlokwa bane ka nnete ke mpho ya bohlokwa go tswa go Modimo ke le bonte ke tsholo
0: mme ke lebohile
3: go tswa botsholo
0: dade
3: ke morena Rantiba ka mona ka monyetse business from ha o hlompha e monyane ka le e moholo ho wena o tlo gona hore o sane ha phoso e diteng o tlo gona o amogela phoso le dikeletso tse tswang go mang le mang e ba mo wa mohlompho empa o sena hlompho o sa hlomphe e mole o sa hlomphe e monyana go sa ne a go kgetsemela ga gona motho ya le ka motlha le mo ya tla gona o tla wena a o fatlhole a o bontsha tselo ba fele batho re kgetsemele tanke ya botshelo ke a lebo matapelo a ka
0: ke dane ya nye ya ngwana a letlhaso o bontsha gore ga o tlhompha motho o tshwana le ga o kenya tšhelete bankeng o deposita ee o e beya jalo ko mokana ga nthe ba ke utlwa a e beya jalo
3: kgotsa botsholo
0: ae butla pele se ke nkile ngwana ga e ke o tswa ipheta je o etsa jwang ka jenje butla pele ga ke e summarize
4: Manga pofo madume ke dieta ka mona ka Gauteng ka Vosville ka mona
0: ndate dieta
4: go silikishone manga pofo ke gene se tlong sa hao he
0: hobane
4: motho e molemo o lekelwa ke tlompho
0: hobane
4: go sa gathaletse hore o monyane ka po moholo
0: sa gathalehe
4: le ba ka ile hore a tlo ikutlwa a le motlotlo lebaka kore o lokela gore o ikutlwe o le motlotlo ga o le motho jwale tlhompho ga motho a bontsha tlhompho go wena o ba motlotlo o ikutlwa o le motho ya phethagetseng ke a leboa ndate tsholo monga phofu dieta ka mona ka Gauteng Vosville ke lebohile man
0: kore ka bokhutshwanyane ga o fa motho tlhompho o mmontsha tlhompho go tshwana le ga o mo tshela petrole o re tswela pele ka leeto la bophelo o seka felelwang o mofa morolo o mofa maatla o mofa bophelo o mofa kgotso o mofa tiiseletso ka bokhutshwanyana
5: raboditsholo
0: datewe
5: tlhompho e batla lethabo
0: ga re na lethabo ke thabo
5: go go tlhompho o tlo dula o le thabile o le happy batho ba go tlhompha le wena o ba tlhompha kgotso ya gago e tsamaelana le tlhompho kgotso e tsamaelana le tlhompho ga o batla kgotso tlhompha batho le bona ba go tlhomphe ke motlala ka gapu ka binone ke use 8.4 kanye ndate
0: ke yana deposit ke o kenya tšhelete o tla hulane neng go sa lethabo lona a re na lona ndate sesothong go gang
6: Ndadetsolo a tlhompho ya motho e qala go wena gore go tlhomphe a tlo bona ka wena tlhompho ga e tsale ka gore o mogolo kapa o monyane

0: hampho e qala ho wena ke molefu wa ntate tsholo
1: ntate hanka ga ba o ile ntho e ke bua ha ga ba ho ha
2: ntse motho so wa tlanga wetse sona kona molao le bo profeta ambo mna bo fune le bo
3: tsolo go tsa ke re jo o botwa ka motho mo lobo ho ya ka nna ke na na go lokela ho hlompha go sa gathaletse go monyane ka pomolo empa matsatsing ana se ga batla ge fetotse se ga hlompha batho ya ka maemo empa motho mo lobo mo nnete fela o lokela go hlompha bana ka ofela re entswe ka setshwantsho sa Modimo ebile ka ofela ge dipuo tsa Modimo thank you tsolo ke itebohela botwa ka
1: ho sa gathalehe ha re gathalatse re gathalla motho wa mo gathalla ha o mo gathalatse wa ikgathalla ha o ikgathalatse ho sa gathalehe e seng ho sa gathaletsehe ee ho sa gathalehe ha re leboeng e tla nne ke ntse ke le nnye wa ke wena o monga feme nage professor e ho sa gathalle ha re gathalatse re a gathalla monewa nothing you can say.